0: ago kan koja aseju mokanle ni ogun Tawid Fatoki Adenina Folusho
1: pala pala lele
0: she sire ni to ti apply fun prepaid meter legbe yin se won ti ri gba
1: pala pala lele
0: ko ni situation report ladugo ti yin se won lokan yin abi o ti e kan yin rara ipenija wo le ni baba mi kan be lo le de United Kingdom oni da ko won awon ati dale pe ni Ikeja Electricity Distribution Company yeah, one of the disco at August last year o ti do ko do ka bayi baba na ma gbo mi no want to apply Olorun ran won lowo merin ni won apply fun last year August if I can still remember very well and up to now won ti ri gba awa na ti tese bo lati bi osu bi meji
1: baba lejo adi tu opun bele nu wa boja ti kalu
0: oro pa awon eyan wa ni lawon ipenija pepepe ti o si ye ko ri be awon bureaucratic kan wa to ma ndi wa lowo lati janfani awon kan to ye ka janfani e lai se wahala fun awon eyan wa ara wa awon ara wa awon ara wa awon omo wa awon aya wa awon oko wa nipo gba awon eyan wa fe mo ntan loyin mo pe ni extortion ma fe waye to awon ti ijoba ba fi seran lori ntan ba pe e lo se le faraalu awo bi ti won odo sina ni pe bi won o se rowo gba lowo wa ngba mi a mo pagidi na awon kan ti joba sagbe kale re fafa ni gbogbo wa ti a ba wa pe n lo fe ngba mi e wa ni ri gba ke wa ni so fe tan yan yan awon ko dondo pe e ma ma do jaba yin lohun jaba yin ti ma paro o se le jo fe bo no se jo fe imudo di free town gago si nkan fe nbe afa ba ni se lati soka ogbe na kake yan mi won bere owo ati bili ta fi sanwo tele eni ti a ti gbese ba wa lori bili re won ma ro ko lo san gbogbo gbese to wa lori bili yen na nkan ti a fi nri gba niyan seyin ti ri gba yen ni pe afa ba ni se awon ti ri gba nti won ti ma tele awon agbekale apile ko won ti won fi so su mi lori kan ba ndore pe se lori fe ati ma gbo mi kitikiti lafa ni ati wo mi egbon ti won wi won ni ti won beere re o won beere won beere owo abi won beere owo ati bili ta fi so wo tele abi won o beere owo abi ko ye mi o afa ba ni se e won beere owo ni abi won beere owo I don't know kind of boss man, welcome on board. Hey, you too. God bless our great nation. I don't know kind of Oluwagbenga from Oyo town, a native of Isimile in Kajola local government of Ekoyo. Afabanise nino ati iri gbarara. Won ati igbe fun igba wo le bere processing re
1: boja ti ka pede ale pede boja to lori ni
0: se won bere wo lowo yin ni abi won abere owo won ni njan bere ni be ke lo san owo to wa lori bill yin te ba ti san ne tu lanfani ati leri igba abi Lekan Sunday morning, good morning, good morning, good morning. Adeni Tom, Munurudin, Ekwa Jin, Eyito Wo, God bless our great nation. Eyin te ba ori kan ni bandore pelu mi, e ma lo apa beun, e ma lo apa be ke jamo. Be asiko ba si ti to bo se bi seju bi mewa bi seju medogun o soju opo le. Awa lawon alaye kan, awon alaye kan ti won o se tele. Ewa ma gbagbe a koja sodo ajo ta mo si VIO yen ni pele Oyo
1: sọmọ ira wa wa ka bodie
0: e bi abi o ba lo ni bi abaro ko ti si
1: duka o sawa
0: baba lori ofe ati fabo so pa be ko si to buru me won ni won bere owo won ni ka san 110,000 naira bi won ti da wa leko nu won a leto ati biro to ba je pe oni free ni le ba fe apply fun e gbodo so sile kan fe ni kankan en ti en ba kan wa to wa fe ba yin install le eh baba wo yin e le bun lowo oga ku se o e la ko e gba 2000 naira yi we o je se minerals ke eh ke fi da kan ge o sin to buru ni be

0: adodipada network yen ni adodipada sori ikani ba ndore e ma down eyin na ma bi network nse ma se eje won so pe keda kun ka bi awon alasi toro ba kan ni pele oyo e ba wa ye oro won wo eje wa lo si ori oro ni prepaid meter tan so eyin wo le ti janfani re e da kun eyin wo le ti janfani pe ni ja wo la ni 091 23 708 675 Eyin te ti janfani e ni o ta ba so npa prepaid meter eyin wo le ti janfani e eyin mo fe ki e pe mi o eyin wo le ti bere re sugba ti o ti e ri se eyin te wa loke na le pe wa to ba je pe e ti lori ofe leyin te wa loke re +234 814249 1006 oro prepaid meter ni o oro prepaid meter e da ko tori olo hello ore wa lo ore da da da da da di di di da da hello
1: e kale sa o
0: hello akwaji oruko yin bole tin pe wa
1: oruko mi ni ademola olapoju
0: lati
1: akogi apata ibadan
0: lati akogi apata nibadan
1: be ni sa
0: we are all prepared meter la nso nipa ise ti lori ofe ati apply fun ri
1: ati se ri won ni awon padi ni won pe fun data to wa sibi ti awa weather aggressive won ni padi ni kan ni won pe fun so won pe su gbugbu adugbo
0: awon band enikan ni won lori ofe ati ri prepared meter gba lofe
1: bẹẹni
0: so won leyin band e awon o le fun band doku
1: bẹẹni o
0: ama commissioner ti ami minister fun oro ina oba awon amusagbara ta se nlo lede won ni oro ni band e boya oro ni band bi oro ni band si awon ofe tele nta won jare sugba wa mo boya so ti e gbianju re
1: ngbe ti gbianju ati gbianju re ora ga le mi je alo asowo ile ti agba si le ni
0: ete egba yen under MMAP nlo wa ete
1: ora ga waju ta ni won de si won ni won fe kan gbe sinu ile
0: won ko si pe mi da ga ti an gbe nu ile iwaju ta
1: mi egbe panu ibe na gbe sinu si
0: be ni iyen ni won pe ni o lo ko ti won pe yun
1: ni ro ti ruko
0: ada won wa jade won ni ban ada adugo bo le yin ti gbe yi
1: apata ni bembu ni akogi ni to si jan
0: elo wa le san fo ti won gbe wa yen
1: 170 lasan
0: 170,000 naira single face abi
1: single face ni o
0: 170,000 naira order ese ja dupo te lomi eja a fe sagbeyewo a mo to bi tawon ajo disco fi yari pe awon band a ni kala won o fun pe ba na ba ngbo won le salaye n to bi mi ro pe joba du lori pe boya band a ni kan ni ki won o fun won ni gbogbo eyan lo le lanfani si ta pe ni elomi na ti wole hello Eka ajila wa yoruko yin bo le tin pe wa Yes sir Lati
2: Maniya
0: oruko yin
2: Baba Sobia ni baba
0: Lati Maniya seyin na ti lori ofe ati bere fun lado ajo IB EDC se ti bere fun
2: Da ti mo lo si den gba awon ni ma fun 100,000 naira. So bati ma para lo be ngba ti ti arrange o bati mo kowo de won ni ma san 150,000.
0: Ah
2: ke to le ri gba
0: se ka e to le ri olofe gba abi e te sanwo fun
2: ni gbogbo information le mi na gbo pe won pe fun awon adugbo kan gbogbo mo ni ami ero bo han pe ki mo wa jodo wa
0: kon se ni gan to ri gba ni adugbo odo yin ni moniya iyen prepaid meter ti won
2: wo moniya ko si moniya won do we won gbede de
0: won gbede gbogbo moniya
2: be ni won
0: ah
2: owo la fi n gba
0: owo le fi n gba
2: be ni owo la fi n gba
0: oda oda eja tu pelu boya tu lelomi to le soro lati moniya e se egbo ajo apina won le egbe dodo awon o ni moniya hello
3: hello
0: ekwaji sa oruko yin bo le din pe wa
3: emi ni aralayo lati lati moniya na
0: lati moniya na ni o je da baun to enikan pa ro mo yin won leyin o ri prepaid meter gba lo fe ni moniya adugo bo lo do ti yin ni moniya
3: I was like, I'm going to go to the hospital. Ama gbe ni ma gba ile ti mo ra sile ni lowo won
0: ele ni gbe fun won
3: ile ta se won ni ko nje na won ile to nje na na fe gbe fun la fe gbe fun wa
0: ah
3: nta o tin ja so ni e ti ri ta koko gbe ti ati gba lati ti ke fun ya wa ra
0: won ni ke je na idi je fe gbe ku lodo yin nu gbe mi fun yin tin je na say idi ti se e daddy se ti office won se di video oro ten so imule
3: ah emi ti ko eni to wa ngba yen mo tun ba soro pe kilode ye ba mo pa ra kini ni won ni won fe cancel won ni card yen ni awon tan se card ra tan se card ra tan ra card se ri non e tan ra na so di card won ni
0: hmm
3: ogbon so tun lo nsin ni o wa wa won ko ran wa ran o po won ni gbagbe sinu le ngba kan won ni ra ka gbe si ka gbe wa na ro won ayawo nle a ro na sita ti me won ko bi ni wa da won ma se ri para ngowo
0: ora en ti n ba so ni baba ni boya to ba boya bi n ba ebe abi ma ti n ba lori ofe ati soro leyin eto e le pe mi oju opo yo kofe balasi la laji yi oju network ni se mana mana ba ni ke ba lori ofe kemi ati yin soro baba ti lori fa ti pari eto abi ngba ti le ba mo daada ba ni ke pe mi ejen tun hotel yi ise gba baba hello
2: hello sir akaki yemi
0: era sa oruko yin bulletin gbo ibi egba yi
2: ma lagbara mo soro mo fe soro ni facebook yi ko se mana mana ko se
0: awa na ri network ni
2: problem ta ni gbe ni o la de ma ngba nuyi
0: network ni e si
2: ba wa pe awon media yi
0: awon na wa nbe awon eyan wa wa nbe
2: e ba wa ke Facebook
0: won sise lori e won sise lori e
2: o ni lo wa lo soro
0: e de e si sa won sise lori e thank you sir hello won sise lori e emi na wa pelu mo mi gan wa lori e ti mo nwo bayi o da be nipa ati pada e tun le pada lo wo ati pada sori ikani yen ati pada sori network ni ko si da be se si beyan ba di bank ngba mi to lo n fe gbowo da bo n fe fowo pamọ abo fe se transfer lati nle fowo pamọ kan bo le fowo pamọ mi won so fun yin pe awon network o owo je ni e fi sowo yi ba fi sowo goda de ba fe transfer gan latori phone yin to ba je pe nikan te ma kesi to ba di pe network bank te fe transfer si o ba da eyen lo wa won signal won network yin e lo wa won signal won won gbe afun yin pe network de fe ka ba yin fi nkan si hello
2: Ekwaju
0: Ajini sir oruko yin bulletin pe wa
2: oruko de mi volon shari kan lati lu iruwa
0: lati lu iruwa
2: beni
0: oro ni prepaid dan so yi bo le so kan yin le iruwa
2: koda ko kan wa ra exactly awa ti won se fun ni transformer ni olorun sugu won ni 160,000 la ma fi gba
0: Sherry, it's a while left for Ubayan under and jumping MAP Lua.
3: oyin wa o fe ni won so pe a ma gba
0: olofe wa eti si olofe te sanwo fun na wa
3: o gba olofe wa fun aleru wa rara
0: seri eti won le sanwo fun yen gan ti so olofe yen gan te ba sanwo fun te ba gba seri te ba tin ra card te ra wo sori e ni won ma fun yin ni jara seri jara ti won fun yin ngbeyin gbeyin ni oro po owo te san lati gba prepaid meta yen
3: olorun ba se sa
0: ami oluwa keto re oluwa ona case gbogbo ona ko lo se lere lolofe le kari toro wo ti joba apapo gbe kale fun irin ajo to lolofe owo tulu tulu ni e pe owo tulu tulu oni e pe hello
4: hello
0: sa oruko yin mo le din gbe wa
4: oruko mi ni oloye abas lati ifuladi
0: o oloye abas lati
4: ifuladi o pe
0: mo gbo yin sa
4: adugbo mi ni the local government
0: order sa mo gbo yin
4: kini ti page yen mo pe fun gbogbo le kokan ni adugbo do wa
0: lofe
4: en ti ko ni ti page tele
0: so
4: won ni ti ba ma process e pe yo san 150,000 naira yo si san owo 20,000 yo fi register
0: se mo se won ti gbe to lofe wa fun yin ladugbo yin tele
4: lofe wa be ti le jo wa ti ni meta tele oni won so yan fun pe tori pe ko se ni meta pe yo san won
0: tori pe won o ti ni meta tele abi tori ko ti ni bili tori le mi o ni bili tele
4: e ti o ni bili tele
0: o se fe gba bili ni so processing olofe le mo kan ko je pe ti o sanwo fun ni
4: be ni ta so ni
0: mo so fun gbe gbe yin na ba sanwo to ba gba to ba mu 10,000 lo to lo ra na sori e igba mi won le fun ni na oni 5,000 igba mi won le fun na oni 10,000 bi jara sere ti won fun yen ni won fi nropo owo to san to fi gba labe la kale to hun o veris yo lo to wo re veris approximately latori 150,000 sibi o depend lori face teyan ba fe gba face teyan ba fe gba in Nigerian, a single face prepaid meter cost between 117,000 to 150,500. Why three face prepaid meter cost between 188,000 to 268,750. Depending on your electricity distribution company, your DISCO, and the choosing meter asset provider, that is meter asset provider, MAP. But your vendor take gba odo re koja ngba mi ato ma so bo won o se bi o se garasi bi o se garasi bo se ri nbadan lo se ri leko bo se ri leko lo se ri labuja hello sir to e se mo dupe dadi o mo ni salaye fun yin ni ama te ba get oni free prepaid meter yen iyen lawon ami danimo kan te fi ma te fi ma pe eleyi o free ni seri labe ile ise disco to gbe fun yin boya IBDC Eco Electricity Distribution Company Ibadan Electricity Distribution Company won ko e wara o ko ile ise apinna to ta fun yin e ri kini kan ti e ko si ara re you will see the word DISREP DISREP te ba ti ri ofe din o kerin ti won print si lati ko MAF you will see the word DISREP or MAF printed on the meter or it is official sticker te ba ti ri olofe nu olofe nu nde fi mo nu pe je gbe afun yin to verify a prepaid meter is part of an official free distribution program such as the federal government MAF or DISREP initiative. Check for specific label inscription confirming zero payment demand, and authenticate the installers through your local electricity distribution company. Tiri olowo nbe o ṣugbọn olofe na wa ajo yen ni won wa salaye fa pe bo lo se je be bo le se enikan na ni won fu lori ofe si boya to ba dijo mejo won ofe loju daada mati ma da koni suru die oda ba nfile afi eyin ma lori kan ni ba ndore eje nbo soro odo awon ni VIO ago meji tilu e ma lori kan ni ba ni dore eje nko fun yin lawon alaye kan ara bini kan be tan pe ni eleha agbagi lori TikTok won se TikTok kan inu osu ta lo kojai aibaya no osu kefa ni onati afi ti ma lo wo letter won ti ti won ko si ajo ti won ko en ba lo wo letter won ti won ko won lo wo letter won eje mo fe fun yin labo aha osi mo fe fun yin labo ibi ta bank de pelu ajo VIO mo fe fun yin labo ibi a bank de pelu ajo VIO mo fe fun yin labo re se mo ko ni jojo gugu wa na la gbo nto sele eje nkan ko so fun yin pe e ri ke mo se le ri pe owo ti won gba lowo arakunrin ti o pe mi ese o te ba ri pe gbogbo e ba network

0: ti amu ni gate ni ba mi soro ni ba ni era sa o eni e ti juwe ara re pe o se se ke mo mona ti ohun o omo eni bayi lo ohun se won ni da ko lo ya tegun mi ah eyan mi ni lo ba lo kada ti nbo wa do mi lo office mi o olokada ta nwi o number 1 gbogbo owe okada re ti due lati 2025 lati last year olokada di mo so yi ko ni driver license o ha mo de la document o mu dani ikan benbe fake ni honi sugba won yonda re ko wa ba mi sugba da ba dodo oga ta nlo ni secretariat ka salaye fun won ngbo na de mo ri for the first time ba ni ngbo ngbo yu okada to ngbe ki iwe ti due e olohun omo ni ha omo olohun omo o se bi to wi fun yin nu ta pa won ti ba mu awon tan mu njo ni ti an ba salaye fun to won oni mo ngba won so kan won si gbowo lohun o tu sawo tan o tu boya asaye won ti oyewo to ni o wa la machine wo won oyewo oba ndana jalo ogo mi sori okada re o ore kan na te leyin yan abade odo ga agba patapata the director mo to kiyin le kan si o eko eto lu la ba gba be lo igba de be ne ba ni ikini o je koko wewo re koko le kan lara awon ma awon lowo kiyin oyewo emi ati won ba soro won tun mu gba keji won leyin ta fi jo wa nbe ta fi jo yiri oro yen wo a to ti pada ori kan ni ba ndore o o se mo ba ni ohun na wa ri pe looto lohun je bi esun ti an fi kan tele to mu ko pe mi te gbo ohun re njejo won wa ni kini ka won o se se ka won dawo re pada fun mo ni ah halagba kin yemi mu ni ah egbo bo ba seyin se ni won dawo re pada fun ngba ni ah ma wule abi kila wa se e mo se yonu o ore mi ni suru won so gba to gbe be o ku die mu ni e mo se yonu o e mo se yonu o e mo se yonu o ibi apari e sinu sugbon mo wa so fun won pe awon omo yin gba cash won na na gbo won ni so gbogbo eyin ara ilu ko leto ke fun ma awon ni cash awon ni machine ta won fi n gba owo won na won ko la won gba owo consultancy ti joba bi kale fa won awon si ni machine oma awon to ba staff awon to ba gba cash lowo yin orufin ni o awa jo nfa mo wa ni machine tele ni tawon yin ba fe lu ogba alumokoro yin ti an ba ni osise nko kila se si won wa fun wa ni code won ni ama wa bank kakiri e ma lo senate e ma leko e ma lo gtb e ma lo fast bank e ma lo weba e ma lo gba e ma lo awo si ta ba se sofin ijoba na gege bi ru amo ta nso yan commercial motorcycle commercial koropi commercial micra commercial bus commercial gbogbo e to ke bi won ba sise lojo kan won san wo deliver bi won ba sise lojo kan won je won amu ta wa la mu won ti won wa lo gbogbo iwo de lori pe fe san fine ijoba si oso na be se le si transfer to wo si da account ijoba ti won o si gba receipt fo wo ti an ba san bi n ba fi moto ran yan kan jade ni nsin to wa de to ni vi o mu won ti gba iye bayi lowo ohun erida to ni won phone yan kan se won ni bile ko so fe lu mi jibiti fine de si ko fun tele ngba ti o sanwo e ti gba pa lowo re ngel mi ato gajo n so lowo won si ni gbogbo e na la won ojutu si pata pata sugbon ko seni kankan nu omo awon to gbodo gba cash it's illegal for anybody to le gba cash ṣùgbọ́n náà wa ṣàlàyé ìpèníjà táwọn ní o lọ́dọ̀ àwọn aráàlú. My brother Abegi bá ń gbé ta lákọ̀ọ́kọ́ bá ń gbé sórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ta lákọ̀ọ́kọ́ bá ń gbé sí pé ọ̀pọ̀ àwọn aráàlú gan ni wọ́n ẹ̀sọ́ òótọ́ ni ó jẹ́ sọ̀rọ̀ díẹ̀ nípa arábìnrin kan tí ń pè ní ẹlẹ́yà àgbàgì. Ẹlẹ́yà àgbàgì wà lórí TikTok. Ẹlẹ́yà àgbàgì ń lo Mikra. Ìgbà tẹ́lẹ̀ àgbàgì ó ní pènijà pẹ̀lú àwọn VIO tó wà ní ojú odò Àríyọ̀. Ẹlẹ́yà àgbàgì ò sọ bọ́rọ̀ sí jẹ́ ńgbà tó bọ́ sórí TikTok. Ọ àlẹ́jì wọn the first one bá ń gbé the first one sí. Ẹ máa lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ o. Ẹ máa lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ kẹ́ ẹ lọ wò ó. Alákọ̀ọ́kọ́ náà ni ó bá ń fi sí. Mo fẹ́ káwọn èèyàn wọ ọgbọ́n ni.
1: Ojú Àríyọ̀ ni díẹ̀ ló kú kan rẹ̀mí dàtúnú ojú Àríyọ̀ láàárọ̀ yìí. Ọkùnrin tẹ́ ń wò yìí àtẹlé nídìí tí a rìn wọ́n mọ̀ lọ sí àrìn mọ́yàn lọ́wọ́. Àwọn VIO tó wà láríyọ̀ fóònù omi gan tó gbà lọ sí tágẹ́ẹ̀tì níbi ọ́fíìsì wọn. Èmi ò mọ̀ bóyá bí mọ́tò mọ́yàn ni o. Àwọn VIO tẹ́ wò tó wà láríyọ̀ iṣẹ́ ẹbí náà ń ṣe láríyọ̀ o. Ẹ mọ̀ pọ́dú Àríyọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ kò yẹn wulẹ̀ máa ń kó síbẹ̀. Àwọn obìnrin yẹn láàrin àtàwọn VIO tó wà lójú odò Àríyọ̀ díẹ̀ ló kù kan pa mí láàrọ̀ èmi ẹlẹ́yà àgbàgì ni o. Díẹ̀ ló kù kan lẹ́bi sínú odò láàrọ̀ because of 100 naira. Àwọn VIO tó wà lójú odò Àríyọ̀ ẹni kan kú ọbẹ̀ wọ́n fẹ́ máa pààyàn ni. Tẹ́lẹ̀ lọ sí àrìn mọ́ mi lọ́wọ́. Ẹlẹ́yà tẹ́gbẹ̀ tí ọjọ́ máa ń lọ sọ́jà. A kọ́ ẹlẹ́yà lọ́wọ́. Ọkùnrin tẹ́ ń wò yìí. Àwọn alágbá mọ́tò lọ́wọ́ mi láàárọ̀ yìí. Ìmọ̀ nǹkan tó pèmí àti wọn papọ̀ o. Àwọn VIO tó wà lójú odò Àríyọ̀ jẹ́ kí n súnmọ̀ ẹ̀ka ẹni wọn dáadáa. Àwọn VIO tó wà lójú odò Àríyọ̀ iṣẹ́ ẹ̀ka iṣẹ́ olè iná ń ṣe lójú odò Àríyọ̀. Àwọn VIO tó wà lójú odò Àríyọ̀ díẹ̀ ló kù kan rẹ̀mí sínú odò láàárọ̀ yìí. Wọ́n ti gba mọ́tò láàmú lọ sí tájẹ́ẹ̀tì torí pé mi ìfẹ́ gbé mọ́tò fún wọn. Wọ́n fẹ́ rẹ̀mí sínú odò Àríyọ̀ láàárọ̀ yìí. Wọn ò bá gba ẹ̀mí lẹ́nu ni. Àwọn VIO tó wà lójú odò Àríyọ̀ wọ́n ti fẹ́ pa mí láàárọ̀ yìí o. Ṣé bá ṣe fi oríyá mi tó wà lẹ́yìn mi? Gbogbo wọn ò bá pa mí láàárọ̀ ìmọ̀ rẹ̀mí sínú odò.
0: Ṣé ẹ rí àlàyé tí ẹlẹ́yà àgbàgì ṣe ọ̀rọ̀ ò sì rí bẹ́ẹ̀? Báńgbé fídíò ẹlẹ́ẹ̀kejì báńgbé sí. Ṣé ẹ gbọ́? Fídíò ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ máa lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ kẹ́ ẹ lọ́ máa wò. Báńgbé fídíò ẹlẹ́ẹ̀kejì sí. Kẹ́ ẹ wo bí ẹlẹ́hàá gan. Ètẹ́lẹ́ àá ṣe fúnra rẹ̀ lẹ́gbọ́n yẹn o. Tó ṣe lórí TikTok. Ọgbà tó ṣe tán tó àlẹ́jà àwọn ọ́fíṣà yẹn. About ó lé ní bí 6,000 like share tí wọ́n ní. Báńgbé lẹ́ẹ̀kejì sí. Báńgbé yín òkú ò. Báńgbé lẹ́ẹ̀kejì sí. Kẹ́ ẹ wá wo bí ẹlẹ́hàá ṣe ń kó aṣọ ọmọ àwọn ọ́fíṣà lọ́rùn. Ó ṣe báńgbé lẹ́ẹ̀kejì sí. Kẹ́ ẹ lè wo bí ẹlẹ́hàá ṣe ń kó aṣọ máwọn ọ́fíṣà lọ́rùn. Méjèèjì tí mo dọ́jọ́ jẹ́ lẹ́ẹ̀kejì ni sábà ń gbé bẹ̀ kóhun ó dó bẹ̀ tán yányán. Ó ṣe mo dúpẹ́ kóhun ó dó bẹ̀. Ẹyin náà rí o. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbóhùn rẹ̀ ni. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbóhùn rẹ̀ kẹ́ ẹ lè rí bẹ́lẹ̀ à ṣe ń kó aṣọ máwọn ọ́fíṣà lọ́rùn. Ṣé ẹ ti ń rí? Thank you. eri bele a se ka so mi fi ai o lorun e ma lori kan ba ndore kayi do lo wo e ma lori kan ni ba ndore se mo pin gba ti eleha gbagbe o se TikTok video ti an se won aso toro fawo omo Nigeria e ma lori kan ni ba ndore ke ma pin o ke lo wo won aso toro won aso pan na ti ko aso mo won lorun won kan leji won ni e ma lori kan ni ba ndore o ke ma wo ke si ma pin nle won wo lori Facebook un won so opo wa na ta jara alu ati soju se wa wahala ni se wa fe gbo mikra ti won gba lowo eleha gbagi odidi odun meji ni eleha gbagi ti nlo ijoba o ma pe iru moto be nbe lo lede wa Nigeria it sat unregistered vehicle unregistered car unregistered mikra ba won to sise la bi ba si fe sise la bi ru won te ma gba se nanu won to wa ni ele agba gaga fun ara won won ni driver license but iyan la won yen wa pe ah loni awon ogbe moto yi o awon gba le inlele agbagi kokko fi lo lo fi lo se TikTok alakoko ta kokko gbohun ta wo ana o ma gbo nisin awon wa ti an wu igbogbo wa yi iwa yan opon wa le opo wa la wa bo sori social media we portrayed our nation in a very bad light iye to kere ba n tun gbele keta si te baba wele keta I know wa se yin pe ko lo sa mo da bubu awon mo wa awon oko wa awon aya wa ti won sise ni o ti won sise to je me ti won se okunrin kan le to yada yi o Igba
2: Ogbani wadi
3: e ba mu kini
2: ma lenge bi te na ro
3: Ogbani
2: Ogbani
3: eh good aba mu amu ko ya ko te
0: e ba lori kan ba don ke lo wo won da kada re duo ko si n to buru won ni won ti ma wo pe koda okunrin yi iru eda wo ni ada lo fayo o ada pana nle won yen o ba n gbe tele keje le keta abele ba n gbe si eri pana tenikan mu dani o se jare pana se diri igba igba ada lo yo won lesi gbe se yo bi awon fi ai o lori ni o digba na yen na ba e je ma nso e ma duo e ma lori kan ni ba ndore ke lo wo e ma si are o that is our characters senta ajenu bi gebi orilede ba bara moto oko wa oni niwe bi we due ha ni ri niure ba ba nwa ko loju popo ha ni ni driver license ba ngo kada ha kakun ko si ba se ni bo wa won to ijoba yan lati pe gbogbo kan lo bo si ye ko lo amo vi o ni keke nu pe ni jata mo na face o ni ye awon o so pe ko awon ma awon na o ni lowo sugbon ara ilu na e wo keyan oyo ada pana to ba se mistake ge kan lori nu won kiyan o ma wi photo re le won o ti ge ndi okun photo re le won o wa bere lowo yin laje yi olokada ni yin se machine te ngbe ki so ni we oni maruwa ni yin se maruwa te ngun so ni we oni mi kra ni se mi kra te ngbe kiun se we re pe so complete oda eyin gangan se ni driver license eni lo je gbogbo gba la wa dundo pe be ba da wa do esagbowo be ba da wa do esagbowo yen ba da wa do esagbowo le me e mojowo lo njo ba wa yari mo lo ti won ogbowo tan na fe sise won tori owo tan na ngba o wa ngba mi o sagba abe ja fun ko ja ma se wa nse ele agbagi ti mo wa nwi won ngba tele agbagi wa de odo awon oga patapata ni secretariat boya won o ti yonda mi kra ele agbagi fun won nisin ni ase wa re ele agbagi se wa pada sori TikTok wa lo ma tuba pe e dako e dariji mi o asise ni o ituba tele agbagi wa se pada ni gbeyin eyan mi lo wa riwo mo bad news ni kan ni ma spread ibi ati n sojoba wa loko nikan ni o spread ibi ati n ri ooto oro ta ti wa sale bawo yen pe igbese ti mo gbe yen ori be o ko se nti ogbo mo en lo fa tele agbagi fi wa ko nta le pe ni edakun edariji mi kabu aderemi eku oju me ku si opolo from ba se ba laro abi gile pe abi alaro academy olomi ibadan oladele sunday mu iwa afa ba ni se la disoka ogbe da gage mi eku se olorun ko ni pada leyin yin o e wo e wa bi lowo oga won wi pe kini awa ti an lo moto ka si fun won ti moto mikra ba gbe ero meji okay si waju won ni da duro sugbon ti won ba ti ri awa onika ti mo tun lo beti won a da mi duro e jowo won kini won ri ti won fi nda mi duro ti won ti lara onimikra yen ba da yin du e salaye fun won salaye fun yin tan ri tan bi da yin duro commercial awon onimikra mi ro pa won VIO wa ni ita lati biri boya meji le nikan gbe waju road se moto yin da pe mechanically shaman kan to ye ke ni se ni awon kan ti won wo lara oko won na ma wo taya won ma wo miro wiper yin ko so si de dada se ni fire extinguisher awon na ma wo won a ma wo idape oko won a ma ye iwe oko wo won a ma ye driver license wo se ni se wi oko yin pe to ba pe se ko diu so ba gba mu mi ro pe wa ta lati ma bo le ba mi kra gbe yan meji se afa ba se yan meji le yin gbe waju oko ni salaye o mi ro pe fiye wa nta lati ma wo e to gbe eyan meji abi to gbe yan meta eje sare ka o se jare aburo bi eje nka letter ti eleha agbagi ko lati fi tuba the honorable commissioner minister of public works and transport Ibadan through the permanent secretary Minister of Public Works and Transport, Secretariat Ibadan. Attention, Director of Vehicle Inspection Service, Secretariat Ibadan. Letter of apology. Emilag, we don't so go a can road, 17th of July, 2026. I busari yetunde ele agbagi ya by right to apologize to the Minister of Public Works and Transport and Vehicle Inspection Services Department for my action and my behavior at Ario Checkpoint on Nara. The video I posted on my TikTok handle on the 23rd of June 2026 was done out of aggression because of my expired driver license. Expired. And my car is unregistered. That was why I behaved like that. So I apologize for the impromptu action I took. I have apologized to the administration of the Minister of Public Works and Transport, Vehicle Inspection Service Department, and Oyo State Government to tender mercy with justice because the video has been deleted while apology video has been posted on TikTok. Finally, the vehicle has been registered while my driver license is on processing. Thank you, sir. Yours faithfully, Busari Yetunde Ele Agbagi. Eyan mi lo wa gbo mo TikTok tele agbagile ati brought down awon kan ni video nlowo eyan mi lo iru eyan wo ni wa ta ba nso nipa ije omo orilede awon o ni beru agbofinro asi ni fagbofinro ni riba baba duro ri ese wa ti gbogbo to ye ka ni ta ni ma foko mi sono jo kan le yin oko gbagbo furo ba da wa du adu o ti di ti ri wetin dey happen ja jo ma lo ki lo sele ko si ndo sele ki lo ri gbogbo we mi lo pe e ja wa na o ma seto wa fun joba o la se ma gbe moto ki fun jodun meje oko ta ti ba tin lo and is on registered vehicle so to na o le de wo lati le se yen sa America de gba yen laye abi Europe abi Asia continent abi Arab nation edakun se UK ni o gba abi London awon African nation me lo gan le ko jan lo gba ru e lo wa se South Africa ni deru yan wo terra moto ti o ni wa registered only ni lo alejo di ero. Eric Ben Dimole, I go when you don't have a just a gun at half a bed or only VIO. Oh, now, Tom Pada Bo. And Tofi de Pay, oh, now, why I want to go all away. Dabbling away, oh, yeah, one year we will loot on us on to siphon. I sing yellow monkey or one. What in what do you want? It was why the one and the big clue down for walk bo. One in one letter at it for walk bo away in the Kenny. Hada! Eje nsoju opo le ka wo view yin sugbon.

Live Facebook, Live and Direct at Lagilo 96.7 FM. Okay, Toga Jokelo. Ah, ewo. Arabinrin kan lo tin pe mi lo to jojo meta mo po to jojo meta na lori kan ni bi. Mo tin pe mi lati bi ose meta. Kilo de e ba mi soro yi mo fa advise yin e da kun ni e le gba advice temi ni kan e awon aya awon baba mi wa nle abi boy na zo ti won ba tan le soro yi e gbo bo se lo ni arabirin yi won ni ile oko ni won wa o ile oko na wa won ni baba awon sun laye olugbala won ni sugbo gbogbo ogun ti baba awon ni ke se awon nikan ni baba awon bi o sugbon awon ogun ti baba awon ni ta awon egbe awon ata awon aburo awon ta awon jo tun jo gada papo sugbon ninu ogun yen bi 35 million naira o kan awon bo nigba ti baba awon fi wa laye oko awon mo nigba to fi sun oko awon mo won ni owo yi na oko awon mo si be gba bawon agbon awon se fi ta won ranse ipin ta won ninu ogun baba awon ti won fi ranse 35 million 35000 ko 35 million in lo kan awon so won de send there sinu account ya won won ni oko awon de bi won le re pa babe ki lo fe fi owo yi se ti won send send gba when mo fe ra le ni be de fe ra moto ki ko ma ko le were were so daddy dey promise me ko to sun bi pe awon ma won mi lo si masters ni but in person won dey te sun ina wo ina o na ni ma ti ni ra mi ko to ro wu mi lati se masters o de wu baba yi na but ina wo ina ma ti yoku awon ma da si business ka fi ma grow business awon won ni kila won soro yi si won loko awon ba yari wepe seyawo de ni wo yi seyawo ni e jo kilo fi mi pe na won kowo fun e o wa so po fe fowo kole

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni oloni oni toje ojo Wednesday ojo anu gbogbo le ni bo le wa te tin gbo mi Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te midiri market gbagi titun ni ilu Ibadan agbara adi amura ale fun ipade 77 bo ti e je pe ma wa service loni ninu ipade agbara gege be se mo ojo meta la ki fi si awewa enikan bi bo ojo Sunday oni ranti ojo isinmi lati ya simimo se ra won ojo meteta yi ojo ti adua mo down ni ojo elekeji ni ojo Wednesday oni wa bo si ojo karun to tumo si ore ofe o tun wa bo si ojo anu wa gbo mi ti ore ofe ba dapo ma anu ninu aye eyan a si pari e si yanu equal to undeniable evidences miracle iyanu ti o se foworo seyin ni bo le wa te tin gbo mi eyin ayan fe mo fi gbogbo enu so fun yin wi pe ikan ninu awon ojo ninu ojo o la ro yi e dide nle mommy e dide nbe e dide nle daddy ati ojo jimo loyin ojo ojo meta ninu ose to ni agbara ojo jimo wa ni 77 to te ibosi ah mommy ati daddy e je sari mo bo ni bi pepe e je ngbadua meta ti olohun ki ko fun yin enikan ladua meta alakoko ajo sepo ni to ba mo ko yen tele wa leyin to ba mo wa kunle mommy e wa do bale daddy adua meta kan be ti olohun ki ko ni ru ojo anu bayi to ni ore ofe nu today is 5 ojo kan osu elekejo te aye re ojo odun 2026 enikan ladua meta adu ope la lakoko olohun ki ko mo du

0: FM 96.7. Ejago.
1: Eku asunji o. Ago mefa ti lu gerege lati ikani lagelu FM oke gajoki. Ile funfun balao felele nilu Ibadan. Akojopo royin agbaye lamuto yin wa lafejuma oni. Temi Tayo Oyeladun loni royin saaju egbo koko to wa ninu iroyin na. Oluriji fun ipo are labe egbe oselu AAC. Omoyele Sore ti safume wipe isakoso are Bola Tinubu ko gbaju F9 lo ni gbogbo ona ninu isakoso re. Egbe oselu APC olosisu owo ni ipinle Osun ti so fun Gomina Adeleke lati jami nidi mima benu atelu are Bola Tinubu to nti alakoso foro eto oraju ori omi ile wa Nigeria fun idojuko to nri ninu oselu orilede to kere ju lagbaye ta mo si Nauri on lo ti pa oko re da bayi si ile olomira ti Nairo wayi o iroyin ere daraya Azem Wenga on lo ti yowo yose ku ninu igbese kan ti are Viva Infantino to gbe lati ta ipin edoko wa ajo na e gbo royin ohun lekun rere oludije fun ipo are labe egbe oselu African Action Congress AAC inu eto dibo ti o waye lorun to nbo 2027 omo yele Sore lo ti gbe are Bola Tinubu ati isakoso re sori osun pipe won o gbaju F9 lo ni gbogbo ona le to n toka si wipe are Bola Tinubu lo je wipe ilana tan fi mu eto abo eto raje eto eko eto lera ipese ina to n ti ipese onje lopo yanturu nle yi on lo buru jai to si je pe are borele ni gbogbo eka na Sore Sore di mo lana lasiko to n foro wa lenu wo lori mo maworan le ti won bilere pe ko gbe isakoso are Bola Tinubu lewon laarin odun meta l'office re aja fun eto omoniyan fidi oro mule ipe won ori e ka kankan ti are Bola Tinubu ti se asege tabi ase yori lati gba to ti de isakoso lati odun 2023 be lu fidi oro mule pe ni gbogbo ona oni isakoso are Bola Tinubu fi borole lori osun alakoso fun olululẹ wa Nigeria FCT Yezon Wike in lo ti kede wipe are Bola Tinubu na si ni oludije ti o muyanyan julọ ti musemuse re si damuse laarin awon adare ti won ti fife han lati dije dupo are lodun 2027 nitori pe are lo ti fi han gbangba pe ohun ni egboya lati koju awon ipinija to n koju eto oraje ile wa Nigeria fojo pipe lasiko ti Yezon Wike n soro nibi ipade olosoosu to se lana nlu Abuja Wike ohun lo segbe fun are Bola Tinubu to n ti eto igbende to se fun eto oro aje paapaa julo yiyo owo ranwo kuro lori epo petiro to sapejuwe pe ipinnu ohun ohun lo je pe opolopo awon adari lati igba wa Nigeria won o ni okan akin lati gberu igbese bee gege bi alaye to se o pe se ri awon atutu yi ona lo le mu inira ranpe die wa fun omo Nigeria sugbon to ti mu ki eto inawo lewa ni Nigeria ko duro sirimu o ti mu ki idagbasoke ko ba awon kan

amayederun lawujo to se fi opin si bi awon ipinle se ma rogbo kule owo ya le fo pamo lati sanwo osu awon osise alakoso won wa ro gbo mo Nigeria pe kan mo reti bi pe toro aje le wa Nigeria to ti denu kole to ti nsojojo fun ru wipe o na ni o sare gbera so laarin akoko perete egbe oselu olosisu owo APC eka ti ipinle osun oni won ti ojo oro ta fun gomina ipinle na Ademola Adeleke pe ko jami ni di mimo benu ate lu are Nigeria Bola Tinubu ton ti alakoso fun eto raji ori omi ni Nigeria Gboyega Oyetola lori awon idojuko ton ba pade ninu eto dibo papa julo saaju eto dibo gomina ti o waye ni ojo 15 osu ta wa yi ninu gbolohun ti egbe oselu APC fita lana ojo isegun lati pase adari eto royin ati ikansara ilu won Kola Olabisi le to n fesi si awon ehonu gomina Ademola Adeleke lori esun to tin wi pe are Bola Tinubu ni o da si awon ipenija ti ohun ri ni ipinle to n papa julo bo se n lero pe awon oloselu kan ti awon olopa gba mu o lowo kan oselu nu ni bi pe nise na o ni won lu awon olopa lati ma dumo oru tabi gbemi awon omo egbe oselu Accord ni ipinle Osun egbe oselu APC wa safome bi pe bi Adeleke se ti pe Tinubu na ni olujije fun ipo are awon ni odun 2027 iyen o tumo si bi pe ko ma le gbarade fun rare fun atundi ibo re be lo n fide oro munle pe ki Adeleke ko jawo lapon ti o yo ko gbomi nla kana ko ye ma wa ona ti awon eyan o fi ma kaanu re papa julo lasiko eto abo kan le ba adibo fun pada fun saa keji Olabisi wa kede wi pe Adeleke o na lo je pe ko si n to le se o yo ba ijakule pade ninu eto ribo gomina ti o waye ni ojo 15 osu kejo odo ta wa yi Ibadan latin royin lati ikani lagelu FM oke gajuke ile funfun balao felele nilu Ibadan wa yi o e tete si royin to wa lati le okere are David Hadiang ni ana ti sojo isegun ilo ti kede pe orilede to wa ni erekusu okun Pacific ye Nairu on lo ti paruko re da bayi si ile olumira ti Nairu le ti won fi de oro mule nipe latari bi ati pe oruko akoko n se lo lenu awon orilede na in lo sokun fa bi won se paruko hunda be ni won pe kodu agbaye orilede ohun yo yipada kuro ni inru di inru bayi ele ti gbogbo awon eyan won ma pe won ni dehi nairu yato fun naira ti won pe won tele tele gege bi atejade yi ti ijoba won fi ta loju opo ibanidore Facebook bayi o na ni won fi gbe igbese ipe awon pa oruko orilede ohun pada si eto ye ko wa tele tele to je ti sese won orilede yi ohun na lo je ile olominira ti tele tele ti o gba esi mo si Nairu le ti won wi pe opolopo awon orilede na in lo nira lati pe oruko ohun won ni awon olugbe ti nbe ni orilede na ni won je 12,000 to je pe orilede lo kere julo ni agbaye to tele Tuvalu ati Vatican City ni akotan iroyin ere idaraya akoni mo gba fun iko Arsenal tele Arsene Wenger on lo ti ni ohun mowo mese o ninu igbese ti Gianni Infantino to gbe lati ta ipin idoko ti ife eye agbaye FIFA Wenger dunu mo wipe ojuse tohun koni nkan se pelu bi FIFA se nsise o inu gbolohun ti o fi ta nigba tawon oniroyin ba soro lana ojo isegun nibe ni Wenger ti fide oro mule pe o si farajin fun idagbasoke ere bolu papa julo awon odo ninu ere bolu alafesegba to won si nfowo so po pelu awon ile eko ti won ti nkoni ni ba se ma bolu gba toto 100 kaakiri agbaye be

0: ke orun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan gbogbo alaaye okan to n gbohun mi laaro yi loruko Jesu aanu o seti e
1: amen
0: ani gbogbo eni to n sami laaro yi nibi kibi to ba wa aanu ma yanju oro
1: amen
0: Matthew
2: baba mi o
0: amen re oja dada laaro yi e lo nsele abi bi tin pa oni awe wanta e se ka koko fun ese muna kali raye gbawe kali raye gbadua ke ma jo jesu won ko gba se mu
2: ko awe ma jata ma je ma je lo na
0: akoko ma jata ma je po lo wa ese lo se kan ni
2: se ko se so
0: o de di december
2: ben baba mi
0: ko to yanju
2: ben baba mi
0: Matthew
2: baba mi
0: o keri adua
1: amen
0: o ka ju adua
1: amen
0: o ma n to sele
2: yes sir baba mi
0: ijo te yan gbawe
1: o
0: se ni ti mo
2: ben ni sir
0: sugba njo tere re ba de
2: ben ni
0: ijo yen lagbaye re
2: ben ni sir
0: ah o ma ka ju adua
1: amen
0: eyin wo le yin na n gbo mi nbe yen
2: pe
0: ma boye n ba wa gba ninu awe yen 150 days
2: ben ni

0: si ko ni be ilekun anu yo si ba nka samu yen e fo pe foluwa o seun anu e duro laile olorun awon olorun anu e duro laile oluwa mo oluwa anu e duro laile o nikan o nsi se yanu la anu na ni o o fi ogbe da o anu re duro laile Matthew, o ta ile lori omi anu re duro laile ohun lo anu lo fi da won sa anu e duro laile ohun to bo san anu e duro laile o su pa ti rawo olu ni njoba o anu e duro laile ibi ti mo feran gaga nu basket lo deun verse 10 Matthew ibi mo like be ni fun eni to ko lu Egypt lara akobi won Matthew
1: baba mi
0: o sa anu enikan opo melu o ko lu Egypt lara akobi tori po sa anu fun le Israel ta lo sa mi anu o jade si o mama awe ni ma pe anu jade awe atadua o lagbara lati pe anu onilu anu lo to sugba laanu ni Jesu o nti kara re o gbawe omo Olorun ti o le gbawe yo deru onisegun omo Olorun ti o le gbawe yo kowo bobo kubo omo Olorun ti o le gbawe o yo rogo ko ni rilo Matthew Matthew Matthew 2020 lati bere awe 150 days gege bi itoni Olorun August 1 the December 28 ko ba wa di December 28 awon awoli agbaye won wa wa bo wa pari e abi be ko sugba lodun yi

0: Yes, sir.
1: Iwo wa wo ke se pa ni ko gba lasan. Number 1, o ma riran. Number 2, o ma gbo lato. Number 3, iwo ti o e ma ra re ma teriba. Number 4, anu o ma jade wa. Number 5, awon to lero mo pe o si bi giga. Eni kan sho mi, anu jade si Olorun. Eyin ni se anu jade si bayi. Matthew, anu le sise ti awe ba ti leyin. Awe ma nsare. Anu ma nsare. So wa mi bayi. Matthew, anu ma nse kini o. Ti awe ba se kini o. To ama eyin bere pe Oluwa, iwo sise iyanu awo le se Jesu ni be ko o. Ebe wo mi ngba mo ngba o. Abi be ko. Ebe wo mi ngba mo ngba do. Iru eleyi, se da won se iyanu pepe. Okay, wo obirin to wa sori oke lo mo wo. Lose to koja lojo Sunday. O accident. Itan kan, ilu won da fe gba. 8 million naira. O wa di mayin. O wa nbe lohun. O wa nbe lohun. Won gbe lo be pelu ese yen. Nigbo dijo Monday to sun. Tile ma mo ese to. O pada wa lojo Monday pe iyanu sele. Anu nu. Eni kan sa mi. Anu o soro lori. Aro lara aro Thursday. Mo ma wa ni challenge ni Ibadan. Gbogbo eyin omo eyan. E je pade. E mu eso eyo kan lowo osan la fi gbadura lo. Eyin to je pe te ba ti dide. E tun pada sile. Eyin ten struggle lati lana ona ola ni aro ojo tozi e ma bo si challenge se wa ri gbogbo eyin te wa leko ni agbegbe eko ni ikorodu ibe ni ma ti se isoru first Friday yo ni agbara ba eni kan so pe daddy isoru te leyin nko isoru nlo challenge o awon wo ni wa nbe won duro sugbon ni ojo Friday yen ma lo ba se isoru eyo kan ni church wa to nbe ni ikorodu lagbara olohun eyin te wa ni abule ga isoji kan sele nero.

ya ka tun ma kiri wa ku dede akoko yi iyen ni gbogbo bi te ti mo lafani ati mo jegbaladu eto yin eto wa je ka mo iroyin ere idagajage lese kuku ni pili oyo lorilede wa Nigeria ni ile adulawo ati ka kiri gbogbo agbalaye adu gbogbo akan si laaro yi tori ati ko gbogbo ede fun igbaladu eyin ti ajake jado le agbalaye adupe lowo olodun to so wa lo futana ade tun ti lafani ati pada laaro yi layo ati ni alaafia ta si ni gbagbo pe ba se de la laafia na la beyin ti ana la laafia alaafia ti yin ti wa oni di fiafia logun olodun olodun ti tin gba fun wa olodun ti tin gba fun wa oni ko fun wa logun olodun asis ademola aka gani saka on lo ma je ke lanfani lati je pe ke gbo wa daada lapa abe yen oga wa tun di olawo ololotu eto Alex Ferguson ti jani oloko dana loko mi oloko ele to ndana royin re idagaja lori afefe lede yoruba ti anti adi sport actor actor ele to wa active e wo wa ni kan ni badi dore ti le se wa nbi ikani Facebook lagelu 96.7 fm lagelu 96.7 fm ni Facebook ke tun ma lanfani lati ma ba wa share e share ko lo fa ki gbogbo awon eyan kan le mo pe o tun tin sele lapa bi ta ba so nipa je kan mo e ja bere ni to ni se pelu orilede wa Nigeria leni ona ni ifigabaga ile to kain ni ipele ti sori niyan ta ba so nipa ti group stage fun ikegbe agbabolu ti super falcons to orilede wa Nigeria iyen ninu dije ti wafcon ile ti nwaye lowo iyen lorilede Morocco ni o saju ifigabaga ohun ile se ti ri si ere idaraja lorilede wa Nigeria ati awon to lenu nbe awon igbimo ajo nfa igbimo mejeji won si abewo si ko bi agbabolu ti super falcons saju idije ti wafcon ti o mo lanfani ati waye yi ifigabaga koju orilede ti egypt pe ewo eyin omo yi gbagbagba la wa leyin yi o ba se so ba won agbabolu na so ba won igbimo oluko ni be ijoba apapo orilede wa Nigeria won wa leyin yin yi ta se fun yin jo ni iyen o tun ma si pe te ba tun se daada ninu dije eleyi won tun ni se nkan kan fun yin gbogbo ileri ta wa dan se fun yin go kan $5,000 ninu dije wafcon yi atawon mi ta kede ati to pe laarin eyin atawa nikan lojo wa gbogbo e la mu se o e dakun eyin omo yi e ma si afojudi o e ma si afojudi o e ma foju do orilede ti orilede Egypt o pe we Zambia o ti pa le bi eran bakan na Malawi o na ti fi yajo orilede yi ke wa ti ni gbagbo pe to to ba fi le mu Zambia ile ita lu lami ayo kan sodo to fi le lu Egypt to pa Egypt ile bi eran fun die yi awa na ale fi ke burese e ma fi oju do orilede Egypt ti yin o ni baje eyin omo yi nta ni ka wa so fun yin nu ifigabaga eleyi must win ni o must win ifigabaga ele eyin omo yi e mo pe

0: ni anfani go kankan ah ni nkankan le orilede egypt ni nbe ni ipo elekerin ti e olami kankan o je gbese go mejo orilede malawi zambia ati nigeria mete ta le pada ku si 6 points ti zambia ba fi ya je malawi ti nigeria ba fi ya je egypt gbogbo e set tan 6 points qualification ni apa abeyen ta ba so nipa tie breaker to head loku baun kan to wo to ni se pelu goals bi nkan se ri niyan lapa abeyen won ti ni kawon omo ikin mo safoju di o won ti ni mo safoju di gege bi NSC ati ajo NFF eni ti akowe won ta ba so nipa ogbeni Muhammadu Sanusi tin fi se iko mejeji ati NSC ati NFF ati ile ise ijoba orilede wa Nigeria ti fi se won je e ja sun owo waju wahala ti nbe laarin Galatasaray ohun ati Victor Osimhen te sowo waju o gbogbo nkan ti Victor Osimhen to ti mu mara lati jo itele in fapa janu labenu ni a gbo nkankan lati jo yi sugbon nigbeyin ki binu kini kan ni ma fa o won ni Victor Osimhen won ni o gba epin lati bi osu bi meta bayi ninu kan gi agba ballu ti Galatasaray lorilede Turkey to si je pe gbogbo ebe ti an be Victor Osimhen lati jo ipe dakun ma be gbogbo e ta o won to asiri gbogbo e ta o e ma dakun da afun awon kan na je awa na lowo ni njo to so fun apa won o fun a lowo o tun ye ni a ba ti san gbogbo e fun dakun mo tu ta o won ni Victor Osimhen o ti be gbogbo e loju pe nibo mo tu ta mo tu ta ose kini ose keji ose keta e posu kan mo tu ta o posu kan o di osu kan atose meji osu kan atose meta te pada posu meta mo tu ta se pada posu mefa mo tu ta ohun o lebi to hun fun lalawi lose ose lo so osu ni abo hun gangan oni jeun omo oni sanwo school iyawo oni gbalawi bi edakun o won ni Victor Osimhen ti fo gbogbo e loju po ele ni se afihan pe boya ni Victor Osimhen boya lo le koja opin sai ninu kan gbe agbabolu ti Galatasaray ti wa nti alowo lati nu kan gbe agbabolu ti Barcelona ni pe awon alakoso kan Barcelona ti an ti gboju nbe tele won ti foju si la pada bayi o Julian Alvarez ti an fo kan se gbeto atapa atesi awon ba lo agbon kankan Atletico Madrid oni kaka kin bu won ma ya bunle e ti ma vita Julian Alvarez fun gbe agbabolu ti Barcelona ko lo nu gbe agbabolu ti Arsenal abi gbe agbabolu ti PSG gan ibasan o mo lo di omo nu oka ni se pupo ka gege bi ta gbo lapa be nu Victor Osimhen o ti fo gbogbo e loju po nu gbe agbabolu ti Galatasaray bayi ohun o fi gbe ta boya to n ba disgrace yin e san gbogbo owo ya osu meta ile ite jeun papapa e ja loju oja cashier atuma lanfani ati wa yi koto lago mewa ku iseju 15 yen laaro yi star 347 star 100 for star twash ina za gbo testimony lolokun ojokan awon to je ti cashport ti cashier at 2 years onikaluku ti wa fun interview lana fawon ti mo ni lokan pe dakun sawon ti an je cashier yen se eyan la won eyan ni won be mi na se je eyan ibi abawon ajanu ni won je cashier to ge ni interview se man wa ai si yo nkankan nu owo onikaluku oye to nkaluku ba je na ni o gba jade iwo lokan laaro yi lati gbenu si cashier star 347 star 100 for star twash yisa awon tin lo big phone nikan ni gbenu si cashier o tana so be gan je cashier elomi a ma ni abi tori small phone ti mo vin play cashier ni o je cashier ni awon tin lo ri phone yiyen na won je cashier o ti kan yin laaro yi keyin na give testimony pe tana so be temi na lo mu pada je cashier nbe o a lojo oja nisin a ni pede bayi nipa ti Vinicius Junior ati pe bi agbabolu ti Arsenal a wi nkan kan be nipa ti Vinicius Junior Vinicius Junior awon anfani wo lo sumo ko mu wa fun pe bi agbabolu ti Arsenal to ba pada bo si akude wo o na ni Vinicius Junior ko ko mu wa ti pe bi agbabolu ti Arsenal ti en ba pada gbe Vinicius Junior abo lapa be yen bakana iko ti Chelsea won ti kede o Pedro Neto iwo to ba fe gbe ma meye bayi bo e je lo kade baba de kate waju e ku kale
1: mo ti bere fun o le sala imo pani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti e da o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko o ma ni gbagbe
3: Eti yin melo gbogbo eyan pinle Oyo White Stone Souvenir lo ran mi sin yin lori gbogbo eyan to ti lukan wo lu Ibadan te ni kan re se te si nilo souvenir lori sirisi to je original panbele te le lo ninu le te le fi seven fawon oninawo gbogbo lojo ayeye won bi ariya gbeyawo oku agba ojo bi isile ati fun awon omode ka so die ke le mo po jagede yapa high quality stone mix blender gara tin be lori stone mix blender wa o stone mix yam panda aso su di yan le yo soka back to school items souvenir bags high quality stainless pot The doctor recommend we come out of the room. Present iron. I will balloon the loose. This is a bomber for 7 dish. Rechargeable fans. Book born set of wool of any ketra. Solar fan. We will only kitchen at any no lay. Also, we can buy set up kitchen. I don't let buy a shay. People will call us a jar on kulele. For the original souvenir. We're on the Marlosi White Stone Souvenir. Idea pay or to do a building directly opposite NMPC filling station. Idea pay badon. Who Raja Loko? Only pay 080-6913-4989. 080-6913-4989 White Stone Souvenirs. Debi Oraja.
4: Ola wala yemo.
5: Baba, akorin lata aro ni. O ti su mi ibogan la lo bole mu mi lo.
6: Arakunrin, fokan bale. Onu ati la re ni mo fe fi han e. Oyawo, onre.
5: Takashi, pelu edegbeta naira, 500 naira, lori splash 105.5 FM. Pelu kodu e, *347*1004*#. Lori Lajelu 96.7 FM, *347*1004*2#. Tabi loju opo website www.cashier.nga.
7: Bodajide, ki lo sele, ki le nso loju orun yi, se nla la ni, abe nsiranran.
5: Mo sese ji ni, o dabi eni wipe ala ni, koda ala to dara ni, mo rira mi gege bi okan lara awon to gba owo lodo Cashier. Mo ala ojo pipe re wa si imuse, pelu Cashier. Iwo na le je olubori ninu osu kejo yi, ma se je ki anfani ikokoja re o. Je ki osu kejo yi je osu ikore lopo janturu fun, pelu Cashier. Bo tin je wo jojumo be lu ma gbenu so wo cash pot sose laikuno ajo to ri si tete orire ni pele oyo lo fun telu cash e eni odun meji di logun soke nikan lo le kopa lati

0: pe ti yin melo gbogbo eyan bada tagbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa dada dada ni ṣugbọn ni bata daye ona kata bi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo charity year foundation se npe akiesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo ma eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni charity year eye care foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo card ofe se layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si ni pa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni ipenija oju lati sagbe kale charity year eye care foundation nigba to tun wa gba bi to ti ra anugba lai si nira owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma dani ti won nfa ni tete fona loju popo la fe ni o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop nitosi olowo din fowo sanu shopping complex iworo ibadan lojojumo ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye
1: 070 101 522 55
0: oju lo bara.

0: Golden Chance Lotto Vogue. Masun piye. Biranle magora e. Mu number. Tala ola to la. O dimi mu se. Ta Golden Chance Lotto Vogue. Game aro kutu. Ta kuruko re ni Vogue. Golden Chance Lotto Vogue. Ni gbogbo aro ojo anfani wa fun o. Lati je owo tabua. Iwo sa ti ta Golden Chance Lotto Vogue. Ta ta je. Kenro pe ke. Anfani be ni pe to ba je ninu eyi o wu awon game wa. O le gba winnings. Ni eyikeyi Golden Chance Lotto Payment Center wa. Kilo tun duro de. Lo si eyikeyi Golden Chance Lotto Kiosk. To wa ladugbo re. Golden Chance Lotto Vogue. Owo aro kutu fully high. Ale morning ale cash. Ta lago mesan koja seju meedogun owuro. Ago mesa abo aro lo gbe si. O si mago mago. Ta Golden Chance Lotto Vogue. Ko darapo. Mawon ebi olori re. Golden Chance Lotto.
1: Golden Chance Lotto Vogue lagbe dode.
2: Mo ti bere. Fun o le sala imo pani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi. O ti eda, o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse. O lo ni ami idanimo mi ti se Maggi Native Jollof Rice. Itowo ekan lasan, are kan ko si leyin e.
3: Maggi star ta se latara e wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
2: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
3: Maggi star yo so gbogbo nje ta

0: eka bo pada latoju oja ikoni lagelu lagelu 96.7 fm lele yoke gajo kele to kale sinu gbale fun bala lagbegbe felele ni le ibadan je ka ma le to iroyin re daraja ile to tun si gbogbon kan si e wo wa facebook lagelu 96.7 fm awon ifiga baga loloko ojokan to lanfani ati wa ilana atawon eleyi to tun ma lanfani iyen lati waye leni success omo ni pekun be nbi success omo ni pekun bo la won isifiga baga to waye lana atawon
1: so waye leni akojumo tokun
0: akojumo
1: idije fe eye ile adulawo tawon birin ile to lanfani ati wa ilana olede burkina faso fe aje ori ile south africa ma kan dodo sudo ni olede tanzania awon na ri ile olede ivory coast meji se kan ni on tesiwaju to ba tin di ago mesan shalo ni olede egypt awon olede wa nigeria ni malawi awon olede zambia ni awon figaga olayo sore ti o lanfani ati wa ile ni ko isi mi lawon ti ko inter milan to ba tin dago mejila man city awon ti ko korean lagos stars to ba tin dago mejila iko Chelsea awon ti ko gba Juventus to ba tin dago mejila ni bakan na ijije wafu bi under 20 championship flying eagles to lede wa nigeria to lede cote d'ivoire to ba tin dago mefa irole oni bi nkan se je niyan
0: bi nkan se je niyan eje agba bi wole eje agba bi wole laaro yi aku dede woyi ogbeni ayo tun di olateju
2: akojumo ogbarale
0: akojumo o Mr. Akorede Yusuf agbaniwa ko epo
2: akojumo to ko akojumo agbarale
0: iko bi agba bolu ti Chelsea won ni iwo to ba fe gbe Pedro Neto 75 million pounds ni sa to koja 2025 to 2026 agba bolu yin 52 matches o mi awon mewa o se iranwo mewa fun iko ti Chelsea 75 million pounds 26 abi 27 years won ni nisin eja foju wo toju oja na ba ti e baje to to sa le so pe Pedro Neto yi dede owo ni abi ko to bi aboju be lo
2: ayin la ko na e mero pe ni mo gba ti en to ba ni ojo ba ti so ko nfe ta te en kan ba jare pe nfe ra e to ba wo lo jare le pe nfe ta jare to re pe mero pe iko Chelsea gan gbe sori gba pe ko wo lo mo so Maresca ni o wo point jo seri boya ti sere te lorun to mo pe boya to hide mo iko to nwa mo le fun ni nkan to mo fe so lati wa request fun pa fe ki ko chest na re so pe yen ta fe taja won le mi ro pa buru wa nbe to ba ti te won na lorun tori bo joja si dancing te won so pe bi won to be ele o ta dancing gba na ra mi to gbe ami ti won so pe fe gbe demande na si korea so ta ba n wo Pedro Neto ina emi ro pe iru ye demande tan so ron pe ina sin ati Pedro Neto na so mi ro pe difference pupo wa laarin won ti kan fi lo bi 132 million euro abi so ti ko Chelsea ba so pe en ba fe gbe omo awon 75 million pounds lasiko mi ro pe ko Chelsea jayo pa boju oja se da ina na fe pe oja won niye tan na pe so to ba te ko Man City lorun ta ma pa ni le kan lo ye apun wo kan ku mo jade ti wa re ti te won lorun ki won fo jale fo loja kan se dada la podo tin
3: mi ro pe Chelsea won ni won fe ta omo kunrin with that 75 million pounds not to know so ta ba ni kan wo owo te tori pe inch na se wa ni side odo ti enu but mi wo ni pe boy so fun Man City ti Man City ba ni lu e awon na won ko le so pe okay o abuya 60 million la feta emi ro pe asking price la won na visitor so possibility wa ko yan se reduce ko da wa sile so o de depend lori nkan ti omokunrin na to ba ni ni mind na gbe bia a se iko yi se ohun ohun a lo be abo mu ni lo so to ba ye pe nkan to ye po fe lo to ba de wo contract e to ku pelu ko egbagba won lo se station number pe nkan ta won ni lori e ko po mo so o se se ko lo but with 75 million pounds la podo ti temi so emi le so pe ko poju but ta ba wo dada because of agba bolu won ja agba bolu to pe utility
0: men
3: e lo so weyin afun yin nkan te fe
0: won lo si ko da won ti lo si wing back ni sa to ko jai
3: so be ti si waju afun yin nkan te fe so emi ro pe with 75 million pounds ko poju
0: iyen be gege ba se so if gaba ga Nigeria ati Egypt yen to ba di lago mejila la menu ba yen to ba di lago mejila la menu ba yen ni kan ni wa elekeji splash 105.5 odore ti Vinicius Junior leni o na ni ireti wa pe ipade oju koju ti won pe awon agbenu so Vinicius Junior si ehn yo lanfani ati waye loju pona pe kilo kan ni pati di Vinicius Junior iko gbe agbabolu ti Madrid won gbe igbese pe 22 million euro ni won fe fun fun adehun tuntun ko to ba fe se loju ile to se dede bi 18.5 million pounds pe leyin eyi ipade ta won fe se ni pe awon fe so fun loju koju pe leyin ta fe fun oya ale fun koja be to ba pada di wi pe agbabolu yi o pada bo City ta fun iko Madrid to ra won lolufe ko ti Arsenal won tin joja di ni yo Dubai pe Olorun ni je ko yanju ko yen e mo pe ekun enikan erin enikan ni ti agbabolu ba de sinu ke gbe agbabolu ti Arsenal ka oko mo pe anfani wo oni agbabolu yi do sumo ko mo wole fun iko ti Arsenal
3: no e ka oko wo ba pe to ba wole emi ro pe additional lo je fun iko agbabolu Arsenal latari wo pe uruko experience aje ki
0: mo so nipa on feed and off feed na ni
3: on feed de mi so
0: en lowo
3: on feed de te mi so ni pe lowo lowo bayi attacking force Arsenal atu ni agbara si tori pe ibi ti fini o ba dun legbe bi kan
0: ti saka dun legbe keji
3: ton ba di atamata se gidi
0: ni won ti ni gidi
3: ton ba ni atamata se gidi ni waju
0: Victor Yokeres is a striker.
3: Yokeres, Mishari Taban so pe Atamata se ni, so pe kokinshe striker. But goal ni lu. Mishari Taban so pe Atamata se, striker godo ma fuyon ni 20-25 goals in a season. To e pe team to mo unto unshi, te ni striker, o godo ma fuyon ni 20-25 goals in a season. So, ni akwa do ti temi, additional lo je fun. So Taban to wan so pe ni market fallo. Ebe pe ohun na tu wa lara awon face ti Arsenal no atunye ni off it ti mo so off it in November by so aje additional fun Arsenal tori pe face of Arsenal to ba ba gbe kini mo jade fini na ma wa lara awon oju ti won ma fi taja iyan mi nko gba bọọlu Arsenal so but nkan temi wu be ni pe possibility wa ki ko gba bọọlu Madrid no ma fi lohun le tori pe ohun Madrid so pe 22 omo ni pe 30 lohun fe gba ile to se dede ile ti Kylian Mbappe gba to ngba so emi ro pe ton ba fa lo ton ba fa bo Madrid si le fun ni bi 25 ohun no kan ni so pe awon ti gba she get kan ti mo so but ton ba so pe wa sinu ko e gba bọọlu Arsenal additional foul lo je fun Arsenal lapodo temi
0: ni agba
2: ta ba wo dada lapodo emi ro pe lawoko na tin be le lowo lowo bayi o kan je pe se pe ora gba bọọlu ngba mi o so ro tele tori pe ati ra gba bọọlu kan to so pe I'm gonna ask for life ta kan ba so Barcelona lo re la rojo keji won ti re ri nigba yen so ta ba won ti fini ju ni o so yen lana olohun ati olukọ ni o se mo ri o ti just soro papo
0: be ni
2: mo ri o re ti je yen pe ohun ni lo re ninu oko yin so ni lo lo be ni ogun to wa ninu rori ohun ni bu won se se daada londa mo ri o oro a last na kokoko si ninu irori ohun iyen fini ju ni o sabe
0: ohun ni lati balance physically saju sa tori to ba train dada injury ma
2: po so onile so ta ba wo dada ri pe ohun tin so yun bayi sin bo se pe agbawo to so be pe eyan to fe lo yen na a le rule out o le lo but awon so ran Arsenal lawoko na majagbos me fini o ti fini ba wa si iko Arsenal o a the face of Arsenal le kan na adoga
0: oga tan yanyan
2: koda oga agba ni o di
0: bi oga bi mba pese de to na
2: to doga mi lo lori yo doga lori awon saka gbogbo won ni le kan na so ta ma wo dada oja Arsenal ma ta si tele ngba ti fini o ti ti de sinu ko Arsenal ticket Arsenal lo moju ni le gesin
0: be
2: ni so emi mo pe to wa tun wa ticket yen a to gbenu soki sin awon eyan re ma fi ti dunu ti dunu ra
0: won le fe unu ha
2: won le fe unu ha so emi ro pe nkan ta mu wa fun won po bo temi kan wo yin si oju pe fini fun ara re gan eto mu po ninu ko Madrid o se se kan market awon oja tin
0: olowo gbogbo e debi
2: gbogbo e ko ni o ko debe un tori pe most of awon tin se polowo pelu e tori inu ko to wa
0: tori
2: ni fi pe ni fi gbe se yen wa so to se a lo sinu ko Arsenal Arsenal o lowo ra bi ko Madrid me disrespect Arsenal bo iko luwu ajira won lo
0: ma pe nti nbe le o
2: iko luwu so to ba so pe mo ni bi tin company to partner pelu emi so o le mo ko 15 di iko Arsenal so ina won ta le npe tin na won ko kankan rin won ko kan kere so en to kan rin won le ma teli lo so nigbe igbe yin gbogbo to na ro pe on ni to fi ngara yen o le mo ni mo to ba di no ko Arsenal so emi ro pe nkan yi tan ba so ni to binu bi mi ro pe o si le work because fini fun ara re eh o si ri ara ri pe inu ko Madrid nkan to le ri nbe o poju nton le ri ni
3: Arsenal seri e je ke eh seri lapa be yen pe boya pe awon to partner pelu seri awon kokon na wa pe pe eh o ma n se anfani fun agba bolu ninu awon eko mi na so lati le wa si lege si na to ba so ta ba so nipa premiership lowo lowo bayi eh le a le gbe premiership sa egbe la liga ti gbogbo wa mu lowo lowo tan so so ta ba ni pe ka wo bi kini yen se ri oruko looto Madrid o loruko ju Arsenal lo but Premier League lowo lowo lowo lowo bayi o ni oruko ju La Liga lo so ni to tumo si pe pe o wa si premiership gan o se se ki awon iko kan na wa
0: awon ile ise mi
3: awon ile ise mi wa
0: to je tuntun ti won ba ti won partner pelu e
3: to je pe won partner pelu e ta won ma gbori wole to de je pe deal ti won ma fun a ju deal eleyi ti won awon kan fun lo
0: lati kinte lati kinte so leyin lati negotiate image rights pelu Arsenal pe mo fe ma gbeye bayi boya mo fe ma gba boya bi 70 eyan mu 30 o ma easy fun lati negotiate
3: because ori pe premiership a gbe ohun gangan inu ko igba babolu to de lo na Arsenal no okiri ta ba so nipa ni le gesi lowo lowo bayi so premiership ma help e latari pe boyo fe partner pelu awon ile ise nkankan ta won kan ba lo awon to ma gbori wole ma po because inu ko igba babolu to nbo inu ko igba babolu to hun na korin ni because Arsenal no
0: se champion
3: yes so gbogbo nkan yen na wa lara nkan to hun na ma joko to ma gbe si
0: iyen gege bi anfani
3: be ni
0: akude wo lo sumo ki Vinicius Junior ko mu ba iko Arsenal to ba wa
2: te be ka wo yin sin pe akude ni pe se te ran gbe agbawolu to je bi itori ru won atakara le kun ale kun won winger
0: be
2: ni tori pe te ran ni ru saka to ni ru fini junior atamata se re nkan o se
0: yo damu
2: tori pe ti fini ba court over score ni
0: ti saka
2: ba court over score
0: o ba nawo mejeji oke
2: o ba nawo meyo ba nawo ko na ugba roke
0: mo wa nbi
2: ka fun o so nigbe igbe yin atamata se ma sofa latara ru wa be so awon ya ma to ka si patamata se yin o da so akude akoko ni e keji ni pe we wa nbe re iru awon fini báwọn yẹn se máa track back tí wọ́n sọ pé ẹ padà yá mi bá a mark àwọn èyí sábà padà wà báyàn mark
0: o padà Madrid
2: èyí padà Madrid o
0: èyí
2: padà Arsenal o so àwọn akùdé tó ṣe é ṣe kán máa bọ́ àǹfààní táwọn náà máa mú wá láti máa mi àwọn lóòrèkóòrè àti ìbẹ̀rù ìbẹ̀rù tí wọ́n á mú wá fálátakò torí pé tẹ̀ bá ti ní rufin nínú team wọ́n ti rí pé tẹ̀ bá ti fẹ́ plan against Arsenal kẹ́ máa plan pé bó lẹ́ẹ̀ṣe mú fini kí a máa sọ pé ìwọ tó jẹ́ mífìdá join ẹni tó jẹ́ lateral fullback ẹgbẹ́ rẹ o máa máàkì ọ máa ràn lọ́wọ́ torí fìní ọmọ ò ní lè dá fìní mú o
0: kaisedo máa ràn Rhys James lọ́wọ́
2: láti bẹ̀dẹ̀ rí ẹ ti ń play shot one láti lè ṣe bẹ́ẹ̀ àǹfààní yẹn máa máa yọ fún ikọ̀ torí pé ẹnìtàn máa ń bágbá yóò ti máa play shot one gbàtà tí ń fìyàn méjì mú ẹnìkan gbogbo àǹfààní táwọn akọ Barcelona jẹ́ ń jọnu látara pé Messi ẹ fẹ́ play Barca ẹ ti máa plan pé ẹ̀yin mẹ́ta ẹ mú o ẹ̀yin méjì ẹ má jẹun lọ so nígbẹ̀yìn gbẹ̀yìn wọ́n padà fi nǹkan sálátakò àǹfààní yẹn máa wà akùdé yẹn náà dẹ̀ máa wà látara pé fìní ò ní bá yín track back.
3: lára àwọn akùdé tèmi tẹ ọkọ wò pé ó lè ṣọkọ kan ṣe ni wípé láti kọkọ wá sílẹ̀ gẹ̀ẹ́sì tó bá dé ìṣọwọ́ bá bọ̀ lóbẹ̀ ó yàtọ̀ ó lè máa ọkọ balance.
0: níbi tó bá dé yẹn náà.
3: ẹ má ẹ̀ka tanra wa ó lè máa ọkọ balance because kíkà ń fọlù ni wọ́n ń gbà.
0: àwọn tí ń gbá ti kìtàkà náà ti wà.
4: Ẹ ṣẹ́dá àwọn tó ń gbá ti kìtàkà náà ti wà. Ó lè padà wá wọnú sẹ́yìn bọ̀ second link nǹkan ti ara àwọn àkùdé àkọ́kọ́ ni àkùdé mi tí mo tún wò bẹ́ẹ̀ ni wípé being a big player ego náà tún lè padà pa látàrí pé òun àti olùkọ́ ni ṣẹ̀mọ̀ tó bá ń wo ara ẹ̀ bíi pé òun ṣẹ̀mọ̀ ni so tí olùkọ́ ni náà bá dẹ̀ mú bó ṣe lè manage ara àwọn kan tó tún wá tún
0: jẹ́ nípa ti wage structure ńkọ́
4: wages yẹn ni
2: ẹnu pé ta bá ń sọ wage structure oríṣi méjì ló pín sí ikọ̀ Arsenal ni wọ́n á nípinnu pé nǹkan tá a fẹ́ ṣe ni ibi tẹ́yìn bá sọ pé eégún babẹ èèyàn ò jò bá tún yẹn lè sọ pé kò jóná kò sí babẹ tí máa ń mú yẹn sí èèyàn lè má fòfin àti ìlànà lélẹ̀ pé òkè structure wages wa àfẹ́kójú yí báyìí lọ tá tún awúyàn náà yẹn lè sọ pé òkè torí lágbájá abẹ́ǹdì rules irú ẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ ń chile ṣe ní kolokolo wọ́n ní wọ́n gbọ́dọ̀ kọ
0: nicknames
2: ẹ̀yìn àṣọ ẹnìkan dé wọ́n ní ó dá àwa la sọ fẹ́tẹ́lẹ̀
0: óyá
2: kolu
0: ẹ máa tẹ̀fọ̀ sí àná
2: so ilé tó túmọ̀ sí pé Arsenal ló ní wages structure pé ó kí o àfẹ́ kí wages agbábọ́ọ̀lù wájú bóyá £150,000 lọ́sẹ̀ o so tá bá rí player tó kànrìn tó lè mú nǹkan tó kànrìn wá sí kọ́ wọn wọ́n lè decide pé ó dá o ẹ̀yin yòókù ẹ̀ ní bínú ni o àfẹ́lẹ́ 300 o
0: ẹ̀yin yòókù ẹ̀yin
2: torí pé tí ó mú wá ẹ̀yin ò rí mú wá o so àwọn náà dẹ̀ máa rí pé gbogbo àrùn ojú ni kìí sàrùn onú èèyàn náà máa rí pé o kìí tẹ́lẹ̀ mú wá lóòótọ́ sèmi náà mú wá so tá bá ń sọ̀rọ̀ nígbà tá ń sọ̀rọ̀ nínú Madrid sí owó tí ń gbà lọ sẹ́yìn Madrid owó image right ó cover wages ẹ̀ ó cover ẹ̀ nínú Madrid Madrid kò ní nǹkan kan tí wọ́n ń san látàpọ̀ ara wọn fún Fini Junior nínú owó tí ń pa wọlé iná wọn ti ń sanwó rẹ̀ so ilé tó túmọ̀ sí pé tó bá tó wá sínú ọkọ̀ Arsenal máa wò ó wò pé òkè kálábàtì ẹ̀ fẹ́lẹ̀ ní 350 àbá fún 400 tó sì ti mú bíi 300 wá fún wa ó mè pé bíi 100 pé là ń fi kun lọ́wọ́ àdọ́ tiwa so ilé tó túmọ̀ sí pé táwọn yòókù náà bá fẹ́ máa bínú ó dà ìwé wọn náà mú wá.
0: Ìbámu ilé iṣẹ́ ti ṣe kẹ̀kẹ́ ìbílẹ̀ ní
2: àmàlẹ́ lẹ́yìn sàmbàsádọ̀ rẹ̀ so ilé ètò á mú owó gidi wá so lápọ̀dọ̀ tẹ̀mí mi rò pé nǹkan yẹn wọ́n lè change structure yẹn kò sí tí ò sì ṣe nínú bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbà.
0: Gẹ́gẹ́ bí tí àgbà sọnu ó bá dé tí ń gba 500 ní ìsìn tí ń mú 450 wọlé àbí tí ń mú 400 wọlé irú àwọn Bukayo Saka gan ò nílé fara kí pé n tá a mọ sọ nínú ayé ajura wa lọ báwọn kan bá ju ọ lọ ìwọ náà ju àwọn kan lọ tí irú àwọn Kylian Mbappe bá lè dé tán lè jẹ gàba lé ẹni tí wọn bá ń bẹ ìyẹn Vinicius Junior tí wọn bá lábà tí yorùbá sọ pé ẹni abálábà ni bàbá lóòótọ́ ni o ṣùgbọ́n láwọn aspect kan èèyàn lè báyàn lábà kí ẹni tán bá lábà kan tún padà ju ẹni tán bá lábà lọ o irú ti Kylian Mbappe àti Vinicius Junior nù tí Vinicius Junior náà bá dé àbá Arsenal àwọn tó bá lábà náà ní tóun náà ń kó bọ̀ ó ju àwọn tó bá lábà lọ o ọkàn lè jẹ́ bàbá pé àwa ti dé bí tipẹ́ ṣáájú kó o tó dé àwọn tó bá ṣe dé bá oníkálukú ẹ̀tò síwájú ọ̀gbánu.
5: Ẹ ọgbà bà lọ́wọ́ alábànú ọ̀gbọ́ tí wọ́n sọ tẹ́lẹ̀ pé ẹnìkan kì í gbà kàtà lọ́wọ́ Akiti àìgbà lè bàbọ̀ ọmọ lọ́wọ́ ọmọ ṣùgbọ́n kí ọmọ múra dáadáa ni o
0: àwọn tó lè gba lè
5: bá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ìyẹn wà kí Akiti náà kó sì múra tọ́ra àwọn tí wọ́n tá Akiti ju Akiti lọ lákàtà rẹ̀ ń bẹ àbí táwọn gbégi lódò bá dé àbí àwọn tí wọ́n
0: fẹ́ lórí tó lè gba lè bá bẹ̀rẹ̀ èèyàn lọ́wọ́ èèyàn wà ní
5: lè bá bẹ̀rẹ̀ ìwọ náà máa wá káàkì
0: ọgbọ́n tó sọ
5: ọgbọ́n tó mọ̀ sọ pé dira o mọ̀ dira kódà ẹyin kéré pé wọ́n gbà kàtà bàbá ọmọ lọ́wọ́ ọmọ gan àkàtà bàbá gan lọ́wọ́ bàbá gangan
0: lọ́wọ́ bàbá tó ní ilé
5: gangan wọ́n tó gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ilé mi sọ pé mọ̀ wòrà rẹ̀ ràn ò dira o
0: bàbá náà lè padà jápa
5: tí kàn lè pa kinní kan eléyìí yẹ pé dira ni o mọ̀ wòrà rẹ̀ ràn.
0: o ti kóhun tó jọmọ bẹ́ẹ̀ ni
5: rárá torí ọlọ́run bá mi pẹ́ gbogbo ilé ìwòrà mi ràn mọ́ bẹ́ lọ́hùn mo le ji lorun sadura mo si le jinda jina ka to mo lo masalasi n ton fa ya latif ya law ya gbogbo mara n se fa
6: ti bi na ti to so
5: njo n se mi mo se n le mi so iwo lo mi mo se
6: to so fun mi njo
5: iwo ni dapo salabi mo so mi ni last memory
6: to so fun mi njo ni
5: ki mo so ran mi leti aninu iranti nkan
6: ese kini kan apa kini kan ifun kini kan iwe kini kan
5: salaye edele
6: o ga ti gbogbo awon
5: emi o emi a emi e ni last memory o
6: ah toni kini ewe o misimisi ewe kini kan ewe kini kan
5: ma ko mi melo lo le
6: to iwo na lo so fun mi
5: emi no so ni nsin salaye
6: o lo ko dada omo ike ni iwo iwo o ti eyin o eyin agbawo yi o pe kini kan kankan o wole o wole ewe o misimisi ewe kini kan ewe kini kan
5: ma gbo oju musu ma e ma gbo ma foro sabi awon so ko wa
6: awon ti mo yan ko ito so jo ni
5: iya ni o ko wa yi o
6: ya latif
5: ni
6: kan
5: so mo pe oloko dana ni a mo ki otele ti mo dana royin nisin o di baba na mu
6: na ki ito so nu de bi to iwa na lo so be
5: sori o wa pada se we jade ti o bi gba te yan niwe ogun
6: to lagba lo
5: to wa ko
6: iwo lo lagba lo fun o ni account gba to da fun o la account account facebook mo pe
5: o ti pada sala yen
6: to
5: fun
6: o to so lo lagba lo fun o la account mi o pe boya account facebook abi instagram
5: abi mi so ba fun o
6: gba lo fun o la account
5: bo yoju ala
6: bo se gbogbo ti mo so te mi eran ti mo gbogbo e lagba nso bi agba duro siun
5: eh
6: e to fun o la account gbogbo e lo
5: eyin olorun ku si agba na nbe laye nkan ko si se mi re
6: se
5: kini ko
6: ro leti o se bi gbogbo e la so le nso bi mo
2: duro siun ka mo ani pe ko ka dele
6: fun eni o ti so le o
5: aboro ati ni baba na wonagi
2: ewo le o ti so ewo mo so ko ti so
5: idi ani ti nko wa pe baba wa oju musu ewo mi se so wa le we melo la lo
6: abide mi
7: o se gun
5: abide mi o so pe we he
6: abide mi lo so wi pe ya latif nikan to pe agba lo fun la kanti ma pe ya kanti facebook ni abi akanti
5: nkan mo se mi eti omo kori
6: lo so wi pe
5: iko ni o to
6: ya latif to nfa o tun mo ele na mo pe ewi omi si
7: mi esa jo nko ra yin ni
6: oni nko mi
7: ah weyin o se gun ti
6: emi o wa
5: gba
6: o wa gba
5: mo fa ni dajo
6: so gbo to so ko ye mi emi o da gaga mo jere mi ma
7: okay
6: hey baby ti ba ti ri bu wa de ba ti
5: oni nko wa
6: ato be ti mo gbe kan yos
7: ki o de wa ti sira yin bayi nisin
6: oni so pe
5: ko si ti o da
7: ni ba ni dajo nisin yi ti ba ni eyin ara le ti ba ni sida ti won ni pe aira kogun
5: beni
7: iye ti oku ba file abi n to ba file won pe fun mo
5: ko to wa pe yan gan e kokko yo gbese ele
7: mi bi ma fe pe
6: ibi to si mo pe to je gini
7: bi ma fe pe na nisin won le pin ni orijori
5: won si le
7: pe won si le pin digi to ba e pe iru be se wa ni to pe ya kan baba kan lo bi yin te orijori won fe pin agba ni o si oko mu ti e
6: agba lo
7: agba ni oko
6: mu mo si ma bi to
5: do soro ba re da song
6: agba lo gba ganti
2: eh farabaye
7: gbogbo awon kan to ba agba lo to la ka ki ba awon
6: kan to ni kimi
7: agba ni o sumo baba yin to ba dagba ju ni o sumo baba so o se ko je pe agba mo awon account kan to saju
6: aka se bi facebook
7: ah facebook le se mi le ti re
5: awon le je mi le family ile
7: oro agba o lo si tele agba
6: agba tagba emi o ko si agba nu ko temi
7: o se se ko je pe run ti won ni won wa ti ri die die ka
6: o ni so fun mi o wa ni ohun fe fun
7: la agba lo gbe account wa la gelu
5: won ti gbe agba ju eni
6: ka olo be
7: o ma ba ti e meje eta na lo ro
6: ke o ma ba ti e mo gbo o wa lo fe fun mi la account won ni se se nje bi password ni sin won ni a mo se nje password account ti ohun so pe mi se boya pe facebook ati instagram o li agba lo fun la account agba lo la account
7: eyin agboro gbogbo bi ti jiji se na ti o ba la account o le gbe be
6: la
7: bi ti reja ni gbogbo
6: eyin ko se gbe lo
7: ti so party nkan kan para awon mo
6: ke
7: so ju la se fi reja nbe
6: agba
7: awon to ti joko ba ni
6: agba o
7: agba lo la account ba
6: ya lo la account agba lo la account
2: aboro
7: agba la
6: account eje mi o mo lo
7: mo wule lo mi lero pe to so akagan mo ko to travel be agba la kan ti tipe tipe
6: ti bi en ti ma mu ki na lele
7: ah o se ti rada
5: mi o ni comment kankan la
6: ni jo kan
5: you will hear from my lawyer
6: mo in ti mo sakiyesi ke mo ti mo sakiyesi ke njo kan mo ra won mejeji nu lori okada emi lo
0: ona gate lo
6: ah ngba wa koja molete ngba koja molete ka da koja bridge bridge to wa lori odogun paun agba ti aboro wa bo le agba wa bo le nbe eh mo tan lo se nbe
7: o lo wa di ni
6: e de mi je mo
5: lo kun suno mo ni mo ba ti e lo mo ba ti
6: emi lo se nkan mi
7: mo ba ti e lo
6: na ago mewa la nbo wa yi ago mewa
7: ko se ti gbo
6: a nbo wa yi ko to ka se eh network yen tan na bayi o agba lo ni account ti a nso yen o agba lo la account e je mi o mo lo e mo je do kilo na e mo pe agba fa account gbo e mo pe agba fa account la everybody ambo wa yi ko to la go me wa ku seju me dogun asi solo je gbo wa daada oga wa tunji olawo ololoju eto yi si jani oloku dana loko mi agba lo la account e ja mo lo e ku kale
8: Lagiri FM 96.7.

0: eja pegban ka ma ba pegban jini jini bi eni ojoramu aboro to fomo luabi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa kakan je ko si ni nje be ko ni tale wa o e ku ojuma layo futu oro yi
1: be ni e tun ku ojuma e ku ojuma e ku ojuma gbo bi e tin lanfani ati mo gbo wa laaro to ni awon agbabo won ni imo won are ni ina ni ma leke ogbon eni tori pe beyan ba mo won ara re abuku to nti e te eni rufe ni be ni sewo si to nti abuku atete atan mo ya won obo oki ko ni je won ba wa lalejo abidemi lo ko temi wa kan de lo ko baba to bi mi lo mo ro agba bi o ba se loro bo ba pe ti a mo se lojo ale ka bo sori edoki iroyin
0: o da eja bere si fun ni awon akuri iroyin to wa de fun ti oro oni akomo e tun be nwaju temi ino so pe ba se fe ori be na lori emi la oni yosi be ni awon omogun le wa nigeria ese ti won ya bayi ijo fa ni ta bere si form eti aso won ti won ju ijo mukulu mukenke gaga bi arele wa nigeria bola tinubu se buwo lu afikun osu fun awon osise ile ise omogun le wa nigeria iroyin ba lori e lekun keke o
1: oda omi na re iwe iroyin di guide ni won ti mu kokoroyin akoko ni ahin nibi ti alakoso folulule wa ilu abuja yeson wike o ti n soro gbe isakoso ati ilana ile ti are bola ahmed tinubu n samulo lasiko yi to ti n soro gbe leyin to si woye wipe o se ri atiku ati peter obi oni an mejeje won pa won po won wa won ohun ori won lasiko ta wa yi
0: oda okan re tun be nwaju temi le ti o n jade latenu gomina ipinle ekiti tele ayodele Fayose on lo ti wipe ohun jeje o ohun si nfo soya wi fun are le wa nigeria wipe ohun oni ja ni tomo ohun si ni ja kule lori ipo ti won yan si gege bi alaga ajo ti o mo ri si ina mana mana lese kuku yen ta mo si rural electrification agency REA won ni ayodele fayose n lo npe ohun ni ja re tinubu ntan mo ko se ni ka ba mo ko se yan ohun
1: oda iwe royin di punch ni ahin lo si nsala yoro wipe e gbo ti akan oju ti yin lati o ta fi gbe igbese le ta gbe yi nigbati agbarijopo egbe awon dokita onimo segun yibo ile to fi inu le wosan se bu joko won iyen Nigerian Association of Resident Doctors woni won ti sewe le iyanselodi won leyin ti won se ipade alagbara pelu ile ise are orilede Nigeria o
0: oda eje kemi na o tun mu mi koyin ni papapa iroyin ele to nbe ni waju temi in lo nsa for me di mimo wi pe ijoba apapo le wa Nigeria o na ni won ti palase o wi pe ki awon giwa facility awon giwa ile eko gbo nse awon oga lawon ile eko to je oluko ni ka bere si mo ju ele fun awon akeko ten ba lowo ninu ijinigbe
1: oda egbe oselu olowo bowo ni ADC to nti ajo kan ele ti won pe ni rulak to fi mo aja fun eto mo niyan ni omo yele sore won ni niamo ti benu ate lu aba ofin ele tun wojutu si da igbe kale ile ise olopa ipinle won ni ilana ele ti won gbe kini on gba ti asiko ele ti won gbe kale ohun won ni to fi mo imo je ki awon eyan kan mo bi nkan tin lo lori e won ni ko mo yan lori to lasiko ta wa yi o
0: oda be e je ka tun te si waju iroyin to nbe ni waju temi ilo nfi di oro mule bayi wi pe amechi ele to je igba keji oludije iye fun oluje fun ipo labe egbe oselu ADC iye African Democratic Congress rotimi amechi ni anojo isegun in lo ti fide oro mule wi pe ohun mo ni isoro pelu are Bola Tinubu tun ti awon oluran lowo re nile ise are ki gan in lori lobe to fi garu owo nigba ta ba doju agba mi edo ki iroyin foto ni nibe lati jaye tan daily post ohun lo ko ki gan in lo dun lok ohun dun roti mi amechi lokan nipa Tinubu ati awon oluran lowo e egbo lekun keke daily post lo ko
1: lori igbe kale ajo kan eleyi to je afomo ti o ni gbongbo ti o si si ninu iwe ofin orilede Nigeria PFIPC won ni okan lara awon kongila agbasese na ni o ti so fun ilegbimo asoju sofin le yi House of Representatives ipe eyi ni alaye won o pelu bi Adeyemi eleyi tin fi ra re ki oga agba fun ajo won bo ti lu won ni bagge owo kan eleyi to million lona irinwo naira 400 million naira bo lo ti je ba badare gbugbedo kiroyin e mo gbala ye o
0: ijoba apapo le wa Nigeria ni won ti buwo lu ato owo na fun pipese ina eleyi ti o to bi ida adota fa won gbagba eto lera nigba ti o be to bi 2027 iroyin bo lori e lekun kake o le ti won yi pe awon gbagba eto lera ti o to bi ogbon ni ye o na ni ijoba yo pese bi won se ma ri na lo ti o ni ma si idakureku ina oba lodo ti won mo o
1: oda iwe royin di gaja na mo si wa won ni awon ilewe giga ile toto bi meta deni ogota 57 state varsities ile tan je ti awon ijoba apinle ati awon ilewe mi won ni nkan ti yangina lawon agbon be ti o si dagba soke ile toto ati ile toye o pelu bi ati ni awon owo ile ti awon ijoba n yonda sita won ni in to wu awon ilewe ohun ni amuju to me iyoku bayi nbolowo re ngba lo ba badarin gbugbedo kiroyin le mo gbala ye
0: o da o eje kin tun mele ko yin papapa oludije fun ipo are labe egbe oselo PRP iyen Donald Duke on lo ti wi pe e ma ja tanra wa je oju opopona marose Eko si Calabar ko nibi kan re ko nibi ti o de duro gan nitori pe ipa Nigeria o le ka Donald Duke in lo foro ta be oni ilegbimo asofin agbale wa Nigeria the Senate won fi dan loju ta o fun ama Nigeria wi pe e ma ja tanra wa je ade nla agun iye ni o je ka mo won pe aba ofin idasile olopa ipinle wi pe e ma ja tanra wa je ko ni borele be ni idadu kan o ni ba ni waju ile on punch on lo ko
1: iwe royin daily post ni ayin nibe ini eni ti se igba keji omo yi fun ipo are lati nu egbe oselu NDC iyun Rabiu Kwankwanso lo tin soro bi awon bishop ijo aguda lese lasiko yi to si nsoro ko bakun gbe si isafoso ile ti are Bola Ahmed Tinubu nse lomo o
0: e ja se be ka tete lo poluwo oja ngba ta ba lele ka poluwo oja wa edo ki royin to nkile hale futuni ni ikani lagilu FM o nte waju eseun te ngbo wa
2: lagilu FM 96.7 edo ki

0: e kaabo pada leka ipolowo oja wa
1: e seun
0: eja gunle soju agba mi edo kiroyin to nkile to hale fun toni nkanle lagilu fm oke
1: okay.
0: Gajo oke ka gbara kasida awon ogiri ori e la fun ile ke ko to de pe a lo polowo oja wa eja bere simo tusu e desale kuku bayi akomuro eto nbe waju temi agba oro aboro agba
1: mo wa pelu e
0: sokoto ba mi gbe raimi abi nkan
1: sokoto mu karimu
0: gbara ti mo jabonu bag mo kan fa moto lo ni
1: sugbon teni n fe so oti ya
0: oti asi bi ni o ta si so alakoso fetu eko Nigeria omowe Maruf Alausa in lo ti dari awon giwa lawon ile eko giga ni Nigeria awon giwa ile eko fasiti awon oga agba lawon ile eko gbogbo nse te mo awon ile eko oluko ni ni ti bitoro le wa Nigeria pe ni kankan ile ti omode lo ko e mo ti bo aboku esiti bo pe ka bere o si ma juwe le fun awon akeko to ba je bi esun iwa pe won lowo ninu ijinigbe ata awon iwa odaran mi ni ile eko ko wa won leyin tan ma ti se iwadi ore kini win ni o bakan na lo tun wa pase fun awon to je oga loga ni awon ile eko giga nile wa Nigeria pe lati je ki eto abo ko mu yanyan nile eko ko wa kan fo so wopo pelu eka otele mu ye DSS ati awon lajo lajo eleto abo lati je ki abo to peye ko wa fun emi ati duki awon akeko lawon ile eko giga wa ni Nigeria Alausa in lo fi idari ohun ta o lasiko to nse ipade po pelu awon alaga igbimo dari awon fasiti ta mo si pro chancellor to nti awon igbimo won o ba pa julo ti won pe gbogbo e iyen waye ni ile eko kan ti won pe ni University of Lafia to wa ni ipinle Nasarawa iyen ni eba Abuja lohun le ti won pe awon to je asoju fun awon alaga igbimo tin sakoso ile eko iyen pro chancellor eni to le waju won ni honorable lola fibi sola akande ninu atejade eti alakoso fiita nipase olubanidamore pataki lori eto royin ati ikansara ilu lanode yi ogbeni iharu ata in lo fidi oro mule wipe ijoko soropo ohun in lo waye laarin wakati meji ile to si da lori eto abo to gbangban lawon ile eko wa Nigeria ati awon kan mayederun to meme ti mo igba igbadun awon akeko gege bi ijoba apapo lewa Nigeria se ngbe igbese lati ri pe abo to peye wa ni tubutoro awon ile eko giga nile yi won ni looto lo je pe alakoso awon lo fide oro mule pe awon ifafiti ile eko gbo nse to nti ile eko olukoni ona in lo je pe awon eto abo to peye wa nbe ni ti buturo Nigeria bayi oni sugbon o nbo loke o nbo nile awon la deede agbodo ni afujusu to gbangban lati ri wipe eto abo yo wa ni gbogbo awon ile eko yi to fi jaye pe ofan kan oni ma fi eru nagba nibe
1: oda eje nse be kin mu yi ninu iwe royin the guardian laaro tuni nibi ti alakoso folulu lewa ilu Abuja Yeson Wike lanode yi won ni lomo fi ogbagba oro gbalẹ to si n soro gbe isakoso are Bola Ahmed Tinubu leyin lori awon ayipada ile to ti mu deba eto ora je wa nile yi to si n so aso tun so re wipe a se ti gbagbe ni wipe ko to di pe isakoso ibo sori apere opolopo ajaga ina ni won ti di ru isakoso eto oro aje orile ede Nigeria lorun to si je wipe ke se nkan teyan kan mojutu deba ni osan kan orukan o tesi waju ninu oro re wipe koda se ri Peter Obi tonti Atiku Abubakar won ni ohun wu awon mejeji ninu erongba awon lati di are ninu eto di bodun 2027 tan wo lo kan yi oni ngba to ngan yewo oni won fuye ju egbon wu lo wu nigba ti wike yo mo te waju ninu oro e lasiko to nse ijiroro pelu awon oniroyin ele ti mo se lososu ohun ibi ti o ti sadanyeri awon ile ise mo maworan kan ni ilu Abuja nibe lo ti n sala yoro ipe egbo se ri o se looto lo je pe awon omo orilede Nigeria won gba ila koja ile to le die won gba koja lasiko ta wa yi nitori awon iyipada ti awon lana ti ijoba orilede Nigeria ti won gbe kale oni ah etini yori be oni kan mo Nigeria e ba wa fi ara mo die asiko ranpe igba die na loku ti gbogbo oro yo fi lojutu oni e mo mo gbagbe wi pe eto oro aje nkan ti baje tan yanyan ko to di pe isakoso yi won bo sori apiri idina sinu to je pe asiko tan ba be tun nkan ko yo fe ni ra die eni to ti gba kan je gomina ni ipinle Rivers ohun in lo tun tesi waju ninu oro re wi pe o ti eye ka gbere dansaki fun isakoso are Bola Ahmed Tinubu ni na ba bilede pe kini die o te fini ka mo se ranka dede fun are Bola Ahmed Tinubu o ni esun be la bini tori pe eni to ba bere oro eni nfe die gbo oni se ti gbagbe ni wi pe opolopo awon ohun alumoni wa lorilede Nigeria e ku ti fa poya gbogbo e si fe jodanu tan pa julo lati pa se mi mo san wo ranwo ori epo fuel subsidy oni gbogbo awon sakoso ti an si nbo sori apere ko to di asiko ila won na so wi pe kini yo emi orilede Nigeria nbo lo lati bi mo san owo ranwo ori epo oni sugbon ko si enikankan ninu won ele to gbojugboya lati dijumo ri ko yo gboga ele ti bi are Bola Ahmed Tinubu bo ti se ninu sakoso e o lo ye ka ti e koko yin lawo wi pe o gbegbe si akin o to si yo danu lagbon be o wa ni die na loku oro ni pe ni ojutu o bakan newe in lo wa nsala yoro wi pe se ri eni to ti figba kan je gomina ni ipinle Anambra un Peter Obi won ni gbogbo awon oro tin so o ni etimo wi pe osilu etanu ina ni nse ko ri nkan kan to da ninu ti are Bola Ahmed Tinubu se bi o se wi pe gbogbo ba ti ba ti mo amo Nigeria soro I ma wa eyin oju anu amo Nigeria ni bi pe ha o jo npe be ni ba de be yo mo se daada ni o koda ninu oro ti won na awon eyan ti won wa je omo egbe oselu ADC lagbon ipinle Rivers won ni se ri oro ti iye son weekend song wi pe amechi wi pe o fuye bi egbon wu papa julo lagbon ipinle Rivers oni o fe ma ba lo ko je ni o oni ti e ba se wi pe o kan fe ma ba lo ko je ni ati wi pe eru n ba iye son weekend wi pe amechi yo ba won mu nkan le bo ba di asiko oselu erun 2027 oni eruja ini n ba iye son weekend o
0: o da eja lo taratara o sinu iwe iroyin Daily Post nibe mo ti muroyin kan tun be nwaju temi to njade lati odo gomina ipinle Rivers tele to si to je alakoso fun igbokegbodo oko ni Nigeria tele Rotimi Amechi o na in lo ti yagba isakoso are Bola Tinubu lori awuyewuye eleyi ti o nlo lowo lori akole eto eko are Nigeria Bola Tinubu ti Amechi se fidi oro mule bi pe ko se ni ti o le wadi bo se kawe tohun o ti e rorun gba woni Amechi to je gomina ipinle Rivers tele o pe awon tan jo keko nile eko alako bere nile eko girama ati ile eko giga fasiti won si wa laye o to je pe won le salaye pe looto ni ma se jo kawe ri nigbati o nsoro lori eto kan lori mu maworan channel time as politics today eto oselu loni nibe oni Amechi lo ti soro ohun le to npe bi Tinubu ati awon aja re bi won se yagba Cardinal John Onayekan wi pe ona ni lo je pe o ku die ka to Amechi o wa ro are Tinubu pe ko bola fun awon nigbagbo Christiani ati ijo aguda Catholic Church ni gbogbo Nigeria ni ayin o le DJ ohun ile to je egba keje oluje fun ipo are inu egbe oselu ti ADC bayi Rotimi Amechi lana ni lo pe ohun ni soro pelu Tinubu ati awon oluranlowo re yoku ni le ise are won an bi lowo Amechi pe soro wo le ni gan pelu Tinubu Amechi safome ipe Tinubu ati awon oluranlowo e won be se ma ran awon aja adigbulugi lori etako awon Christiani ati ijo aguda nigbati o nsoro o wi pe gege bi Christiani wi pe nse na ni won foju awon reemo laafi o lakoko yi nse ni won bu awon labu si di awon iwa eka loloko ojo kan ni won se fun awon oni gege bi o se wa n tohun o ohun gbagbo ninu eleya meya pin tori na be ba dele tohun e ri bi ti masalaji te awon olujosin to je muslimi ti won tin josin ti won nitori pe ohun ni awon olujosin ti won je muslimi be òun náà ló jẹ́ pé lápá ọ̀tún rẹ̀ o ni ilé ìjọsìn fún kristẹni tó jẹ́ sọ́ọ̀sì ó tún wà ó ní fúdi ilé òun kálùkù ó ní ṣe tiẹ̀ ó ní ìṣòro òun tóun wá ní pẹ̀lú tinubu àti àwọn olùrànlọ́wọ́ ẹ̀ tàbí amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ ó ní pé wọ́n ṣàrán àwọn ajá àdìgbòlugi tako ilé ìjọsìn ó ní wọn ò bu ọlá kankan fún kristẹni ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ àti kátólíìkì ìjọ àgùdà ní nàìjíríà ó ní kí tinubu àti àwọn ajá àdìgbòlugi tó ránta kí wọ́n fi ìjọ àgùdà lọ́rùn lẹ̀ kí wọ́n sì bu ọlá fọ́lọ́n ọba tó ń ti ìjọ àgùdà lápapọ̀ kí wọ́n yéé máa ṣe àwọn kristẹni bó ṣe ṣojúmọ́.

0: E kaabo pada lati oju oja.
1: Oh yes.
0: E seun te wa nbe tori ti a. Ife eleti kukun be laarin wa bo ki oni jo bo sonu.
1: Ami ase.
0: Iwe royi di punch ni ayin ni eje kin ti gbele lagbon odo mi o. Nibi to tin sala yoro wi pe agbarijopo egbe awon dokita onimo segun yibo ti won ko se mo se ti won isun gbe ninu ile ewosan yen Nigerian Association of Resident Doctors won ni leyin ipade oni wakati meta ototo eleyi ti won se pelu eni ti se olori osise lovisi are Bola Ahmed Tinubu Femi Gbajabi Amila ni ile ijoba ti nbe nilu Abuja lojo isegun Tuesday won ni na ni won ti fi oro lede o wi pe awon ti se tan se murale lati wo gile iyanselodi alagbare le tangunle lati bi ojo die seyin won ni loni gangan npo ni dola o won ni oro awon omo tin loju tubo nigbati eni ti se are fun agbarijopo egbe awon dokita onimo segun oyinbo awon dokita Muhammad Suleiman won ni ona lo fi oro hun lo fi lede o fun awon niroyin nigbati o salaye oro wi pe eyin awon ti won je iko asoju ijoba apapo orilede Nigeria ton ti igun awon won ni na ni awon mo ti fi ori oko so odun lori awon nkan kan ati awon nkan kan lara re ta tri ajele owo osu awon owo ajemonu eleto e kan fun tori pe awon ti gba eyin igbega lenu se ton ti awon owo mi eleti ijobo orilede Nigeria ti an ti ji awon bi igbese won ni si fi otele wi pe asiko bayi nle yanju eleyi asiko bayi nle yanju eleyi ti ogo re ye lojutu tan won ni ninu ipade ohun eleti Femi Gbajabi Amila eleyi to pe nibe na ni won ti ri alakoso fun oro osise nile yi won ni oko pambe o koda won ni alakoso fun eka eto eko nbe nbi ipade na te ma alakoso fun eka eto nawo won ni koda ipade ohun koyo eni ti se oga agba lo office tan tin moju to eto suna nile yi koyo le o te ma eni ti se olusiro wa agba lorilede Nigeria won ni baba na nbe ninu ipade ohun won te waju ni oro pe koda gbogbo awon eyan toro kan ati awon ti an ri si bi owo osu bi tin jade lapo ijoba si apo awon ose won ni na nbe nbe nigbati won ba won niroyin soro leyin ipade alagbara ohun nibe ni Suleiman ti sala yoro pe koda awon ti ri pe ijoba orilede Nigeria lasiko won ti nikan se o koda ninu oro won e mo wi pe won nikan se lori tin benle yi won ni bo ti le je pe oku sata ko mo sala yoro wi pe awon ti sewele se lodi awon won ni lo ba siraro to ni oda ngba na e je ko won lo re fi se je fun awon igbimo alase agbarijopo egbe awon osise ti won je dokita onimo segun yibo ohun onigba to won ati won ba soro tan e mo gbo o latodo wa
1: o da o okan re to nbe ni waju temi o iroyin na lo nsafo mo oro di mimo wi pe igbimo to npetu sawo laarin amoye ninu egbe oselu APC egbe olosisu owo npinle oyo oni won ti nawo ja ase won o sowo si koja awon to je omoye ti won fife han lati dije du ipo gomina labe egbe oselu APC egbe olosisu owo ni ipinle oyo ti se won ti feju lodu awon agba agba egbe to n tawon ikan ikan inu egbe oselu ni tesi waju APC ni ipinle oyo igbimo ifidi oro mule bi pe ikan sire ni tu gaga ngbaye lo wa ni ibamu pelu adehun tan ti se ki ogba awon eyan ti inu ba nbi tabi ti won ni nkan kan to n dun won lokan inu egbe oselu na o ni awon ba soro lojuna lati je ki alaafia ti isokan ko wa nu egbe oselu APC saaju eto odibo to nbo lona ni 2027 Tunde Olajide le eto je okan lara omo igbimo petu sawo yi inlo wi pe seri ile eto je omo egbe fun igbimo awon ikekan inu egbe oselu APC jare inu gbolohun iye to fita in lo ti safomoro di mimo wi pe ipetu sawo pe ko ni le waye bi e ba se wi pe awon ikan ikan ninu egbe na ton tan ti won lese kuku o na ni gbogbo won fo wonu ti won jebure awolu gbebe ninu egbe oselu APC ti butoro lewa Nigeria yo si le mu itesiwaju alailelegbe ba egbe oselu na inu oro ile ti Tunde Olajide ele eto je okan lara omo egbe igbimo awon ikekanu APC le to fi oro ta oni ohun nigbagbo wi pe igbimo petu sawo yi ohun lo je pe ilana ikan sawon eyan yo tubo je ki pa he ko je rodo inu egbe oselu APC ba kan na ni o tumo ki egbe oselu na ko duro sirimu ko dara ba igi aloye saaju eto dibu 2027 ti egbe na yo fi se aseye talakan sepo
0: oda age nse be ki mu yi ninu iwe royin the guardian nibe mo ka mo lori oro idasile olopa apile ele tin jarenren ele lasiko ta wa ye won ni oro mi ina mo to ti yoju sita fe o lati enu egbe oselu olowo bowo ni African Democratic Congress ADC to fi ma ajo kan tori si ifese mule ofin lorilede Nigeria rulaki ati eni ti se omoye nigba kan ri lati nu fun ipo are lati nu egbe oselu AAC yen omoyele sowore nibi ti ko wa won ti won tin benu ate lu ijoba apapo pelu ilana ile ti an tele lati se agbekale olopa apile ti are Bola Ahmed Tinubu won ni nigba ta ba fi ri osu kan sasiko ta wa yi won ni ilana tele lati gbe ile ise olopo ohun kale won ni won yo ndare fun are o yo ba buwolu ni won si bere sinema se amulo kinina won ni egbe oselu African Democratic Congress ina ti wa ke si awon mo legbimo asoju sofin lati tun se be se atungbeyewo aba ofin ele ton ri si idasile olopa apinle ohun o nitori pe ilana ti an lo njo ni lati mojuto ki won si jalonte won ni eyin omeri o si laye topo nigbati yo ma fi oro lede eni ti se akowi alukoro fun agbarijopo egbe oselu ADC Bolaji Abdullahi n lo ni bo tile je wi pe o wu awon lo to ki ijoba orilede Nigeria kan se agbekale olopa ipinle nitori pe yo je ki eto abo wa ko to bo fese mule si o ni amosa tin ko awon lominu ni pe ilana ti an lo lati mojuto kini ohun o ni eyan omo Nigeria ko ni ya lenu o wi pe ngbati won fe ma dibo wi pe eyin wo le support eyin wo ni ko te lorun lati je ki agbe olopa apinle ka gbe kale lorilede Nigeria won ni gba awon omo dibo elomi nbe te pe ko si ninu legbimo asofin won ni ori WhatsApp iniyan tin fi ibo ranse wi pe o tewa na lorun ati pe ko ti alorun won ni elomi gan nbe te pe ko si ninu legbimo asofin mo o na to dibo won ni koda gan irufe igbese be ko ye ki o sajoji san morilede Nigeria o ye ke je ki awon na ki won lanfani ati soro sa fi olopa apinle aba fe ba ba fe olopa apinle iru igbese wo lo ye ki jobo gbe kikini on ko to do won fi oro lede ko wa na lo soro won awon oni ki jobo mo se agbekale olopa apinle o sugbon sa ilana te tohun o ku die ka to
1: o da we je ki emi na o tun mele ko yin papapa iroyin lo nsafo mo oro di mimo pe legbimo asofin agbale wa Nigeria ni won ti fi idan loju ta o fun mo orilede yi wi pe awon osise takutakun o yen lori aba ofin idasile olopa ipinle ti won si npe fun ifimo sokan amo Nigeria na bi ilegbimo asofin agbale wa Nigeria mo se nte waju lati se lori idasile olopa ipinle ko to di wi pe nse na ni won ogun le nori pe won duro yen ni asiko simi ti won ti won si npe aba ofin yin ti e ilole abi idaduro kan ko ni ba bo ti le je wi pe isimi ni ilegbimo asofin o waye gege bo se n fide oro mule pe igbimo ile ohun olu se takun takun lati ri pe papapa o ni ayipada ba ofin le wa Nigeria lati fi ayigba idasile olopa ipinle alaga agbimo leyi lori eto iroyin ati ikansara lu yemi adara modu onlo foro eta lasiko ti won fi oro wa lenu oni ida konko awon ni iroyin punch lo se iforowa lenu ohun le to si wi pe se ri isimi eleyi ti nbe ni legbimo asofin bayi ipe koni mu ki idaduro ko ba awon ise to nlo labenu lati ri pe idasile olopa ipinle wa papa julo ni legbun asofin agbale wa Nigeria ati legbun asofin apapo keji le yi be ini idan loju yi jade latare bi opolopo se ti wugba se won ti agbagbe idasile olopa ipinle ni abi won ti darunu abi won ti danu ni won ni won oda kankanu ni pe ise se nlo lori e labenu ti idaduro kankan o se ba nigba ko kan punch on loko
0: oda age nse be kin tun mu yi wa ni fere fe iwe
1: ro
0: ni
1: wa nu eh omo ti ba mu ti bi wa ti mu ton wa
0: ni
1: won pe mu iwa
0: ki mu iwa ko wa pada de
1: ni ti ba wa eh so en ti ba wa da lurupo mo sapati ni le pe ni dapo
0: dapo to ba o le mo da nkan gidi po mo ra won na o o le dida
2: o ri si da po
0: da da po e mo
2: a je po ri si da po lo wa
0: lo wa ti to ba je ti kaluku
2: ni ko wa
0: lo wa mu e wa so man ismail ni ke ah oro re e ko da bi oro ba se kile inu ri omo do sa ni
2: awon ti ba je kan di e ma jo ya n lenu ti ba nse igbeyawo na to ba so pe debe o ko ni ro
0: kula kai oda iwe royin daily post ni ayin won ni eni ti se igbakeji omo oye fun ipo are latinu egbe oselu onika meji Nigerian Democratic Congress NDC iyun Rabiu Kwankwanso lo ti soro gbe awon bishop ijo aguda orilede Nigeria lese o iyen Catholic bishop ni eyin ipade ele ti won se papo pelu are Bola Ahmed Tinubu ni joni nilu Abuja Kwankwanso ilo fi erungba re lede loju itakun X-ray nibi to tin korin re ki awon bishop ohun fun bi won ti ese ni igboya lati kesi takoso tin be lode wipe ah e ma ma fi oju egbo tele bi oro mo tin ri mo ni e ma ma so wipe awon eyan ti yo ikun won te mo ri to yo taun okan yo win kini o ta ri nkan gidi je ni o nibi to tin sala yoro wipe awon eyan kan so wipe awon bishop won so won je won jele nu dada o ni won si dada nigba ti won yanana fun ijoba tin be lode ipe egbo owo ta fi ran tenu nje o ti po si eto abo o ti fe gbe won gan na koda awon omo orilede Nigeria won ni igbagbo to gumo ninu isakoso ile tin be lode eni to ti fi gba kan je gomina ni ipinle Kano ohun won ni na lo wa sola yoro wipe nta won bishop ohun so ni won fi awon omo araye o nti omo Nigeria ti won la koja lasiko ta wa eni tori pe eyin eto oraje o ti di boko boko aluboko o awon eyin orisese mo o eto abo o ti fe gbe won gan na koda eto eko gan ati eto lera awon eyan ola anfani si eleto se daada mo oni gbagbagba yin lo n duro leyin won tori pe oro ti won so bo ti ri ati bo ti je gan ni
1: eja rede fuya lori edo kiroyin fun to ro oni be ba woju ago yin ago mesan ku iseju kan lati ikani lagi lu fm okay to gaju okay bo ba ti di ago mesan gerege eto yin eto wa je kajo so ni oguri agbagbe lo ro toni nigba to je pe alejo wa o na ni Alhaji Taofik Tayo Akinwale re to je oludije fun ipo gomina labi egbe oselu labor inu eto ribo to koja 2023 titi igba na temi tayo oye ladun aboro loko mi eja pegbon ka ma ba pegbon jinijini bi eni ojoramu aboro to fomalu abi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa kankan je ko o o si ni nje be ko ni tale wa e seun te gbo wa
0: e seun ti e ba wa fife gbo ni aro toni titi eyin ola te to ma pade awon akeke gbe wa e mo gbagbe iki gbo ojobo thursday yin ola nu lagu marun le to e la loro abi de mi lo ko temi wa kan den lo ko baba to bi mi lo mo ragba bi o ba se loro baba pe ti a mo se lojo ale seun oni yo san wa si dada

0: papa senator Sharafadin Abiodun Ali to ti gba keji e leti won ni pe ara o ko tona bi won se mu won leti egbe APC ipele Oyo si ti gbe igbimo apetusawo kale lati kan si awon ti inu bi pe ki won jibure awo olugbebe to ntenu e lo je pe ni aipe yi lodun to koja awon omo egbe oselu APC won binu si okan lara awon omo egbe won to ti fi igba kan soju ekun Ibaran Southwest Northwest Ilegbin asofin apapo keji honorable Said Fijabi wi pe o ti nse aponle ati pe o ti nse winin soke pelu Gomina Makinde julo leyin wa oro oni honorable Said Akiare Fijabi pada fi egbe oselu APC le lati darapo megbe oselu PDP ngba na pe ba si gba wi pe honorable Akiare Fijabi leyin ohun ini Gomina Makinde yan gege bi alaga ajodun aadota odun ile ti ijoba ti ipinle Oyo to pe nigbati won ti da sile iru e tojo be o na ni ti o menta bayi lode oludije fun ipo gomina labi ase egbe oselu Labour ni eto dibo to koja iyen ogbeni Taufik Tayo Akinwale ajo wa lori eto bayi laaro eti ajo ma wo awon ati ma se bo won nu oselu ati bogan ni nkan de duro ninu egbe oselu won wa bayi e koju ma lagba Taufik Tayo Akinwale ba nke awon tan gbo wa
1: mo ki gbogbo ara le ni gbogbo bi ti owo kan na awon kan ni abi
0: owo ja
1: ikan ni lagelu to de kaakiri agbaye pe e karo
0: ekunjuma eje ka bere wi pe egbe oselu wo o le wa bayi nigbati mo ri kan yi ti o ti to su kan inu egbe oselu APC le wa ṣugbọn won ni

0: lucky or you.
1: Auntie, I can't ba seje lo ma tu mo ori ori eyan si nkan mi
0: e se pe lo gba ebun lodo re yin
1: ara
0: inu egbe oselu APN
1: ara ara ti ara
0: e lo gba kankan
1: mo lo ki ara mi ara ti ara
0: e kan lo ki gomina ni
1: be
0: fa ma egbe lero pe a ajosepo yin o ti n fi yan pe
1: egbe wo ni
0: egbe APC
1: sawon na ni ile aye mi abi mo egbe wo ni mo police mi kakiri she ama ti won jo wa laaye ni jo mi gbe APC lo laaye mi mo ni mi se gbe APC mi se gbe PM
0: e se gbe APC mo
1: emi je osise ijoba
0: so osise ijoba ni bayi
1: I'm a public servant
0: a je pe soselu mo niyan e so lo selu mo
1: mo ni sise ijoba sugar I'm not to partition politics now everybody is a political animal gbe on lo niyan lo ni fe soselu iselu so bi aspect ti mo se tele ti mo wa actively involved is no longer there. I am now a public servant. I was a public servant before because into jade lati dibo igba ti mo de dibo ton so gbogbo eto lati para si bi ise mi Olorun ti pare e so nitori na mo ti pa da kuro ni ijo loselu so lati lo kiyan ke wa ma tumo re si kan mo kere nu aye na o ti ma fe bo sinu egbe kan ki so fun gbogbo aye ke mo ti bo nu egbe yen mi o kere so eni ko si le ti mi gangan o si le salaye aye mi mo a se se emi mo laye mi
0: igbawo laarin igbawo sigbawo le je oloselu ta ra mo tori mo ni gba rira last bi osu ti o ti to su kan omo APC si ni ki lo si sokun fa e
1: bi ise ijoba mo ti dibo now mo ku bi ise ijoba mo wa dibo abi mo n sise pelu ile ise are tele mi o ise oloselu ti o ni ise I am a professional, I'm a journalist by profession, I'm a trained and certified journalist, okay, and I'm into public service. I'm a technocrat. I'm just, you know, I find myself in politics, which was interested anyway, very interesting, and I was interested, that was why I enjoyed it. But for now, I am a public servant. Do not attach me to any political party
0: for now.
1: Yes, for now. Thank you.
0: Tori pe
1: ti mo ba fe tun salaye ara mi pe mo tun ti wa involve ma wa ma salaye
0: tori wi pe after te lose election 2023 London Labour Party
1: ben
0: e para the camp CAPC
1: ododo
0: and lati gba na titi di bi ti o ti to su kan bayi
1: o ti ju be lo
0: APC na si ni
1: o ti ju be lo tori pe ajo ma soro dada ni ti mo ti yera fun won to ba kiesi pe mi o ki kopa pupo ninu agba egbe ise awon eto to loselu nse
0: okay
1: pe okay. To ba kiesi o ri pe mi o kopa
0: ki lo rete kopa mete fa
1: sey nitori pe mo fe pada si bi ise mi ni
0: ke se pe nitori nkan kan sele
1: rara o
0: tori pe leyin te se padi pelu gomina te lo ki ore yin be se so leyin igba yen isele kan sele leyin e ti e fe padi e fe ki senator asabadi yan ni
1: won pe mi gebu o se pe mi nbi won pe mi si Dominion TV mo wa fe wo nu NUJ le yan paxi press center NUJ yagoku mo ari ba pe awon kan ti kunbe ni le park so mo de wa yi lati park mo ju gas hotel ba tin se on ko o di dana ki rin koja laarin ibe yen ki lo sele won ni sento Sarafadin fe wa se program bebeya press briefing so then we ju lati ki won sugbon kanu awon eyan bi meji ti won da otun yato so si mo so pe ki lo wa kini kan kini kan kini kan se kini kan to to ten ba lord bi mo se ba n soro yo I am a public servant mo sise pelu ile ise are
0: bye
1: isoloselu
0: mo
1: to ba tesi ni se bye
0: lasiko
1: e ma pe to ba gbe iselu eyo mi ko nbe bẹẹni
0: inu ẹgbẹ wo le lero pe le darapo mo lojo waju
1: abẹ wa gbọ ni
0: lojo waju
1: nigbati fura ba nigbati fura ba ya nu a ma mo ba se ma se nigbati esi pe boya ise ma retire ni mo si lo odun to po ninu ise yi lati se so igba yen emi ni mo ni ipinu mi bi to ba wu ni mo le lo
0: ninu awon post yin te ti n post seyin e wa lara awon ti o fe orun han lori bi won se mu omo oye ninu egbe oselu yin primary yin to wa
1: yin emi o fi
0: awon kan te n post
1: emi o fi ehonu han lekan bayi in dasi kankan in fi ehonu han emi o yin temi ngba ti se pe mo fe se mi dj fun gomina now ehonu kini mo so te ba ni mo fe ehonu han kini e so eyo kan bayi ti mo so mi se nkan kan npa enti ko ja ejori pe emi ti koja abe mo ti ko ni ni abala abe so eti olorun ba ti to won sona na won ma se
0: pelu bi nkan se nonu egbe oselu lati bi odun melo se
1: se egbe oselu ro nbe
0: inu awon egbe oselu
1: okay inu awon egbe oselu
0: okay o fi yan wi pe iduro sise awon omo egbe ati je olooto si egbe o ti yirin latin wa teni kan ba lo nje omo egbe progressive inu egbe na ni o duro si gbo to ba se le won pare na ni o sise egbe sugbon be na nu egbe keji na boya egbe awon egbe to je conservative bi se ma ri niyan o ma jo rorun fun lati da egbe kan mo yato si ikeji sugbon ilana ba se ndibo lati bi odun melo seyin o ti dilana dapo bi ki epo mo egbe he nitori pe nu bi o latan isuni njenje ko lo sise fun egbe bi ta ba won to sele 2023 a ri pe gomina gan nipinle oyo pada acknowledge pe awon mpc won wa lara awon to dibo fun atan fi wole iru re boya ni awon mo egbe apc wa won pe awon fe kiru re ko sele mo to fi won pe ni kan ba ti ni pelu awon egbe alatako pe mo ti fe mo se jomi joke ni nje lero pe iduro sise wa nu awon mo egbe oselu kokan Nigeria nipinle oyo
1: ese ise regbe gangan ni o je ibi amukun
0: erewo
1: o ni okelewo ewo isale se re egbe gangan ni o ni ipinu mo ko si egbe to ni ideology mo ideology gbogbo egbe oselu o pin ni 1999 tan bere itase tan se lowo tori egbe ti o ba nipin awon ti won jo me egbe o joko awon ti won je agbagbe egbe ti won je asoju egbe won joko won le so pe egbe ta fe dale awon a fi nkan ta fi sun niyi awon nta gbe si waju ni ko si mo ẹgbẹ́ tí wọ́n dálẹ̀ 1999 ṣe hàn pé AD wà nù wọn ANPP wà nù wọn PDP wà nù wọn àwọn ẹgbẹ́ tó lámìláká ń gbà yẹn nìyẹn ẹgbẹ́ tí mo sọ yìí ẹnìkan péré ló kọ ìwé òfin wọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹnìkan ló kọ ìwé òfin ẹgbẹ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí o ti di dandan ko jẹ pe ero ẹniyẹn nikan ni o wa nu awọn iwe ofin yi olóògbé Bọ́lá Ige lo kọ constitution ẹgbẹ mẹtẹta ben
0: ad
1: ben
0: ati
1: ampp idi yi to fi jẹ wipe adiokan ẹgbẹ ta n pe ni ideology ẹgbẹ o ti sọnu ẹgbẹ o keta fun awon omo egbe dada awon agbe egbe nikan lo njanfa ni ere egbe
0: okay
1: atawon to ba ma awon egbe awon eyan ninu awon omo egbe ti won ba la mi la ka tan se wahala tan gbiyanju tan fokan sin pelu egbe won ma ja won kule won ma ja won ni tanma ni idi lo fa to fi je wi pe laye john a ma npe nkan ta npe ni party supremacy
0: egbe lo tobi
1: egbe lo tobi ju nisin bayi omo egbe lo tobi ju ni
0: omo egbe tobi ju egbe lo
1: egbe o tobi ju bayi
0: kai
1: I ti ma fe fi omo egbe da ni won ida ke se npe nton omo egbe ba fe da ninu egbe ni lo nsele idi to fi je wi pe awon omo egbe na wa wo pe oda no je a se wahala lasan bile yo ba gbe mi ma si lo lele mi tutun ibi ton tin fe mi ton nfe mi pelu bukata mi idi niyan to fi je pe awon megbe wa wo pe to bowo ba se san
0: akaleri
1: lo fa te fi ri ele loni lola elekeji oni pe oseli ti ko ni bi tana ti a wa ninu egbe yi to je wi pe won a si ma se be sinu egbe yen o le wa nu egbe he ko si ma se wahala sinu egbe bi ati ri le ni now papa julo e ti won lole nipa aye are tutun ti a ni are wa to je pe ibi egbe ile egbe ibi egbe to ba wa o se pataki bi o se nta fe ko se fun wa
0: ise ta fe
1: bi ise ta fe bi o koda mo jo me egbe o se pataki ton ba ri pe olopolo o si ni ti an fe ai mo ye yan ni oni ba wa te ni oni ba wa gbe ehe ti oni ba wa lo bi kankan ti oni jiya fe gbe to je wi pe oruko ehun iranse lati ilu ebo awon ni commissioner awon ni special adviser awon ni won ni la kai ju awon eyan ti won wa ni egbe ti won da mu so ki si se pe egbe la fin dibo wole nisin
0: ti wa le fin dibo wole
1: ti pe egbe yi bo se da to yi en ti ba gbe kale ni boya won fe won ko rara o awon ara ilu na won tin soji begbe kan ba gbe eyan buruku le ti won fe egbe won ba la mi la ka ninu ilu awon aye opele awon oludibo pe sile won lo dibo fun eni ti o pe won oro ti ko ni bi tana awon so pe egbe kan ni kini kan papa julo ipinle wa loyo yi ori awon oludibo o pe won mo bi ton fe won mo ton fe won be nti won o dibo fun ki se pe ariwo egbe kan ini o mu won dibo fun enikan awon fun awon owoye ta lo pe mi abala kanu oro ti ku oni bi tana to ba digba ta dibo awon ara ilu gan won o we ni re mo
0: awon ara ilu gan owe
1: yan won owe yan re mo
0: okay
1: ta leni ti owo re wuju ta lapo re tobi ju ni na n wa kiri
0: owo dibo ko se
1: bo se ri niyan so gbogbo e ti wa di pe egbe gan kini kini tumo egbe so nitori idi eleyi emi ri yato to po laarin keyan je omo egbe oselu ni aye john
0: ati sin
1: ati isin te ba ni ka ma ka ma ka lo
0: kini kini ona abayo ti o je ki iru ooto onu ijolo to segbe
1: segbe
0: ifokan sin
1: segbe
0: ti gba yen ti o fi pada
1: sa pada nto sele ni pe a da pada na ni ba won ti won ni egbe ngba na ti won se nse oni wi pe ti won ba wo pe e je ka mu eni ta mo die won a mu eni ta mo na die ti mo so ni pe ke se pe ngba na ko si influence influence wa ta won na nlo be pe omo lagbaya ni omo tamodo ni sugbon ki se pe ni won lo fun gogo e won mu eni to fara jin si egbe na to n se wahala
0: won yo sira
1: won yo sira won kan mo yo sira won be kan wo eni tori e pe yato si eni to tapo ekun
2: won le menta po ekun na tori owo na ni a fi se owo ni sugbon ki se pe ko wa je pe e to mumu laya won ni pe eni o ba le gbe dollar le nikan ohun ni o gbodo ri ita gbogbo e ohun gbogbo e lo gbodo mutan ta ba ko ta se ti ko wa mo obe obe to ba ti dele tan awon tan ba focus n pa re ti won dip se obe nitori won ni oro be je so nitori idele kan pada si tana ti ile to je pe omo egbe ti awon omo eni ti omo egbe ba n fe tawon omo egbe ton faramo ton ri pe iwa re o ti awon lorun ton ri pe ise re o dun ma won nu ki won o pada si be tabi ki won o pin pe okay awa na o a o fi pa mu eleyi a fe eleyi le fun yin keyin na o mu wa ka wa dapo mara won se ri nigba na awon eyan o ma mura segbe sise okay yin awon eyan o si ma fa megbe pe bi mi leyan mo ti ni kota ti o mu mi ti n ba ti gbe pa omo to ba le gbe pa o na o ye ko re ni ti o ran lowo
0: mo lero pa awon kan te ri re te fi pe e fe susele lasigbe mo
2: ki se temi ri emi ni ise ti mo fe se mo de bedo se ise yen de opin kin to pada si no se lo ni gbogbo awon ti mo so yi ko de mi lowo to e pe mo fe ma se oselu lo tori pe oluwa ba gba mi laye gan eh mo de dupe fo lohun gbogbo awon nkan yo de mi lowo ibere temi ko le bere ele ro wi pe awon ifokanjin fun egbe osi mo bi titana ni mo se salaye fun yin oro mi ke nso
0: mo bere na ni
2: aha je ko nko ko tunun kankan lara temi tori pe oluwa ma ngba mi laye gan
0: oluwa ba gba yin laye
2: gan ko si bi ti mo fe de ti olorun o ni je n debe sugbon time ta ma debe iwa yen lo wa lowo olorun popa ni debe a debe
0: a debe ta
2: olorun olorun kemi wa sile pelu ogun olorun
0: e ti wo bi nkan se nlonu awon egbe oselu nkinle oyo bo ti e je pe ni e se mo egbe oselu kankan ma sugbon wa a le pe ni ohun oye awujo
2: bayi ohun oye awujo ni mi
0: bi nkan se nlonu awon egbe ni ipinle oyo bayi loni ti le mo egbe oselu bi merin ini o lamila kajulo baba ni paro
2: no egba
0: egbe oselu APC APM egbe PDP egbe ADC ati Accord marun ni awon egbe yen ti musemuse won to damuse won ti mu awon moye ninu awon egbe yi ninu egbe APC Sarafadin
2: okay
0: Abiodun Ali senator to soju Gusu Oyo lowo
2: okay
0: ninu APM ona ibu imbade kan bi to je finance commissioner tele laye gomina ana Abiola Ajimobi
2: all right
0: awon ni olubije won ninu egbe oselu ADC Oloye Taufik Adegboyega solution
2: all right
0: ninu egbe oselu PDP Bola Rumi Azim ini ninu egbe oselu ti Accord lowo bayi to kore ti jade amo bi nko yi pada o ni Alaji Oriyomi Hamza to je mararun te ba wa awon eyan yi te ba ni ke gbe an yewu ikoju osun won la ya mararun kini muse awon ta lo le waju ti muse muse e damu seju
2: a gbogbo won pata awon ni eyan mi gbogbo won eyan mi
0: n so pe won se eyan yi muse muse won
2: mo ni gbogbo won lori mo pe
0: okay
2: gbogbo won na si ni iriri me ya iriri public abi private money gbogbo won ni won si ti so mo do mo ye gbogbo won ni won si ti setan lati koju awon oludibo awon oludibo ni o dahun ibere tan bi mi yen
0: gege bi ohun oye awujo
2: ni oye mi ni mo ti wo n pa awon mo lori won pe won le experience gbogbo won na si ti fi falẹ bi omo oye gbogbo won patapata na si fe ibo lodo awon araalu oro dowo olohun atoraalu
0: ibo leyin wa to si nle
2: iga mo so nisin pe gege bi osise ijoba eyan kin to se ni enikankan nta ti ba ti do osise ijoba
0: eyan kin to se ni enikankan
2: mo eyan len ti o dibo fun
0: ìyẹn lẹyìn tí ó dìbò fún
2: bọ yín
0: gbọdọ ẹyin
2: o gbọdọ mọ se kulenge fulenge fulenge ngba ta n soselu yẹn mọ fulenge fulenge lo dinku
0: te ba wo gba ta tin ba ijọba bọ la Nigeria láti 1999 títí di àkókò yìí pàápàá jù lọ tẹ ba wo ọrọ ìgbà tí ìgbésùnmọ̀ mi tó gàgà ń gbá fanimu láti 2014 títí di àkókò yìí jẹ́ tiẹ̀ lérò pé ìjọba tó wà lóde yìí ń ṣe tó láti mú kí ètò ààbò Nàìjíríà kó mú yọyàn sí.
2: Kò sí iyèméjì ìjọba tí ó wà lóde yìí wọ́n gbìyànjú lórí ètò ọ̀rọ̀ ààbò wọ́n gbìyànjú.
0: Ẹfẹ̀ rí ti ń di.
2: Kò sẹ́ẹ̀rí kankan ju pé àwòye sí tó ń ṣẹlẹ̀ lánàá àti tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́nu. Tá a bá sì wo ìgbésẹ̀ àti ojú tí ìjọba tò ní ń kọ sí ètò ààbò a rí pé ó yàtọ̀ síra wọn pàápàá jùlọ bí ò bá ẹ̀ tí débi tá à ń fẹ́ ìjọba ń gbọ́ ó ń gbọ́ ọ̀rọ̀
0: lẹ́nu
2: táwọn èèyàn ń sọ ìjọba dẹ̀ ń tẹ̀lé níwọ̀nba àti ìjọba lè ṣe ṣùgbọ́n ètò ààbò yìí ṣe nǹkan tí a máa ń ṣe tásọpọ̀ àti parí rẹ̀ nítorí pé nǹkan tó pàtàkì lè ètò ààbò nǹkan tí èèyàn dẹ̀ ṣe tán ni torí gbogbo ìgbà náà ni ìpèníjà máa ń wá ètò ààbò ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé nǹkan méjì péré ni ìjọba wà fún nǹkan méjì péré ó ní ìjọba wà fún kí ni nǹkan àkọ́kọ́ kí ètò ààbò kí ó ṣe kí ni kó lórin fáwọn àwọn aráàlú ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni kí gbáyé gbádùn àwọn aráàlú kó dára méjì tí ń bẹ́nu ìwé òfin náà nìyẹn so pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tí ìjọba yìí ti gbé ní àkókò tá a wà yìí èèyàn á fún ìjọba ni pé wọ́n gbìyànjú tiwọn wọ́n ṣe bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ pàápàá jùlọ nísìn látijọ́ yìí láti ń béèrè state police ni kò síjọba tó ti fún wa wọn ti bẹ̀rẹ̀ ètò láti jẹ́ kí ó wáyé báyìí ara àgbésẹ̀ nìyẹn ó pọ̀ lọ bẹ́ẹ̀ yẹn nínú ẹ̀ náà ni pé a fẹ́ minister báyìí ní minister of defence kò síbi tí àwọn aráàlú ti ń dictate irú ẹ̀ rí ẹran ti chief of army staff bó ṣe ń kó tán báyìí làwọn aráàlú ni làwọn fẹ́ nígbò jẹ́ wípé wọ́n rí pé ó kojú òṣùwọ̀n ìjọba tó dá wọn dúró ìjọba tó dá dúró ṣe é pé tí wọ́n bá dá yàn dúró pé mọ́ ọ lọ ilé rẹ̀ ìjọba náà ló tún pè padà torí pé àwọn aráàlú fẹ́ bẹ̀. Àwọn ìgbésẹ̀ tẹ̀mí ń rò pé ó máa fún wa ní ojútùú sí wàhálà tún bẹ ní pé ètò ààbò ó ní pé ká máa gbọ́ ọ̀rọ̀ sáwọn aráàlú lẹ́nu torí aráàlú náà ló ní ọ̀rọ̀ tó lè mú nǹkan yẹn dáa bó tiẹ̀ jẹ́ pé ètò tó lè mú dáa ọwọ́ ìjọba ló wà ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ àti ìmọ̀ràn tí ó mú ètò torí pé ètò ààbò tẹ̀ ń wò yẹn kì í ṣe nǹkan tí ìjọba nìkan lè dáṣe o
0: ìjọba nìkan ò lè dáṣe
2: kò ṣeé ṣe ètò ààbò gbogbo wa la ní if you see something
0: you say something.
2: Say something ìjọba kí ó rí something níbi tán wà náà.
0: Ojú ìjọba wà nílẹ̀
2: ó wà nílẹ̀
0: àwọn èèyàn sì ni
2: àwa èèyàn sì ni ojú ìjọba yẹn ṣe rí gẹ́gẹ́ bí ìgbà tí mo ń polongo ìbò tí mo ní mo fẹ́ dìbò ohun tó dára jù nínú ká ṣe ètò ìdáàbòbò ìlú ó ni pé prevention prevention ni kankan gan tó dáa jù ká dènà kí wàhálà nípa ètò ààbò kó dé ó dáa jù ká mọ dààmú lórí bí wàhálà ó ṣe
0: àti
2: yanjú rẹ lọ.
0: Ẹ jẹ́ kí wọ́n béèrè báyìí torí àkókò wa ẹ ti jẹ́ igbákejì alága ìjọba ìbílẹ̀ rí ìyẹn ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ń bì ìwòye yín pé bó ni ẹsẹ̀ kúkú ṣe lè dàgbàsókè tí gbogbo nǹkan amáyédẹrùn yóò dé bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ lérò pé ipò tí àwọn ìjọba wà báyìí ìjọba ìbílẹ̀ tí ẹ pé wọn ò lè dá dúró lórí ẹsẹ̀ ara wọn láti ṣàkóso ati nawo o le mu ki idagbasoke ta nfe ki o to wa lowo bo ti le je pe ijoba apapo abi ijoba ipinle le mo gbianju lakata ti won
2: e seun te ri oro ti wo lati ile ibi ti wahala de wa gangan ini iwe ofin wa iwe ofin orilede Nigeria to se Nigerian Constitution of 1979 or what is it 1979 I don't know 1999 sherry iwe ofin so wi pe there should be a joint account they call it jack sherry joint account yen between or your between states and federal o ti so di wahala to fi je pe awon gomina ni won o mo dari eto owo sey to ba ti di pe gomina lo njoko to n pase eto owo to je pe ofin fun won lanfani be ton de nse be ko sese ki awon ijoba ibile wa dagba soke
0: o le dagba soke
2: ayafi
0: ki
2: won daduro lori ese won bi federal se ngbowo re tin fi sapo ti state ngbowo re tin fi sapo tan na bo se wu won ka won ijoba ibile na ma gbowo won kan ma fi sapo kan ma na bo se wu won ani lati lu are logo enu wi pe fun gba kokoko won gbe ese ese wo na gbe won gbe ese lati so won di ominira sugbon ese tan gbe yen ese kan won gbe o kese keji ese kan tan gbe yen ni pe won gbe awon gomina lo si
0: ile ejo okay supreme court
2: koda awon obere lati kekere supreme direct sugbon ile ejo ti dajo ntoto but idajo yen political judgment ni ko nse constitutional judgment constitutional judgment oni wi pe ki won amend the constitution wa kan gbe lo si national assembly ti won ba ti se amendment yen ominira de fun ijoba ibile idagba soke de lo si waju de
0: yen true national assembly nikan oni aye para to to yen
2: le wa
0: e se mo pe laye buhari won gberu gbese be to je pe awon ilegun asofin ipinle iye ti won nilo lati buwo lu abu ofin yen won se be pe an lo je ki ijoba ile opin pe ka won oko ti e lo si ile ejo to ga julo na
2: supreme court ko ni bere supreme court o ni pe kan je pe kan dajo political judgment lo won ni constitutional won le alter constitution
0: iyan ni pe afi ki ijoba apapo
2: to ko supreme court o le alter constitution la won na ri lai le lori
0: e se gan ti a pe yin ti eje wa laaro ni aragba taufik tayo akinwale e se ta pe yin ti eje wa e ba ndagbere lori eto yi
2: mo dagbere o dabo tori e mo ti e tin ra won nkan kan tin dagbere gan o dabo
0: e farabalẹ e se mo ti bo wole won fe pese morale
2: o ti dawo o okunrin ya mo lo engineer ti sowo ba ki mo sare lo
0: to gori afefe ni temi tayo ye ladun aboro lo ko be ja pade to ba di ojo aba meta lori eto yin eto

Eku dede akoko yi ni gbogbo bi ti afefe ikanne yi fe de ti eyin tin lori ofe ati ma gbo mi. Ohun ti mu ki igbe aye wa rorun wa ni muke muke. O na ni mo tun gbe wa fun yin fun toni fun gbogbo eni to nilo ona miran ti o mu ki eto suna re orugogo si eyin gan le to yi wa fun. Ile ise Fictionary Eagles Global lo ye ka darapo mo. Ile ise yi ti mu ki opo eniyan kuro loko kosi kosi ati aini to ojojumo. Ele yi ki se sogun dogoji rara o. Can somebody say success is possible? SIP. Fun gbogbo eni to se tan lati kuro ninu ise atosi. Mu ki oro aje re gbero si. Ona bayo re yi. Ete atejise SIP. Si ero banisoro yi 0802 089 99

0: okay now. Atu ti dela ti yi koto ti kashi e la aro yi. Kashi e, kashi e, kashi e, kashi e. Mega, Bolaji Bam Bam. Elan sile kumfa wan mejeji. *347*1004*2#. Odi lati gbe nu si kashi e nu. Le ti play kashi e lati joy e je kashi e. Abe ti je ti pe. Ogun ti kashi e, ogun e yokan toni na ni pe. O ba ti relent yo kan jo kan e to je 1 million lojo jimo lohun ti je ni isin boya nu osu kini ko lohun ti je keyin ni o si je boya bi 50,000 abi lo je lojo yen play play o lohun o je ohun relent gba to ohun relent lohun pada wo pe a agbo en ti o ba segun laye won yi safogun gba to continue pe se awon ti an je 500,000 ti an je 1 million awon na o lori meji na hun fun die yi ohun na le je nigbeyin gbeyin o si pada je 1 million o da owo to je 1 million yen go ni 500 naira to ku la account hun ni to fi je 1 million yen omi te lo lohun pe lenu jo meta yi awon ara bi won fo shop won ko gbogbo orin se lo machine o machine ta tun gbe sodo ohun teni ele ni gbe sodo ohun pe je machine mi o wa lodo boda lagbaja ti ba fe ran so ki mo lo shop won o tun ji machine oni machine ni shop ti e na bi nkan se rinu nigbeyin gbeyin o si je 1 million je 1 million yen ni isin anfani pe ko relent na ni bi e mo se ja otan ba di pe okan pin meji ba on ti kan lo tin play kaase ti pe o je kaase e play ko gbo pe ton mo so fun pe jo to tin play lo lo ti wonu account e yi to so pe ko play kaase o ni o gbo si lenu ogun kaase e ni pe to ba ti relent o je kaase e laaro yi a tun bere si yikoto a je ko yikoto 50,000 meji 50,000 meji 50,000 meji a ko yi yen na ta ni number yi mo so fun yin ta ba yikoto lowo ko da yin lekun lati play cash ye o ko ni ke ma play cash ye ki se pe to gbo tin play tin yikoto be ba play cash ye le je cash ye ko si nkan to kan computer o number to ba won ni ma gbe fa wa ko so gbo kankan teyan le da si mi o fe mo ri ose to le ma fi we mi fe mo ri ose ti an si fun o le je cash e lai play cash e laye ta ni number yi 50,000 la koko o e to lo bere number yen 9635 lo pari number yi 9635 o ti ba n le Bolaji Bam Bam jade 9635 lo pari 50,000 la koko ta ni number yi o ti jade o number yen ti jade nbi yi hello aku ojumo o hello aku ojumo o eni ti gbe ko ko de so nkankan hello aku ojumo
1: hello,
0: Akọ Ojumo. Lagelu FM lati n pe yin ti jani loko danu loko mi ki lo ko yin bole wa yi. Ki lo ko yin latodun meji. Lati Sagamu. Congratulations. Eleyi odun meji le tin play cash ye abi. E ti je ri abi?
1: Mi o ti je ri o.
0: Gba kokko leleyi. Ona ti si ona ti la bayi e ma je lo ni. E ti e kokko gba 50,000 ile sapo ke ma fi wo kana. Olorun seun. Yeah, to be your jewel. Congratulations. Customer care wa ma pe yin se gbo ma. Customer care ma pe yin, won ma pe yin pelu number mi ni o. E ma jina si phone o. Won a bere awon kankan lowo yin ke da won lohun. Won a bere account number atawon kankan bi won se se owo yin si yin. Bi nkan se rinu. 50,000 la kokko nu ibi a tin pe alakoko lowo lati yi 50,000 le keji. oto 50,000 le keji ogo iwo lokan laaro yi ba ba yi ko to loku ni ke mo play cash e ko sumo si pe boya akoko kan sa koko kan awon number to ba play nikan bo ba play cash e ni isin computer le gbe number re anu awa okun ni mo po se play afi to ba wi tani number 50,000 le keji o eto lo bere number yi 0438 lo pare number yi 0438 ogo iwo logo

0: Elo ako ojumo o. Ako ojumo o.
1: Ekaro.
0: La gelu FM lati gbe yin ki lo ko yin bole wa yi.
1: Ah, lo wa mo ara ri ku odo. Mo gbe lo ke bale.
0: Okay, ibo lo ke bale. Ni badan abi.
1: Osogbo.
0: Osogbo. Eh. Ibo ra le ku odo sosogbo na ni.
1: Osogbo ni
0: awon mo osogbo tin confirm e nbi awon mo osogbo tin igba ole ti kilo ko kilo gbo ko yina
1: de fan ni omo to so
0: eh eh igba ole ti play ka se
1: ah o di pe o
0: e ti je gan o
1: abi je bi emi ji kan la ri
0: ye meji eyan kan ni o ti je kankan baba
1: adupe
0: bi emi ji kan na awon kan o ti je kankan. Congratulations, eti je 50,000 laaro yi.
1: Alhamdulillah.
0: Ba se pe yin fawon meji te ti je seyin yen won pe yin. Won pe yin, won pe yin. Bi nkan se ri nu. Star 347. Star 100 for Star Trash. Eyin gba ta yi 50,000 meji. Eje aye 100,000. Eh, ogo. A ma dun mi beyan kan ba tin play ka se ti pe to wa je ka se ta wa pe ti o gba go da ni number 100,000 yi number kan ti joko o 07 o lo bere number yi 2486 lo pari number yi 2486 lo pari number yi ati sa number won si o 07 o lo bere number yen o ti jade. Number won ti jade o.
1: Hello.
0: Hello, ako ojumo o. Ako ojumo o, ako ojumo o. Kilo ko yin bole wa yi?
1: Oruko mi Ben Adebege lati Apata.
0: Lati Apata, eyin ara Apata tun ti de. Igba o le ti play ka se.
1: O ti pe gan.
0: O ti pe gan. E ti je lopolopo o.
1: No, mo ti je e ko ko yan ni ti so mo ti.
0: 2 months ago, ilo le jen gba yen?
1: 150.
0: 150,000 le jen gba yen? Congratulations. E ti 100,000 la aro yi?
1: Chale.
0: Eh.
1: Oze.
0: Nja aro be te se la aro yi?
1: Sa?
0: Se lo be kan te se la aro yi bi? Abi?
1: Ah, mo de so lati jano ba.
0: Eh, lo da gugu enu. E da gugu enu e wonu oja ese mi. Customer ki e wa ma pe yin bo se pe yin fa won te ti je seyin yen bo wo yin o se te yin lowo ko ju be lo 100,000. Baba yi ni oze. Anyi ko to te sowo waju ni o. Anyi te sowo waju. Ta ni number yi. Ta ni number yi, ogo. Star 347. Star 1004. Star 2#. Website, ise lo website lowo bayi, ise ti website o ti pari bayi. Se website ba ti pari bayi ta ti yanju gugu etan a kede fun gugu aye sugbon bayi code nikan ni ko si phone te le mo lo te le fi je ka se e ba lo iru phone owo mega yi o wo n sellotape yi to tun fi o si touchpad mo nbe yi igbale ni fi mo te bo ba ti le lo sim e le ba fi le ri code dai e le play ka se leyin gba ta ti 100,000 nisin go tani number yi tani number yi star 347 star 1004 star 2# tani number yi 100,000 081 lo bere number yi 8034 lo pari number yi 081 8034. On lo pari number ohun ati dai number yen bi o ogo o ti jade. o ba pade mega to nisan lapa nisan lese phone tin lo n lo fa agidi ni fi monte.
2: Hello sir.
0: Hello aku ojuma o.
2: Aku ojuma sir.
0: Lagelu FM lati npe yin ti jani loko dana loko mi.
2: E ti cash
0: ye, e ti cash ye. Ki loko yi bo le wa yi?
2: Oluwa Antoni Omolara Ayegun.
0: Ayegun Akala.
2: Oyelo, oyelo Akala man.
0: Igba le ti play cash ye.
2: Mo se play laaro ini o.
0: E se play laaro ini.
2: Mo fe san gbese ni o.
0: Alasi ri bibo l'Olorun.
2: Beni.
0: E je gbese, e fe san gbese.
2: Beni.
0: E ti je cash ye retele abi.
2: Ara mo se play laaro na mo ka o pe je kin.
0: Igba kokon leleyi, e play cash ye retele.
2: Ẹ
0: fẹ́ sanwó nẹ́tíwọ́ọ̀kì ó ti yé mi ọmọ agbolé làwa náà owó nẹ́tíwọ́ọ̀kì ó ti yé mi ọlọ́sẹ̀ ọ̀sẹ̀ àbólósoosù ọlọ́sẹ̀ ọ̀sẹ̀ ni ó ti yé mi congratulations ẹ ti jọ 100,000 àṣírí ti bò àtọlọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ àtọlọ́sọ̀ọ̀sù àṣírí gbogbo ẹ ti bò àṣírí wa ò ní tú lógo ọlọ́run. Agbára Ọlọ́run customer care wa ma pe yin se gboma
2: igba o na ma pe mi sir
0: wa pe yin leni na ni e ma jina si phone yin o
2: bi time wo
0: e fokan balẹ pe boya pe ko to dasiko te san network abi
2: be
0: ni e le o ya ke ti e ko fokan balẹ bayi pe o ti se lasika le mi le yin ni kan ni ya lagbaja ti e ko ba se 50,000 account mi na o ti se e ma lo dollar lo customer care o pe yin bi nkan se rinu e je ayi to kan bayi ka to mo lo tani number yi ogo tani 200,000 yi 200,000 yi tani 200,000 yi kin ba yin ko 200,000 igoju yin e se ra wipers yi goju yin yi ko wa bayi fa mo sogo ni yabi ibo ni ila awon aya lanu iyomo lanu isomo lagidi leleyi o lagidi ko leleyi o kan pera e ni lanu sugba yala ila ni ayala tani 200,000 yi ati ji ko to ohun number ohun ti jade ta ba ti yi ele ka mo lo baba mi ti de o eto ni o bere number yi 5532 lo pari number yi to ke ina leleyi 200,000 ogo egbe lekan na ni o baba mi ti de baba ko la o looto ma da banija mo gaji ibadan to joba bomi lo elu aku ojumo o aku ojumo la gelu lati pe yin ki lo ko yin bo le wa yi lati akala igba o le ti play cash e
3: mo ti play lati ibere odun yi o
0: ti je gan o
3: mi ti je ri
0: congratulations e ti je 200,000 laaro yi oluwa seun customer care wa ma pe yin bowo yin se ma te yin lowo se gbo sa bi nkan se rinu e ti cash e e je ma lo lapa bi o tun do ri eto ta lo ta ni kan ni splash 105.5 lago meji la sago kan losan atun yi ko to ti cash e na titi igba na se te n gbo lagelu fm e se o dabo

0: lato wa go mewa abo sa go mokanla. Awon oni elefo elata elata awon omo pori pariwo erate se be o eleja na omo so pe won mo polu eja to ba tin do wa gun mokanla eleran na omo polu ye obe Toba tin lo si owo
1: Omo apajo fun ara oje la mo ko mo gbodo jaya
0: Ago kan sa ago meji
1: Oro la fo modo
0: Gba yin le mo gbo la ngbe jina o
1: Fo modo godo Oro kankan
0: Time yen ni amo ta agbado
1: Ni emetu Omo panu jagada eti emetu
0: Kabiyesi Olorun Igba laso igba lewu igba lodere koko nle lorin Gbogbo san na le mo gbo tawon ni gbuguru atepa omo polowo O ba tan lo wa lakowe

0: Land one on the 20, on the 25, 26. Oju alako we ba ran oke igba yen ni o di gbuguru perere pa perere
1: ala olo tu debit
0: egba e pa ti gbuguru ni sa
1: omo eni joba ti perere
0: igba yen ni gari yo je ni abi
1: mi sa sa lo je le o
0: won ma fi kulikuli mu gari
1: ti wa bi ojo o ma ma se le nke jo o
0: olorun ma fo si dan wa wo se wo ti je eba ati ti je wa ati gari ri ti won pe n so kudale
2: selenkejo
0: ti an ba fi ewa ro gari fun o so ba je laaro o da go marun ro le ke bi o to pa o
2: selenkejo
3: iriri la isele to muni gbo
0: kabiyesi olodumare olawole
2: omo
0: olon tobi lo

0: oi baba landlord mo ku ni ya landlady mo ku ya landlady ni o mo control gbogbo e lo ina lo fi je pe to ba nwuga to ba nwuga awon kan ma rerin ni gbogbo kuta kuta re o fe lo tata won mo take control bo si tu wule ko gbon to o le ba won mo soro ko si omo ti I ma saba gboro si baba re lenu ju ya e lo awon omo mo ni sympathy fun ya won koda ko siru ya to le bi yan eyan o ni sympathy fun koda bi ya re jala seju o ko ye ki won o ti mo wa mo mi pelu e hey baba Oloye lekan alabi
1: O ti de omo Olorun today
0: Iku pa sobi ukoko
1: Ole
0: Iku po kokoko mi okoko danu Iku pa baba lekan alabi Oloye giga ni ilu Ibadan O lo sorun asante Baba lekan alabi O se pupo loro se wa yi se soro soro yi Ko si omo kekan to je pe ba nseto ti baba lekan alabi ki gbo baba ma gbo program oni kaluku ibi to ba ti se mistake to ba mo number re yo pe o oro to so lekan bo se ri un ba nko o yo si correct e to ba se program to da yo commend e o kare o mo gbo eto eye mo like e o ba ba wa pari e to fi mo po gbo dele
1: ni ti wa ni kale
0: ibe ni ko ya ti bere next week o part 2 yen ni ko fi bere next week o baba dada ni won mo nipa sabile pupo won gbo yoruba ni jinle yoruba won si gbo nti won pe ni cockney english won gbo gẹẹsi bi omo gẹẹsi ejele oyinbo won gbo awon eyan wa nse kayefi pe ngba baba oloye lekan alabi oloye giga nbadan ku won o si won si badan ki lo de ti an gboku won lo

0: kú wọn lọ fìdí tì. Ṣé bí orí adé yìí sùn ta ni wọ́n máa wí? Àwọn èèyàn ti sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Wípé bàbá Lékan Àlàbí kò tí ì dépò ọba. Tọ́ba Dẹ́karun Olúbàdàn yóò ti dádé tọ́ba dádé ọba ni. Wọn ò lè sin ọba kúrò nílùú ẹ̀ ìlú ẹ̀ ni wọ́n sì ń sin. Ṣùgbọ́n olóyè gíga. Olóyè gíga jùlọ òun ni Chief Lékan Àlàbí. Abẹ́ṣẹ Olúbàdàn ni wọ́n nígbà ayé wọn. Fìdítì tí wọ́n sin wọ́n sí ìgẹ́ta síbi oníbáwo. Ìtẹ́ tí wọ́n sin wọ́n sí ní fìdítì. Ìtẹ́ àwọn aládàáni tó jẹ́ ti ìgbàlódé ni. Téèyàn bá sì wo environment yẹn gan èèyàn mọ̀ pé òkú tó bá sùn bí tààràtà àlìjánnà ni ń lọ. Mo rò pé bàbá Lékan Àlàbí wọ́n ti wọ tẹ́yìn rí gbà ayé wọn. Wọ́n láìkí ibẹ̀. Ó ṣeéṣe kọ́ jẹ́ ọ̀rọ̀ àsọ tẹ́lẹ̀ pé máa bá kú ibi báyìí ni ẹ lọ sin àwọn sí. Torí ẹ̀ ni wọ́n fi sin wọ́n sí tẹ́. Torí wípé ní tẹ́yìn oríṣiríṣi àwọn nǹkan tí wọ́n rí bẹ̀ ni pé àwọn èèyàn mọ̀ báwọn túbẹ̀ ṣe. Àwọn tí ń túbẹ̀ ṣe wà ń bẹ̀. Tí wọ́n jẹ́ pé ibẹ̀ ò gbọ́dọ̀ wú kókó ibẹ̀ ò gbọ́dọ̀ dọ̀tí. Nígbà ayé Lékan Àlàbí tẹ́ ẹ bá sì mọ bàbá yẹn wọ́n máa ṣe ẹ̀ṣọ́. Bàbá tó láìkì mọ́ tó tó ni wọ́n.
1: Mo tún gbọ́rọ̀ àgbàdé o.
2: Ẹ jẹ́ tí ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ àgbà bí ó ṣe lówùrọ̀ mo pẹ́ títí a ṣe lọ́jọ́ alẹ́.
0: Ọ̀rọ̀ àgbà mi fún tèní ni mo pè ní tá a bá ṣe lénìí ọ̀rọ̀ ọ̀tàn ni ó dà lọ́la. Gbogbo ohun tá à ń ṣe yìí ni ó dìtàn. Nígbà ọba yá ẹ fèmi náà pìtàn pé bàbá kan wà tí máa sọ̀rọ̀ ńlá gelu ń jọun. Èyí tí mo fi pè bẹ́ẹ̀ ni wípé ọjọ́ dalẹ̀ yóò jìnà púpọ̀. Ìní wọ́n fi máa sọ wípé bàbá kan máa sọ̀rọ̀ ní lágelu ń jọun. Orúkọ rẹ̀ a máa jẹ́ báyìí a máa jẹ́ báyìí. Bá a ṣe rántí àwọn bàbá gòkè Akinlabí nísìnyí. Bá a ṣe rántí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ti wá tó ti lọ. Bá a ti rántí bàbá Lékan Àlàbí. Mọ́lájọṣepọ̀ tó gúnmọ́ pẹ̀lú bàbá Lékan Àlàbí. Wọ́n dẹ̀ ṣe oore fún mi nígbà ayé wọn. Oore kan oore mọ́ ni gbàgbé tí mo lè gbàgbé láéláé. Tí bàbá Lékan Àlàbí ṣe fún mi. Mo ti sọ̀rọ̀ kan rí. Lójú ayé bàbá Lékan Àlàbí. Bàbá Lékan Àlàbí. Ní ọjọ́ kan mò ń ṣètò ní Olúyọ̀lé FM. Ètò yẹn faná ojú. Olúyọ̀lé FM mo wà ngbà náà tẹ̀ka ti BSUS. Àlejò kan wá bá mi. Wọ́n ń pè àlejò yẹn ní àmì Ọlọ́run. Sànúsí àmì Ọlọ́run. Ọwọ́ gbé mọ́tò síta ìgbà náà mo ní mọ́ lọ́fíìsì Sádámọ́sígbà. Ọwọ́ gbé mọ́tò síta ọ́páàkì sí títì. Òjijì lágbáriwo ni wọ́n wọ́ mọ́tò Sànúsí lọ. Wọ́n ní a wọ́ mọ́tò Sànúsí o a bá ń jáde a bá wò. Kí n tó pẹ́rú ẹyẹ kí n rè pé mo fẹ́ lọ bá wọn wọ́n ti gbé mọ́tò tèmi náà.
1: Ẹni ń ṣeré kó múra sílẹ̀.
0: Níbo lẹ̀ ń wọ́ mọ́tò lọ wọ́n lódi Secretariat.
2: Àtọ̀rẹ́ àti ìka.
0: Ìgbà náà wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dá àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ojú pópó ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ńlẹ̀. Láyé gómìnà Ajímọ̀bí ni o. Wọ́n bá wọ odi Secretariat. Mùjísọ̀ Ọlọ́run tí màá rí ńbẹ̀ ni wípé ọkùnrin kan náà fẹ́ gba owó. Lẹ́nu ATM ara ìyá rẹ̀ ọ̀yá wọn wá pè. Ọwọ́ gbé ìyá rẹ̀ wá wà níwájú ọkọ̀. Ọ fẹ́ gbé ìyá ẹ̀ lọ sọ́sìpítù. Ọwọ́ a fẹ́ gbowó lẹ́nu ATM. o wa so kale ko to de won ti wo ya re ati moto won ti wo won wo won jo wo moto wa ni jona de secretariat ah inu mi wa dun pe n ta won eleyi se ibi temi na o ti gbari to ma ti fun won begun ba lohun o mo ni eh to ba lohun ori gonto gonto na o po ohun oregun wi pe n ti ma se ni wi pe emi na o fi han won wi pe iwa ti an wu yan oda ngba odo se keji mo ba bore afefe mo ba fan rere gbogbo nti won se pata bi an se wo ya oni ya ya rugbo bi an se wo lo secretariat pelu moto won wo ya lo secretariat pelu moto ti wa na mo ba so lori radio ke ma wo nijo ti mo tin panjoba le ti mo tin se ayesi ijoba nijo ti mo tin polongo pe ajimo bi mu mo toto wo pinle oyo ni ojo ti mo tin so wi pe ajimo bi nla titi o fa na oju popo won gbo njo na ijo ti mo fan na soro e ti mo nso lo gofuno ajimo bi olohun foriji won won lo si saudi won lo fu mura ni jona awon kan wa tele won awon ti an jo lo won tele won won wa ni ki won mo gbe moto to po won wa wo bus won gbe bus eyo kan e coaster bus o gbe gbogbo won lati secretariat o gbe won lo si airport leko won ni a wa nu moto ye ni won yin won ni radio banke ta won ba n gboro ti mo nso lo ninu radio oro ti mo nso lo
1: emi sere komura sire
0: oro ti mo si nso na ni pe ijoba eleyi ki won wa nkan se si o ka mo wa wo ya rugbo ni ya rugbo iya tara re o iya to ba lo kunu oko ba nko gbogbo eto ti joba nse ijoba ore eleyi se o inu bi oloye ajimobi njo na iru kile eleyi soju o tu juju e mu lo eni ye tu juju e mu lo eni ye ba gbo alako ba mo ni kola olotu yi on ba gbe fonu lati be tori pe ko to de oluyole fm to wa lo di fe road lati ba sorun eto titan lo ba gbe fonu ni ba n pe eni to wa olowo button to wa duty njo na mo ro pe niyan ti dide ohun ti boya o ti jade o ti lo ta nibi ti a ti pe pe nibo ni wo wa o nibi ise o ni bi ise lohun wa bi keyin o ti bo si phone titi ko lo rin ra nkan ko ti wo pe en to wa lori eto yi o kuku dangaja ko le fonbu won ba so fun ni ba n sare bo kitakita mo sa ro nto nti nlagun o ku 3 minutes to go in lo wole ba ni won ni stop program yen won ni stop program yen won ni stop program you go and wait, sign off 3 minutes to go. Moto or guy and today. Ungo or rather that will end so lori afefe. Well, and bujoba. Mule make it. Bo mose bujoba. Sabo junior. Babi mu. Hey, mama, kwe. Kabiyesi olodumare enu oko ngba na to wa leka fun eka radio o tun ti pe oga radio pada e ma gbegbese lori eko ga o to de kose meni kose meji o kuku koni di pa ese nkowe yoju si wa ni ba sorun o o se debe ma fi letter le mi lowo e lo ro okun le until further notice ah rokun leke kini mo se eh baba oloye lekan alabi olohun foriji won olohun gbagbo won ni n ba se eto baba baba pe mi kola agbo program e ki lo sele ah mo ni baba n bo le wa won ba juwe bi won wa fun mi mo ba lo ba won ni a ba pe secretariat won ba ni oga osi nle won ni gomina ti lo mura direct number governor de wa lowo baba baba kan pe governor lo ni omo wa nko lo lootu ko le soso kuso a governor le ti ara awon lo n fi gbo o soso kuso o ngo ko la o wi bae mo ni be ni ki lo de ti wo na fi so be governor wa lori phone o mo ni won wo moto temi won wo moto alejo to wa nwa mo ni mi wa so yen mo ni n to dun mi ju ni iya arugbo tara re oya won fe gbe ya I lo hospital omo e wa fe gbo lori atm won wa gba won wa ni ki ya awon ronu oko won wa wo ya ti moto ti moto won wa wo lo secretariat won wo ya lo secretariat mo ni n to fanu baba le kan labi ni so so o mo ni mo so o baba le kan labi governor wa lori phone awon na wa lori phone and excellency egbo n to mo wi
3: atun ti de ti atin de
0: imale je governor wa bi mi pe se mo so o lori n ti mo wi mo ni be ni sir mo ni number moto bye bye bye won jo wo wa njo kan na ni ojo tuesday lojo e bossi le gbagbe lai lai ojo tuesday lojo e bossi wallahi bi toro na pari sinu bi mo se pada si ile akede ti mo n be to lo lose keji ni se ma wa gbagbe ru baba n lai lai baba to se gudugudu meje yaya mefa ni oya oluwa re oba ti wa nbi se ka fin ta ni isin
3: atore aji kai
0: abi ki mo wa moto abi mo un sakowe ilepo olohun foriji baba yi olohun gbagbo won o iwaju ti ran koju si olohun je oda yin ti ran file olohun mo je oba je ka ku lo meke ko ye ni osan ju adagba ilade erana 75 years of age ti baba e lo lori alefa o san ju keyin o legberun odun komo ni tumo lo
3: mo pe titi omo
0: alejo mi e mo wo le alejo mi e mo wo le o e ku oni
4: era sir
0: ke pe o
4: yes sir
0: gbogbo le nko o
4: adupe lo lo
0: ke le mu wa fun wa
4: ah mo ki gbogbo ara le pe e ku kale aloni mo fe fin kan beta si meni wa papapa
0: okay
4: nkan kokko ni awon to ni ipinija oju
0: oju
4: oju be ni
0: mhm
4: ipinija yen o ti po gan
0: mhm
4: te pe lomi kan ti solution
0: ni toju
4: toju ko si solution abote ilese kan be ni China ti an pe won ni double plus company
0: mhm double plus
4: awon won se awoju yi mo mu dani
0: kini se ta woju n se
4: ele wa fun an pe je awoju ni quantum polarized eyeglasses so o wa fun kan le to kan le lo
0: emi na n lo go loju
4: erin eyin yato igo pori si disi igo si jura won igo si jura won lo sa
0: ah ah
4: igo jura won lo
0: papa pa le se o se mo pe lasiko
4: so now gbogbo nkan to ba ni pe ni ja oju
0: yes
4: to lagbara kini kan ni o ti oju yen ba ti lo
0: to ba ti fo patapata
4: ma wule de be
0: hmm
4: kama wo le ra
0: mo like
4: tori bo se wa
0: e paro
4: 320,000 le nwo yi
0: 320,000
4: mo mu da ni so iyen be gbogbo nkan to ba ni glaucoma ka te pe yesi ri na die die this is the solution mo mu wa na elekeji ni awon to wan lo glasses boya ojun gun won ojun yun won awon da ri egba glasses
0: saboju mo wa mi ngba ni
4: e wa ri pe leyin odun kan wan ni glasses yen ti
0: weak
4: o ti weak glasses ko lo weak oju eni nbaje si
0: ah
4: beni it one need is the same quantum glasses eleyi is 100 uv irele eyin be so eni si irele le lelo
0: eh
4: beni 100 uv ni o se kawe so eleyi ma correct oju yin pada si natural state bolon se da
0: ni glasses te mu lowo e je wo na
4: so eleyi ni 120,000
0: ah
4: so e wa ri pe iyato wa meran ele wa fun awon ton ri na te pe ojo ye iperun ja oju kekeke
0: ti o po
4: ni ki o po niyan wa fun ta mo mix e papo
0: oju to jojo oju agbalagba
4: eh eh ka mo mix e papo now ko la bo se kan ele ra ke fi se ke mo fi dress ke mo fi sako because recommended glasses mean gan oju ton ba oju elomin je nipa pe a nlo sunshade so what you need is quantum glasses that we correct
0: to be leleyi
4: that we and ni won to po ta ko wa
0: to be leleyi
4: so now
0: yen
4: ni
0: order bi to be eh mo ngbo
4: yen la bala glasses abala keji o na bala machine mo gbala ni yi machine yi la npe ni therapy 90 machine
0: kini se ti e
4: germany ni won ti se sheri machine ten wo yi se ka mo ta ko ta na wa je lowo lowo bayi sa ogun lilo o ti so awon yan
0: And careful,
4: at the end of the day, you know, kidney one and no masakini, loma bans the lorry
0: at the liver.
4: So now, this machine is a nick may oma activate with my dead cells. Totiku,
0: your dark paddle, your sodo,
4: dark paddle, Ben. So you don't buy a coat jade, art jade to pass a band low,
0: yoji,
4: so I am a lagoon. So now, book bank at one nick penjara, be any noon. Egungun dun eh boya ifunpa re lo nloke to nlole boya sugar eni o balance boya ibi kan lo ndun eh te pe aisan lojo pipe te tin pori ile iwosan elomi ti ni date te pe date yen ko gboro mo de ile iwosan lati ma logun this is the solution egbo mi dada ke se masaja o jo ni o
0: ah
4: grandfather masaja leleyi ke ile se masaja
0: kini se ti mo se
4: this is PEMF plus electromagnetic field se do man se ni pe te ba ti lo laaro te ma tin bo lori e ba yi e lo sun ni street
0: ah
4: ben
0: eyin o ti e da laaro monday ke yan bo si
4: bo se man se ti
0: ori bed
4: eh baba eh yan ni alafia le yan jade
0: to ba di losan ke yan mo wa kan ti e ti o mo ru pin
4: se gbo ti mo so fo ni se eyan ni alafia in le yan jade so te ba le lo aro e bi yan lo la lekin to sun
0: eh eh now you are talking
4: so gbogbo nkan to ma je mo bi aisan na agwa te pe ale mo ndaruko lo ategun ko si eyi ke yi lo aisan te ba nba finra papa ju lo boya oju e ti pe ta ro ko boya kini yi o ko si kini ko ni solution mo e wa la therapy 90 machine eyin te ni grandmanly grandpa le te pe every month ma wo hospital e la therapy 90 machine fun won iwo mo se to fe dupe lowo ga re ra therapy 90 machine fun won en ton lo mo to 10 million tin bele 100 million alafia tayo iru won podo mo lo to ni lewo san e ra therapy 90 machine si le won la pe ni gbese le ko si gba
0: alafia
4: this is 1,750,000 ti e ba de oda re lodo ni ile ise wa ile ise je good wellness wa ni logo mosho mosho le mi wa laarin 2 weeks 3 weeks yo di sugbon te ba fe ni fast track is 1,850,000 bi a se nta ni now eleketa o wa ni phone ta nlo nje me pe phone yi poison sha phone mo mu dani ba se nlo se pe poison suba won yun won se di won gbe kankan ni radiation yi ko se fojuri but bi mo se soro ye nte ba ka we e lo si gogun ke kan type effect of radiation ni bi ta wa yin si mask wa nbe radiation wa nbe phone yi nlo wa sumu wa ju radiation wa nbe tv nu le wa radiation wa nbe gbo awon bo bi te won yen radiation wa nbe o de man fa aisan ta le fojuri pa pa ju lo cancer at orisirisi awon aisan keke now mo fa advice wa number 1 gbo en te lo laptop e ma gbe laptop en sori ese mo
0: kini ma se lori ese
4: to bi ni ba lojusa o posi ko ro mo bi
0: ah
4: beni
0: okun
4: da de shamo o ma pa pa ko mo kunrin
0: ni laptop
4: be mo so fun isa kan ma gbe sori ese mo kan ma gbe sori table te ba de sun lale e ma fi phone si gberi yin mo e je ki phone yen ko jinna si yin
0: kini ona bayo lori
4: ona bayo ni pe ki gbogbo wa ka mi se pe a ni sticker yin le ile se to se glasses lati china awon na won se quantum phone sticker yi and it's just 13,000 kale mo phone wa lati emit radiation
0: to ba ti wa nbe
4: ben to ba ti wa nbe we are safe
0: ko si radiation kankan mo
4: tv ilu le yin laptop yin emi se pe sticker yi wa leyin re we call it anti radiation phone sticker she understand this now it's my African re oni pe eyike yi pe n jago ate ba ni ile ise wa ile ise Jerry Good Wellness awa ni logo mosho baba from research cause she is na continue logo bi te ba rin di aisan yi yo iku nikan ni o ti logo
0: iku nikan
4: ni o ti logo to do yen olodun fi yen ju wa lo sugbon wi pe mo n se aisan kan lodo ni yi o mo ti lo gba mo ti lo iwo sa ma ka pe wa
0: number wo wa mo pe si
4: bayi 080 34 34 84 84 84 43 89 89 080 080 34 34 84 84 43 43 89 89 kin to wa lo sa ni le se ti wa awo kin se a pay on delivery o a kin se Facebook marketer ile ise la wa a wa ni Odetomi Street ni adugbo Doro ni Ilogbomoso branch metal la ni sibe enikan to ba fe ra product wa yo send

0: baba olorun le e ma wole aba ni ko le e ma wole o nbara mi e ma wole
1: e ku eto salaji mo ki lokunrin mo ki lobirin mo ki gbogbo eti to ngbo wa ati gbogbo oju to nwo wa eti te fi ngbo wa koni di oju te de fi nwo wa koni di nte mo nawo la bile lori ade agbo olufemi loko mi mo mu kiki alayo iki itura iki idunu mo mu wa fun yin lati le se Latons Gerard Roofing Company ile ise akose mose

ni daru ati gbo nipa awon eyan kan ti won fe latu nze kawo deyato o ni pe ta ba ti kan orule yin ton teyin gangan debe tinu yin dun a o tun se nkan ti oloyinbo npe ni

percentage eleyi to seku ko wa ti nilo ke wa si le se latuns awon ero ba baba wa niyan ko ti nilo ke wa si le se latuns awon ero ba ni soro ti ma fi sita yen

kọkọ ni eyin eyan to je pe ise eleki latuns e pe wa lori awon ero banisoro eleyi ti ma fi sita lori eto e ati se ko nsa kọkọ ko nse keje ko nse adota koda ko nse ogorun ta ma change roofing sheet ti nkan kan o de ni se pop to wa labe eleyen awa nikan la mo ba ti se ti ki fi yiwo e pe ile ise latuns tori mo se nsoro e ohun to npa elomi laya ni pe POP to wa labe ile bawo ni won se se because awa na ti riri ta won ko so pa won fe change roofing sheet to je pe gbogbo POP to wa labe ile yen won ma se lofo won ma waste danu awa o kin se be a le towo bo we adehun pelu yin kora te ba tin bo ile mu legal representative yin danika jo towo bo we adehun wi pe POP to wa labe ile yin nkan kan o ni se bo se warehouses bo se lepo any structure e pe ile ise latuns e ma ti kan gi sile ni won ba gba te ba ti mo wi pe orule gerard le fe lo si ile yin eyi ni awon ero ban so ti e le pe te de tun le fi atejise whatsapp ranse sita de ma da yin lo loju ese alako

0: Possima, yet in Lontiano, 100 million. Mobile Sunday. Dupe mo ba oyo mo ba gbogbo omo leyin ro ekun mo ba yin yo wi pe e si number mu oni bara mi e mo wole e ka le ise e mo ronuku e mo wole ile ise olohun obe nikan nu je e mo wole kile mu wa fun wa
1: nko ta mu wa fun yin tale tin so lati ejo yi ni pe ke wa je afani irorun lati ra awon kan tan lo ninu ile kede ma sanwo ide ide e lai si ile kankan lori e
0: irorun ti de
1: irorun ti de ma ronu ku ni cdk e iye to ye tun ta na lo ja na ti mata fin na ni cdk e ti yin kan ni pe ke download application wa kede je anfani igbe aye irorun yi
0: igbe aye irorun
1: be ni sir
0: ni rebutu
1: be ni

0: gbogbo awon to mura ti lo maka odun yi awon ile ise alalaji saudi ti kede pe nje pari osu iko abosu ti nbo eni pepepin owo maka sisan eni o wa sopin o yato fun pe arafa ko tun la eyan san owo parapara ru ti jon ko si yen mo won lowo tan ba ti gba awon fe seto re keto yan da muse muse eku se eku ruwi eku asiko yi atavik e mo wole alala aji rorun e mo wole
1: e seun aki baba
0: e ba nki gbogbo awon omo nigeria
1: aki gbogbo awon yan wa nile o
0: na
1: aku ibenju aku ojo meta lo opin wa lele o
0: abi atavik egbe nkan kakale ti mi gbori lati bi odun e dogun sogun odun ti mo tin polowo alala aji
1: quick quick international travels and tours
0: beni
1: gba on to fa fe lo irajo ni odun to nbo 2027 olorun ni o ti barohun de bayi pelu ogun olorun
0: alawa gba
1: ani pe a da ko pelu awon ajo kan se pe tan gbe kale fun ni lati se lo fun gba on su to fa se hajj so to ba ti ri owo won pe idaji owo idaji yen gan odo wa kan won so se odo awon ajo yen na won so se awon ajo lo ma so complete money fa wa won wa seto pelu won mo se mo san won die die fun di odo kan
0: ah ko si ni si disappointment pe asanwo a lo mo ka o
1: se awon gangan ni won so complete money fa wa awon ajo yen so to ba ti san fa wa ti ta won ti bi ti gba form bayi to pe gbe to ba ti fe lo o ba oko eto to wa le ni pe yo ko wa si le se wa a ma fun ni form wo le bodo ipe form yen stamp one be stamp wo ile se atafiki wa no form yen to pe awon isise nkan lati nbo so o bodo ri stamp one be so stamp wa form yen lo ma mu lo sodo awon ajo yen to ba ti mu lo sibe gbogbo eto bi osise
0: kan da bi banki
1: be ni bi muslim islamic institution
0: si e si se pe a ma gba ele kankan
1: kan so
0: ah
1: ah o da ngba ti won ti won gbe kale inu ti wa na lo
0: fa Allahu akbar alaja kini anfani ta won eyan je ninu irin ajo aji todun yi e so mo mic e
2: okan gboji ninu anfani to tabu ati won o je na ni oga wa altavik ni won ti so yi owo tan so npe won ma fi kun fa won eyan tan ba ti le san 30-50% tan ba fi sile ni pe won ma ba won balance owo won ti fi rin ajo o di gba tan ba wa de kan to wa da pada owo owo yin o lele o ko lele rara so ki gbogbo ara ile kan mo fe ti gbo ki se pe owo ti won wa fi kun rara oye to wo yin ba ku na le da pada
0: ah
2: be ni ko lele naira kan
0: Allahu akbar
2: rara
0: e woru anfani ka lo ti sile ni lodun kan ni kan fe irona ya e maka iya yen ti n jeran maka gbogbo ti a ba won ni a fe kole fun olohun ofe iya wa e ma lo moto olohun ofe o la ni ko won o gan ni ko won o se da nijo ti won wa fe sanwo maka re lowo maka ba loke ni a ba ni iya pelu ogun olohun lodun ti nbo e lo awon o ti mura le lodun ti nbo ngba ti edodun ti nbo iya ti lo si se mo iru awon nkan be iru ele imurorun dani to si je wi pe awon eka to gbe yen kale olohun ni je le se won daru o olohun ni ba le se won je o altavik tori pe won ri pe olooto ni yin na ni because opolopo tin ka awon eyan lo maka ti won ba se toju won daada lohun ti an ba de iroyin ta awon eyan ma ro fa won le se awon bank ti an gbowo kale yen iroyin yen o ni da won o si ni gba mo ko je wi pe awon to ba wa lati le se won o ni fe da won lohun mo awon eto wo le la kale lodun yi ti awon eyan je lanfani
1: pelu ogun olohun orisi awon eto lati se so ni no anfani ta to fe se nsin pelu ogun olohun august to pari ati sawon yen waju to ma tun lo simura to pe ni ile ise wa ososu lawon yen ma lo simura omo olososu wa so ta ba ti lo si mura tele nsin gbogbo awon eto ta to mo se a to lo se kale nbe so nipa awon lo je wa ni o nipa gbogbo awon eto le wa gbogbo everything so gbogbo e lati se kale
0: iru awon nje wo la ri je ta
1: ke ba ni so nje jo pe gbogbo o nje le la ma nje lohun a ki jo nje la ba o je loro
0: amola
1: won ja mola won je semo won je ko la wa ma je yen yen pando
0: ah ah
1: so ti won tu gbe wa fun won je gbe gidi je wedu eja odo gbogbo e ni won je lohun so pelu ogun olohun so awon yawa ma omo gbadun
0: won mo gbadun lohun
1: won gbadun dada
0: gan nkan dun kan lo niyan o
1: alhamdulillah won mo gbadun dada gan
0: lodun kan mo lo maka ko to se kan ose meji ti jedijedi fi de nipa awon ade olororo sin ti gbogbo en se yolo emi na loju kokoro mo se de be ade iwori kini kan boya turi ya di kankan ni ti an ba ti gbe fegede bai ha ni aisi na te ba ki si bibo bai ororo le mo wo nsale re mo je ngbo ya lo fe mo di jedijedi si mi
1: o nkan ti atuti wa ya to nsin se ri ni saudi nsin gbogbo awon to ma dana to ma ta onje ni gbogbo awon to si lawon shagala na mo ko to ba di time of hajj job saudi o ti ko gbo ko lu
0: ah
1: so en ti o ba balala ji to lese nle lo to ni connection pelu to onje ebi o pa o
0: lodun yi
1: ebi o pa o even lati odun to ti lo na ti bere gbogbo awon to ba ja awon tomo to nje legbegbe kini kan won ti ko gbon lo si jeda gbogbo le o da how ni so awon to ba ni ese nle to se pe awon to nton je te pa awon yen niwe
0: ni o ku
1: eh so won pe kini kan ni tesere o ni pe iwe to se pe fun an to fe to ba do lasiko se haji so awon to ba niwe yen awon ni o mo da nje wa fa awon alalaji
0: oko ja pe mo kan je
1: mo kan je
0: emi mo teko ti mo wa alaja kan to teko ti o mo ba gbonje wa
1: gbogbo e ti lo ba iko saye
0: ko saye yun mo
1: koda awon to ti murade ni ninu awon yen wa tan de ni jerin won ni alaji won sadu are pete so won wa ni alaji olohun lo ni ke ba se to ti mo ba gbonje wa o tala ba lo soju mi da pa ti mo lo ti pe ni gbogbo awon te mo to nje bi mo sa si bi lampi bi okoko won lawon lopo oje won gbadun
0: won ti le won danu
1: won le won ti won je won simi
0: kabiyesi olohun
1: to ye lo je ka se gbogbo awon eto
0: yen nigbo wa ni pepepin owo haji nigbo ni pepepin owo yen nigbo ni o
1: eh fun eleyi ta nse lowo yi gbogbo awon to ba fe lo to pe o ni slot ta fun wa
0: won
1: la fi ojo si pe telomi mo lo yi lasipe ase bo si de pari osu
0: ni ti saudi o ni ti mecca odun ni
1: so ni eti awon to sponsor program ta so yen fun wa ni slot
0: ni haji
1: be ni haji so awon yen de ti rose gan so gba ta fe lo ka eti kan si wa ni ise wa so ta ba ti kan
0: awon ta ba ni interest ti o je pe wo daji lo ti wa lowo won ti won si fe kun yin lati lo aye un si wa nle aye yen si wa nle number wo ni a le pe yin sinisin
1: won mo pe wa sori 080 080 25 25 17 17 69 69 69 070 070 30 30 67 67 40 40 45 45
0: adupe pe okun ni gbigbera odun ni si haji osu wo ni na
1: lati bi ta ba ma ti gbigbon ibi abi mi be me awon yo si be si mo gbera
0: ti won mo lo
1: ta mo lo but ti o mura nse awon e o mura lo lojojumo bayi ni so su ni are awon ero so gba awon to ba la ni e lati lo si mura so ka won na tete wa kan si wa
0: kan mo gbo pe ijoba saudi won ti so oro kini visa yin e o ti do lodun kan
1: ba o ti do lodun kan ba o ni condition opolopo awon eyan mo o terms and condition pon be
0: iru terms and condition wo
1: so a se we kan lori a se flyer kan lori ni le se wa pe ka fi ran opolopo awon eyan lowo to wa opolopo awon eyan ke gbe ka ki jidodun kan awon conditions to wa nbe ni pe en to ba ma kokko se visa jade ta ba ma se visa jade awon eyan ni ka se ile hotel ati transportation mo so ko lori pe visa e ma jade so a de ma se lori nusuki ni o ni kini kan tan pe nusuki ni ori app saudi nsin
0: okay
1: tan ni e ba ti wa gba visa yen lekan yen ko kan leku furipo fe da lo mo to ba tin jade ba saudi ma deactivate visa yen to ba tun fe lo pada o la tun ti contact agent yen kan ba reactivate lo system ba wa polopo awon eyan mo elomi o kan a ticket yo de ba ni won ni o le wole ni so only the car when you can come by that I want to have it in the lower about to buffer any come on because you want to share a book well I was alive for Expert tiwa loyi opolo or visa even ko se visa Saudi nikan anything that has to do with visa ticket Olorun ni ka ma pa re
0: dada mo eyin o ye mi se po awon ti an ba fe lo si umura atawon ti an fe lo si aji ti an gbo wa bye bye e tu number yen pe ke de salaye adugbo office ibi to office yin wa
1: 080 080 25 25 17 17 69 69 69
0: 080 080 25 25 17 17 69 69 69
1: gbogbo bi ki bi te ba ti n bo wa ni Ibadan abi ni Nigeria te ba ti de Iworodu abi ojo le ba n gbagbo e so pe n lo si Kolapo Sola Estate
0: Kolapo Sola Estate
1: beni office wa on lo face Kolapo Sola yen bayi estate to wa waju Kolapo Sola won pe ni Bella Estate Bella Estate so enu gate e ba e ti ri ba na wa nbe
0: o tan suga ja e ku kale akola wole olo to omo adabanija aboro kan tu wa te fe fi kun lẹ́nu jọ mẹ́ta yìí ẹ̀ ń gbọ́ káàkiri lọ́tù lọ́sì alájẹ́ ẹ̀ mọ̀ bọ̀ àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ nípa ọmọ Wàsílá tí a ní owó olóòlù àwọn kan ní olóòlù náà gbákọ́ sí àwọn kan ní ẹ mọ́ dáhùn kòró lóòlù gan o àwọn kan ní látọ̀yẹtọ̀ ọlọ́pàá ẹni wọ́n ti mú un lọ sí ilé olóòlù àṣàrí tí wọ́n dè kára hùn gbímọ̀ lọ́rùn àṣìrí tí wọ́n fa orí ẹ̀ àṣìrí tí wọ́n da ẹ̀jẹ̀ sí lórí àṣìrí tí wọ́n rò láṣọ pupa a rí tí ń jó káàkiri ìdí èṣù.

0: ni ma kọlu musulumi ti musulumi o ni ma kọlu gbagbọ ti gbagbọ o ni ma kọlu elesin bile kini iwoye ti wa lori e ta ba soro nipa ololu o ti wa nbadan ni isin omo le ni 400 years ta ba si wo gba ti islam wo badan na ki ma so du keke leyin odun ti a jagbe mo kenferi atololu ti won jo pade ti gongo so ti alare ijo agba ti nkan gbe nkan han latodun na a to gbo nkan kan to jo be mo atun fi odun ni in la tun ri wi pe enikan wo so okunrin won ni o defila o duo lori ile o wa nya ehin ololu en to je at ehin arole ololu so wi pe ko isi fun obi lati ri ololu obi to ba ri ololu wi pe oju re o ri mo bo emi na si wo be looto tori ngba ta wa lo meke ta mo soju mi da kaaki emi na ti wo ololu ri atoni ehin awo ni okoko saaju tawon eyan tele awo yen ibi ti awo yo wa yo fe to mele kan sibi to lolu wa ki won to so pe ogborun gan koda o ti yanju oro be ko lolu o to de be baba o ehin afon la kewu e je gbaju gbaja ninu oni wa si ni badan kini fa wuye wuye laarin musulumi atawon elesin bile to fi le to bayi
1: won gaju olohun won sa fi emi yin le
0: ami olohun
1: oro a ma wuwo oro yara si ni awon agbalagba ni won e so npalo oro palo won e so nta sugbon oro ololu yo yi awon oloje ololu oro esin mi ti se islamu o si ye mi na
0: oro esin ye yin
1: oro esin o ye mi tori pe ipo ama ojo ori ama ipo ama jojo ori lo ngba mi
0: alawo agba
1: gege bi kanu awon magaji ile ibadan oro esin mi o ye mi pupo tawon yen ba wa fe kiun tori pe seju tin bo ni bi oto
0: te si je alefa baba
1: babola keu
0: otan
1: ehin bawon yen ba fe kiyana ni akoko ti mo ni bi koto a je kun wo pade mi ni kola olotu life njo friday to nbo
0: njo friday
1: ti nbo sugbe oro esin mi en le fi se eh olo sambe laye ana mama wo ko lu ara won iwa na ni anabi iwa anabi won egbesin
0: oro ti afa akegba goolu so oni gbogbo wahala ti nsele pe eyin ta nse wa si akida to lagbara na le nfa inu mi si do pe o wa si lohun na
1: o ko alaji agbo akogba gold e ri pe ko papo ma ali fola keu e je won gbe te mi fe so lori e ko won pade mi ko lo lotu life njo friday to nbo yi
0: erongba ti lori e lago melo
1: ti talaji ko akogba gold le wi won ni ago merin
0: ni role
1: ko won pade mi ko lo lotu life
0: otan eyi ni lati kede pe wasila to wo ololu ko ku o nkan kan o se wasila o wa nle e tin je tin mu o awon ololu awon ti an si legun ololu so pe awon ogba nkan kan lara wasila o irun wasila ti won fa iya re lo ba fa won si ni won ko gbogbo orun yen fun iya e oni bara mi e ma wo le papapa
2: rosa eku chesa olorun a je ke mi yogun
0: ami
2: e pe fun wa sa
0: ami
2: mo ki gbogbo eyan ara le te lanvalia ati ma gbo mi jake jado ibi te ba ti lanvalia ati ma gbo te de nwo wa dayo distinct alawada loruko mi ti mo je okan pataki fun asoju ile ise Addis Multipurpose Ventures ile ise to fi gbogbo igba rere wa jije mimo lona irorun ti won de ran awon eleyiju anu leti wi pe awon kan wa ti won ni lo iran lowo awon tinu won ti do tele e tun munu won do si awon to de ku die ka tun fun e le dide iran lowo fun won eyi baba wa na le pa lowo wi pe won je ba ti e ti file tan ninu gbogbo nkan iyoku won ti buse
0: won le bo je ba yoku o lo se ise buse
2: be li sa ile ise Ades Multipurpose Ventures akoko fi akoko yi dupe lowo awon die ti ma ka laaro yi bere lati ile ise iranse Comfort Life Mission ta mo si olorun ojiji ti baba Odekunle Epaphras ara awon ti won dara po mo ile ise wa
0: won ni baba olorun ojiji
2: won
0: so pe ke se gari rice atewa trailer meji meji
2: wa won so pe rice 22,000
0: rice 22,000
2: pieces tori 77 to nbo lona yi so ipade adura kan wa ta ma se ni Jesus
0: e wa nko
2: iye na bi 15,000 pieces
0: gari nko
2: iye o ti e lo nka tori batch 3 na se lowo lowo bai batch 3 lo nlo lowo lowo bai awon truck ta fi nko awon
0: kini se baba Epaphras se won ta ni
2: won ta o
0: won half awon eyan lo fe
2: ki se awon nikan na se be opo ojise olorun lo nse be sugbon ti won o yato sa beeli o yato le mashallah ki prophet ademola agbala gabriel na
0: okay amusan
2: beeli bon se se nbi don se kakiri awon ilu bi tan tin lo se soji
0: okay
2: so trailer la won na fi ra food items dile se wa
0: yato wo ni nbe laarin tin yin ati nti an lo ra loja
2: o yato tori wipe ibi ti awon kini tin jade gangan gan awa ti ma ni oro ajo so pelu won wipe inta fe fara ilu je kokoro kan ko gbudo si nbe
0: o de ni
2: idoti kan ko gbudo si nbe
0: be se nbu bayan bayan sinu orahun bo ni se npe yin
2: o gboro pe wa se mo pe mass production la nse
0: ke se pe
2: la ki se pe o ya e ba wa ta e ko rise bag meji fun wa ka wa ma ri bag rara ibi ti won ti se gangan la wa nlo tori e ki se wipe inta nse o lowo pa ndowo bo tawon yen ba lo sori Facebook TikTok gbogbo social media platform wa ri Ades Multipurpose ADA bi gba ta ba ko ade ta wa fi e sise yin e Ades Multipurpose Ventures wa ri gbogbo nkan to wa nbe in fact nijeta ti mo de warehouse nibi ti won ti production ti lo gangan tawon yen ti ba wa sise mo de be mo tun wo pe ile ise isa mo ni lati se endorsement so eje n ki awon ti won ti darapo mo wa eje n ki won gan sa o Seed of Christ Golden Church ijo baba se bi oba
0: baba se bi oba
2: be li awon na awon na pin kan fawo eyan baba mi mo gaji kola olotu
0: olorun
2: eyin na se nbi en se kaakiri fawo eyan olorun je ke pe fun wa sa dr yinka ayefele awon na darapo won ba wa ra nkan bakan na mama Esther Ajayi
0: mama
2: be li sa ise won wa lowo wa ta se fe deliver gan fun won boya titi next month bye barely ise won wa lowo wa bakan na dr lanre terry ba tori se awon na lori oke so gbogbo awon nkan ti o wa lodo won ta ti gbe fun wa ta se
0: anfani wo lawon eyan ti won gbe kini ifun yin anfani wo lo wa nbe yato fun pe an fi congo kan congo meje ra nita
2: ise mo pe adura awon eyan o wa lara to gbe yin rosa
0: barely
2: awon ti won ba wa yo lerin Olorun ni gba ki satani ko pa won na leku be li sa so awon loselu awon to Olorun lowo lawujo eyin na e wa ra onje tutu ke fawo eyan iye trailer te ba fe o wa nle Ades Multipurpose Ventures e wa darapo mo le ise wa number yi ni ke pe te ba ti fe e ba fe wa ba wa dopo
0: 0910925567614
2: awon to ba nru loju tan wo pe boya kili kan e pe number ti bi gangan
0: awon kan ni se en se package fawon oloselu na ti an ba fe ha nkan
2: be li sa
0: awon oloselu ti an se campaign
2: ba se sovelia lati customize mo so fun yin pe orisi meji lo wa ikan wa international level standard to je pe a ma print e wa lati abroadly ikan de wa to je pe ta ba print e na lori lede Nigeria wa nbi picture ye everything ma wa nbe ki se sovelia tawon eyan tun ma gba debi pe a ma bo ma aso tan ba wo wa si party ko le ri be so gbogbo onje te ba fe iba se rice ewa gari elubo semo gbogbo e la ma package fun yin
0: kábíyèsí
2: ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ni 091 ẹ jẹ́ kí n fún yín ní nọ́mbà tó já sọ́dọ̀ tìbí gangan
0: 080 60 9 6 9 6 8 1 5 1 5 6 2 0 80 0 6 9 6 8 1 5 1 5 6 2
2: ẹjọ́ ẹ lọ sórí Ades Multipurpose Ventures lórí gbogbo social media platform ẹ máa rí gbogbo tá à ń sọ ẹ máa rí mẹ́
0: tí a bá pè yín lénìí pé wọ́n fẹ́ ṣe búkìn àwọn nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe ó lè gbà bíi ọ̀sẹ̀ mélòó kí wọ́n tó rí gbà.
2: Báàmì apẹ́rẹ́ wà lọ́dọ̀ yìí ìgbà tẹ́ sọ pé ká ṣe nǹkan 5,000 pieces téèyàn mẹ́rin dẹ̀ pè wá lójú ẹsẹ̀ lọ́jọ́ yẹn náà ọ̀sẹ̀ kan náà la deliver.
0: Kábíyèsí
2: ẹ mọ̀ pé ọjọ́ Sunday lẹ sọ fún wa Tuesday ló dọ́dọ̀ yìí so béèyàn bá sọ fún wa pé òun fẹ́ nǹkan tán le pé fún èèyàn 50,000 sí ó wà nílẹ̀
0: kò
2: ṣe mú rárá o ó ti akùnmá pè lọ́hùn ni ó yá ẹ máa fi mọ́tò kó bọ̀ ó ti tán ẹ kó mọ́tò bọ̀ ẹ bá ti kó sínú mọ́tò stíkà ti wà nílẹ̀ kán tó dé stíkà ti máa délẹ̀ bó ṣe jẹ́ nìyẹn sá.
0: Tá a bá ní ká fojú sunùkùn wò ó Ọlọ́run ti ṣe gbogbo nǹkan nírọ̀rùn nírọ̀rùn. Ìrọ̀rùn eku òun náà nìrọ̀rùn ẹyẹ. Ìrọ̀rùn ẹyẹ nìrọ̀rùn eku.

0: ami ori gbogbo wa oni buru e ku dede asiko yi gbogbo yin lolufe ikanni yi akanse eto kan lo tun danfani ati ma de se ti gbo yin ba se nsoro yi ohun to de ma se gbogbo mo Nigeria lanfani ohun la se be lagbe wa alejo wa ni waju mi ni bi hey oga baba mi oluwa mi alaji evangelist pastor e ku dede asiko oga wa
1: mo kin e ku waju
0: salafi ale wasa
1: ko ne baje o
0: ami sa
1: e ni lo awon ni
0: ami
1: ba sorun pe gala wa loruko mi amo tu ede le yoruba
0: lati busa
1: lati ile ise nla kan gberegeje ti adipe loruko re nje JKJ Builders and Developers Limited to wa ni Old Oyo Road Aremu Block bus stop opposite IIT Mbana ken kin to te waju ke to bi mi ni kankan
0: yes sir
1: eje ka bara wa lere ninu ile inawo oku agba to se ndo ni million melo lona ojo bi to se fun girlfriend e lasan million melo lona
0: kila ba yori ye kilo ba kila ba ya
1: inawo elegbe jegbe million melo lona gbogbo to de na ni yen de ti ba fefe lo
0: kini result to mu wa
1: sugbon result e ni pe ohun ti o le ba fefe lo nu aye ohun ni ile ati ile ti o wulo fun wa ti family re to o visit me ati ma lo sun lohotel ile kakakiri to bata America wa Nigeria
0: tabi ya legbe kan kakiri
1: e bere
0: e ku dede asiko ile kan si oga wa ti a ba bi ni ile ise ti e soju fun isa oju ni ko ki ise mo foloko e ti a ba wa so pe ka bere an tale tale rale tale ile ise ipo jaburata ni ilu Ibadan e je kokko bere pe kini ti ile ise ta yin soju fun yin ki lo fi yato si awon others
1: ani fun ani gba
0: eni
1: na o ti to kini ta to ma bere
0: ani fun ani gba
1: sanwo ko gbe nkan
0: sanwo kun bi
1: mo pọlọ ja kan debe yewo yirewo o ti olorun sanwo gba nkan e
0: ko de ma lo gba wele
1: e o ti tan a n bo lori yen
0: okay e je ka wa se bayi ko to di pe ate suwaju mo fe fun yin lanfani lati soro dara nipa ile awon ile yi ibi ti won wa sugbon kin to tun lo sibe ye ji kin bere bayi won la won kan sanwo ile yo di ti penti ro ibi la fi ran yin o to mi to ma mu won lo won la won kan irin seju marun ni emi o ba ko sinu opo o di wa 30 minutes 40 minutes afẹ debe o afẹ debe ani pe debe o
1: JKJ Builders and Developers Limited bi o si enri ai po tun de
0: sini
1: o be ti o lepo ti o niyo ti o ni kankan e mo lenu atoju ebi a so pe ko to ko wole wo se be lori number 1 niyan se bere to
0: eni so
1: se wa ri ile seyan
0: yes sir
1: landmark is very close to dry port and railway training train station.
0: Train station
1: number 1
0: money ya
1: benny good tile road
0: ona to yokululu
1: benny to the estate entrance
0: wow
1: red copy survey
0: wow
1: registered CFO deed of assignment yani oju mi da we to daju and instant allocation to be temporary lekan keti tan o won ja won kankan lenu le sai lo oro bayi odide ojo meje pere ni ojo kan ti lo nbe
0: ojo meje na fi ja won sile
1: ni won fi ja owo jile won as plaster gini ni promo to ba ntan gan 10000 5000 lora ni ani ojo meje tan soro re yi to ba je 100 50 lora to ba je 10 million 5 million lora wa je kin so awon bi to wa
0: eje ka mo
1: ti awon anfani to tun wa nbe repete
0: eje ka bo
1: Silverstone Garden Estate, Phase 1, Alabata, Mania. Lori 7 days plus, now she all away. Promo lani, wanti your 50k kumbe. 50% mumi no goes 50 naira.
0: 50,000.
1: Initially price 1.5 million ne.
0: By for
1: one tani 2.5 million for 7 days. And ojo meje. Sorry, atayin rock na kete aja, agi aja later on for beti konan o. Okonu ani o. If you need to buy something between now and that time, then one lago.
0: O tun mo si pe ka mo yan gbera bayi.
1: Beni.
0: Kojo meje to pe. Kojo meje ba tun pe yo pada si owo yen.
1: Ah, yo pada be.
0: O ti ya, e je ka tun mo.
1: Olu e ma lo fi ka. Oh, I'm sorry, but
0: come on.
1: Oh my God. Royal Court Estate in Ikeji. Olorun da Akobo Ibadan. Olorun da Akobo Mbadan. Ilu ni.
0: Igboro ni.
1: 7 days plus promo lo lowo 50% discount wa lo ro na.
0: Yes sir.
1: Initially, 10 million ni oh ya nu pe ikan je 2.5 million kan je 10 million
0: mi na mo lanu mo lanu
1: bo se tasan santi ni
0: kabisi le dumo
1: ibi to wa ni eh bi se wa ka ki nanu
0: a je pa won le ke soro inu igbo la nso igboro to ti laju la soro
1: salamo se ma jo bi dan polowo salamo ni je mi o ma je salamo je olohun
0: ami eleduare
1: so yen won ta ni 50 I mean 5 million instead of 10 million laarin ojo meje ni splash promo to lo lowo lowo ni ko wa pin sibe o mo so pe did of assignment ojulo ewe e mi ni mo ni nkan mi wa gba de ile ise san owo fun won tabi ko te to ba de ile ise won to wa ni egbe money ambe en ti mo daruko fun me
0: yes sir
1: e wo gbogbo owo te ma ko fun yin e wa lo ri ile o ti foju re ri ile won de fence e ni oru se awon kan ta nfe pe ko wa nu n ta gbodo ni so ti yen
0: ti on wa wu mo
1: gbogbo e lo wa nbe parapata
0: oju ona to yo kuro
1: won fence
0: security wa nbe
1: perimeter fence ni o kan le po be foke ko be foke kan ti na ba mo olon ti enu so ibe wa pagan gege bi aseri mo ti so le kan pe na wele gbeje gbe sugbon gbogbo n ta nso e ko le rorun won sa ni bi ti an so e lo si
0: yes sir ibe
1: ton do lu le ise won nbe oni mo ko so la kokon yen pe JKJ Builders and Developers Limited Old Oyo Road lati man atojo leti man lo se mania sang get me
0: yes sir
1: aremu block bus stop opposite ITA ah ni fojo pojo mo ma soro kan pe awon iya loja gboja kale won ta kap ko ka te ma so yen tan ta igbin ero pese igbin loje topo lo topo lo topo lo tan wa de bi tan be ra igbin kaluku ra gbe n ba wo wa to bi to wa lo oruko re na ni o ma je n to ba je fun o ebi tun wa niyan
0: oda
1: so but number
0: e je ka se bayi ko to di pe a pe number yen an bo so di number yen e je ka lo soke lona an bo e je ka gbo ikede won

0: Edoku asan ni ogbobi te tin lanfani ati mo gbo wa. Gudugbe royin o na la se be agbe ka yin mole o. Lati je ke mo bi nkan tin lo ni ayika ati ayida ko wa wa. Be a mo se yi lati je ki a mo gbe yin ni edogbona abi ko yin laya soke. Bi ko se pe lati je ki e mo fi oro loro ke fi si arikogbon. Tori pe won ni ju eyan ba tin fi oro ara re si arikogbon. Nkan se in lawi
1: o se nu
0: gurugbe royin ohun na la se be gbe kai mole lati kan ni lagilu 96.7 fm nile ibadan awon agbabo won ni bi koko ba nfe ni lefe a ki je ori imodo be won ni eyan wa le gbianju ko jori imodo awujo ponpo ni oni ba won lo o awon agba kan tun wa ni eyan le lo si awujo ponpo imo won are ni ina le yan mo tori pe imo won are ni ina ni mo leke ogbon eni martini beyan ba mo won ara re iru eni be yo kan abuku abuku to ntete won ni wo sugbon won ma kan yan oba oke ko ni je won kan temi ati yin o
1: ami o
0: abide mi lo ko temi akande lo ko baba to bi mi lo mo oro agba bi o ba se lo ro bo ba pe ti a mo se lojo ale kaabo sori gudugbe royin
1: agba bo won ni adebi ise mo se bayi won ni ran awon yen won ni agba ole ni won
2: le ni
1: ati wa de bayi pelu awon royin gudugbe ile ite ti reti ati mo so fun yin pe ke se pe awon royin ohun afin deru bayin ṣugbọn to ye pe afin sanra wa nigbere papọ ni ati wa de bayi tori awon akori la ko mo fun yin ni tere ejitere ko to di pe afun yin gan ni ketepe gan ni sansan losan ti toni sajo gbogbo martini salao omo ba lo ko ti mi ku kale
0: oda se gbagbe ke be tin gbo wa ina le lanfani lati mo gboju ayo wa lori gbogbo itakun ba ni dore iyun ti won pe ni social media platform be ba wa bo si agbon Facebook e lo re wa wa kan be pelu lagilu 96.7 fm e love re bi iran se I love you e love re e like re e wa bo
1: e bo si asia
0: ko lo fa fa ki awon eyan ti en be ni ona jijin won bu ete o ya ebo ebo ko lo fa fa oda o e je ki a mo se be ka mo mu awon koko gurugbe royin ohun fun yin leyo ko kejeji ami ah martini gbe mi de be be tin bo yen oju yin oni bo be se love eyen oba oke omo love yin be se like eyen awon omo niyan won mo like yin awon customer se ri be se wan ya be te nwo yen awon customer won mo ya shop yin won si mo raja
1: won mo raja won kan ni price yen
0: no the price la san o ke san won alana si e o
1: a pada wa
0: a ka fe mo ye ni to ba si daro le mo ri ti mi
1: a pada
0: se ba ri ti ra mo ye ba ka wa
1: o na kini
0: o fe mo ye
1: ti o mo ye wo ti o da
0: eh ya ke jo se lo mo da bi ajo ni e wo e je ki mu koko royin akoko lodo temi ni ayin iwo royin di punch nlo ko o gudugbe nla ni o si ja lule gbi bi ape wa ni ipele eko won ni o fege eh agbejoro kan re o fake lawyer won ni ngbati won nawo ofin gbe tan won si so si ewon odun melo ni aju si edakun kina lo se gan won ni be la bi ni awon eh owon kan ile ti awon agbejoro mo lo ti won ma fi lu nkan lo nte wi pe eyi ni eh gbogbo awon megbe agbejoro ni mo ni Nigerian Bar Association ibi o ti ri won mo won ni sin fira re pe nti oje ni ipinle Eko na ni kini seal ohun awon won le fi nje nkan lo nte ka ki pe esa la ye bi e ti ri o won na ti ju se won lasiko ta wa e
1: alele bayi iroyin le to je pe iwe iroyin ti punch o na ni won ko iroyin ile ijo mi to ti se lalaye bayi pe ni ipinle abia lohun won ti se lalaye bayi pe owo mo ti te awon afurasi kan eleyi ti won ni won je oje wewe won ni ojo ri won be lati odun metala ni won gbibon bayi ti won be si ni wole awon eyan ti won si ngbowo awon wo ni awon wo lowo te e mo gbo losan tuni omo dun metala
0: nbo la wa ja si bayi
1: e ku wa mi ko ti won ka
0: eh
1: o ye ko ma ka
0: eh a ja
1: eh ko ma ka eh what is now
0: eh mo si a ja bi bata di do ji ti
1: koda wu ngba le se ewu ipaya mo ri ti wole ngba to wo re tete
0: ni ope kin to bere suku
1: ope
0: ope
1: ope
0: tawon so fun pe ma mi joko mo fe mu to lo gba ko ti wa ma mi joko ma mi joko o soju ri abi
1: oni si late
0: wa
1: agbo tan
0: wa agbo la todo lawyer mi won so fun pe apo sakasaka mo fi ma gbe si

0: ti lo school abi
1: so be won ni o ma nfi pako o ma nko wa aja bi bata
0: no worry address wo ni ki won address letter yen
1: so si bi cousin
0: rara uli ile se ko ni ba fi fa wala eje mu mi ni aye oje iwe royin the punch won ni ile ise olopa ina ti ko we pe eyin aja fe tomo niyan ni lori aye lujara very dark man be ore wa dakun wa wi tenu e koda won ni won setan lati bere awon oro kan lowo okan lara awon amugbalegbe oga agba fun le se olopa nile yi AIG lori awon esun kan ile ti an fi kan lagbon be baba de arin gbogun gurugbe royin e mo gbo
2: iwe royin ti guardian na lo tun ko akore leyi ile to je pe royin ohun na lo je royin gurugbe ti ko se dumo ninu won ni ko dine awon eyan mo kan le ni ogun ile ti won je olorun ni pe to je pe awon eyan to meta de ni ogoji na ni won ti di awati bayi ni ipinle ti plateau e mo mo gbo losan tuni
0: gurugbe royin mi na re o iwe royin daily post lo post e heye won ni orele ko dele oroko ko doko o wa to ko oroko doko oroko to obo oke mama jo sele se nikan kan wa won ni awon eyan mesan re o eleyi ti won se rin ajo ni oju ona kan ni ipinle Bauchi won ni nigbati won farapa ninu ijamba oju popo ele to wa ni ipinle Bauchi ohun won ni ninu omo rara ba seyo ngbengbe yin won ni awon eyan mesan so ohun ha oba oke mo sanu eni o won ni won jona koda nkan teyan to le damo ne ipinle Bauchi lo ti sele o
2: alele bayi ipinle ti jigawa ona lo sun je pe odomode kunrin kan re ile ti won ni iku mi bayi lo ma npo mu we won ni ajo ile to je ti abara ni labo lo to je ile ise alabo ti NSCDC ona ni won ti se bayi pe awon mo ti kefin oku arakunrin kan ile to je eni odun marun de ni ogun Isa Muhammad won ni o lo wa ninu odo ni o ba bomi lo
0: oda iwe royin daily post na re o se gbagbe pe gurugbe royin in le nte ti gbo ikanni lagilu 96.7 fm ile fun bala fele le ile ibadan nibe le tin bua won ni okan re o lara awon eyan ti an ti keko jade ni ile iwe Lagos State University ile ti won pe adape re ni lasu won ni awon amokun seka awon lo ko lo nkigbe friend yoke kan won ni nyema ti yiban gbemi eni ohun lasiko gba ile ti won ni won doju so awon eyan ile ti won fi ero ti won fi gbowo ni POS ti won fi si ora je o ni ipinle Eko
3: won yiban pa won ni awon POS na target ni si pe ele lowo wa lembe o won si bu owo won
2: banki alagbe
3: teyan si wa nti wa nti oje
0: ọpọlọpọ owo ohun o owo won ya ni o
2: ti dale ti o da pada
0: ti o da pada ni o o si wo pe to ma ri muri muri marun lori re o sa peju ko won ojoko kale lo nkan to na fe ma fi gbangba lowo won gbogbo en tin guwa boy ina ba ni lero ngba lo san yi owo ti o sami
2: oro jade
0: ase ti gbe ri loku
2: so le e mu owo
0: po ko kan ma wori olohun o di fun ambo mi
2: alele bayi iroyin eleyi lo tun gbe mi pada lo si ipinle ti abia lohun nibi ti oju iwe iroyin ti daily post na ni won ni ile ti jade ko sagba won ni ile ise olopa ni won ni owo ti be awon afurasi meta lakan ile ti won ni won sa awon jo ni nigba ti won ba sa isin won won sa awon jo ni won ni awon kan wa nu won ogun lo la won gbe awon kan wa nu won won ni awon ti won ajegun jale ni won won ni awon kan tun wa ni ti won awon to jo mo ijoba ni awon mo njita kan lo tu
3: mo mo da nkan lu nkan joba
0: oda iwe royin daily post ni ahin mo se bo ti lombe ntele ni ahin na ti nsala yoro won ni obe kan re o won ni won mo ti dola emi re ti awon eyan si njoja kini yodo amo sa ko to ri pe dola emi e ki lo fe se won ni oro waju ro seyin pe iku ya jesin lo je bi won ba ko ohun laye ohun a si gba oko bomi lo won ni o gbianju o lati be sinu odo iyun lagunu ni ipele Eko latori afara ile ti n pe ni Carter Bridge won ni e ba ni kase re le ode mu o won ni won sa adole mi re pe o ni lo ile aye o ni lo Nigeria yi na a jo si Nigeria yi ti o fi da na ni mo gbe mi ara re iku nkan lokan o eyin matini opolopo.

0: ninu la koja agbesi aye ti e to ba wa lo para re nisin eyin iku oni
1: ti ata to dobe
0: ase be ni koni ja gbadun oro la mo para are sori boro ba ti dojuru tan
1: ti gbo bayi
0: na
1: wa ti so
0: na tan dadi yin emi o bi mo to tu bayi lo mo je bi wa bi e mo to
1: baba wa ti so
0: e ko mo ni han yan ni tori eh won ni awon agba ni iku oni oni ja jere oro la nitori ide yi gbogbo nitori omo la koja to ro ta fe lo mi o ri pe ti e tun kiri legbe ta won yo mi ona abayo ile yan mo wa
1: eyan mo se meeting awon ti nkan se ni
0: olohun ma ngbo telu ma so ti e bayi
1: yo bi te yan mo sun kun fun eyan mo sun kun fun
0: ogun jogun lo fun yi komanda
1: olohun za nu wa ni orile ede di South Africa na lo je pe iroyin eleyi to nbe lowo mi o na lo je iroyin eleyi to je iroyin gburu be gba ni won ni pe agbejoro kan ri to je orile ede di South Africa to ko ko re ni Mopusi o kon gun die nda ba ti wa ni gogo ni won fun yin tan eyin mo lo yo le lati isin lo
0: won
1: ni gba to wo sunsunsun lo wo orebirin re ile ti won jo nse ife oro nfe to do pamo po to jo nse oro ve to ndun to ndun oni ni o ba binu tan o agbejoro ba binu tan oni lo ba mu ore afesona re to je obirin ba kanalu o lo kanalu ni o e mo mo gbo loso to ni ko lon sanu wa ni South Africa lo ti sele
0: oda ninu iwe iroyin the punch ni ayin iroyin ayo lele bade won ni omi le ngbe awon osise oba ni ijoba abile ni tibutoro ipinle oyo won ni awon osise ohun ti won to bi

0: kaabo.
1: Ah, I love your woman. You know me.
2: Ete ifero woman yen sile.
0: Abe yin gan lo fe pe.
2: Eh.
1: I think all
0: we need. Eh, boya ni.
2: Eh, nkan ta ten san sobo on ni pe ninu ki iyawo ti yin kan se ise osu abi kan se eh business ewo leru po pe yin ju gege bi oko yawo.
1: Eh, yeah. O se je mi se ti na. Because ta ba gbe osu a na o fun ni. Te ba si se owo a ma na o fun na ni. But emi si prefer ati osu bi. Okay, mo prefer ati owo.
2: Kini ji te fi prefer ise wo
0: ma jagbe mo ma ko le aje na ha
1: o se ibi ti mo bi so be ni pe se mo awon owo pepepe kan na nbe o do di pe o su ma pa ni en to ba so je ju mo awon owo pepepe kan nbe to ma ri so to na bi le ma maintain na re bo ise de le o le ma je ke boya se ijoba. Oh, we need to buy a car. So we are winning. So we need to prepare for the coming season. So we are getting better.
2: Thank you. God bless.
0: Ah, imi le mukate mi fe.
2: Le to sa kun mukun la ya.
0: Ode to pe wa isan fiche. Mukate mi fe. Chori mukate mi fe. Chori anyti ko ba ni option. Ti o ba option le so pe ya yawo mi eni ise ya se po emi ki se ti ma ni ko ma sise mo capable mo le ni ko ma sise
2: bele o Mr. Capability
0: o se baby. Hello
3: hello hello Mr. Benga.
0: Yes sir.
3: An sala ten night mo ti e ku se pelu ni baje
2: ise
3: awu lowo idowo ogbo eteto na ni mo pe ni lati are to kun alagun to mera e ku se seri ta gbe mi o PPI ise ise owo yen ju ise osu lo
2: kilede
3: ise osu je yin eyin be atona egbo osu bi mo ko si nkan to kan ipo mo wo ti o awon ife ti yin na fun kodo bi osu yen o po gaju toju o do yoju o na nkan na bi ara nkan so so si awon kan na de gbe ina de mo se fun yin eh awon do yi bi ko
2: But from Genga's point of view, from my husband's point of view, he's saying that.
0: Lo she to pick Genga to pick me. Fair of Lo she.
2: He's saying that on fair make sure we don't back then or no shop by turn if I can me.
0: Jackama lo lo close or mumbole lo close. Ja jackapa.
2: I won't call you won't control be shit. I want ya will let call on control be shit.
0: Sorry.
2: He's a very proud man.
0: Ah. Hello.
1: Hello.
0: Yes sir.
2: Yes sir.
0: Yes sir.
1: I'm just gonna tell you at me oh.
2: Yes sir. Muda ilo.
1: Ati solo le ni o.
2: Ah, legbe wa nbi.
1: Mr. Daniel mo solo.
2: Okay.
1: Ati solo le. Ise osu. O da ṣugbọn ise owo yen. Nde ni eni pifa re ju se osu lo.
0: Ki te si se owo ke yan je ki yan wa on awon.
1: Awai. Wa awai lati ma toju awon omo.
0: Yeah.
1: Awon mama ba won de.
0: Awaye ti le.
1: Amo. Hello?
0: Aturaye ti le na.
1: Ara yi ti gbe.
0: E se.
1: O je ma fe je ko ni je pe eh je no ko ni won ma je no igba. Awon ba ti school de.
0: O ti re mi o. O se kini kan kini kan o. Sha ri ko mo lo bi se.
1: Oro owo.
0: Owo to gba je lo fun ni.
1: O se se osu. Ye gbo lowo e. O ni se ojumo na ye gbo lowo e. Sugba lati na mo di to family won mo fi like e.
2: Mm. E se. Mo like point eh she be on the stage point to
0: no mi o fe o se nbe lo mi yen o je ko ma fine see to ba sise osu salary so ma reduce normal owo ti mo fun da mi lo
2: owo o te ni ma lo le laye laye
0: ami jesus so now it's for my own advantage dem kan te mi so yi sise o le o ba fe doko wo ni ki share anything mo le se fun but
2: e ka so
3: Eka so ma.
0: Ani close yes, your close ni e. Atakaka.
3: Ofola
2: tege.
3: mo fi ń gbe sí pé tí n bá dé lu eyín bò yóò lè mọ mi lára.
2: Láti mọ yín lára.
0: Ọlọ́run ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ sọ yẹn.
3: Ẹ̀kú ètò àbí ẹ̀kú ètò. Tábàrí ká wò lójú ti tèmi o. Ó dàbẹ̀ ni pé iṣẹ́ kí èèyàn wà ní òmìnira rẹ̀. Ó fẹ́ da ju pé bóyá bí ọ̀rọ̀ tán máa ń sọ pé oníṣẹ́ ìjọba àbí oníṣẹ́ oṣù oníṣẹ́ ìjọba fílẹ̀ sọ́fà. Torí kò sí ibi tí wọn ò lè tarí ẹ lọ. Ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé bóyá ṣe ara ẹni ni ìyẹn wá lè mójútó lé gbogbo nǹkan tí gbogbo tó yẹ kéèyàn mójútó ìyẹn á lè mójútó gẹ́gẹ́ bí èmi ṣe ro iṣẹ́ aládàáni ẹni ó sì ṣe dáadáa.
0: Ẹ ṣe gan ọ̀gá mi. Ẹ ṣe gan atakọ́kọ́. Obe mi and you. Emi ati e forget about pe o n beere opinion awon alata ko can't femi o nkan to n so femi odo mi ni ku wa ti n ba yomo ki mo yo emi mo n di pelu e directly emi de mo nkan to likely no ebe mi ja n di pelu e ajoro dealing oyin eko yẹ ko mo pe I can't do you anyhow.
2: Ah okay o.
0: Emi ni o je mi less of care. Hello. Yeah.
4: Hello.
0: Ah.
2: Hello. That's our cue. Ọtí ẹja ló sójú ọjà àpadàbọ̀ nígbà tá a bá dé àtẹ̀síwájú ìkànnì Lágélú 96.7 FM. Ìbẹ̀rẹ̀ tí gbọ́ ètò kí lárúgbó pẹ̀lú Gbẹ̀ngà Yàtọ̀ àti Fọlákẹ́mi Maiti lọ́dọ̀ títí.
0: Ní máa ní pé ti ṣọ́ọ̀bù yẹn close shop mo ti ń bọ̀ sin ah baby o ti close there ibo là ń lọ mo gbé jáde ni kò sí pé bóyá.
2: Selfish egoistic.
0: O máa sọ Yìbò nbẹ, máa sọ English nbẹ.
2: Reason o ni gbogbo ilé ètò ń sọ yẹn kí ìyàwó ń jẹ ilé ìlúṣẹ ọṣù àbí kó jẹ oníṣẹ àdáni àbí oníṣẹ ọwọ. Bẹ́ẹ̀ ló pe oúnjẹ ẹja lójọjọ àníjẹgbèsè *347*100.
0: Tí bá ní kó resign kó pò ti ṣe ìjọba kó lọ resign.

0: Alango.
1: Ariru ala, oba to lewi to le se. Alapanla, oba kabi kabi, apatapara, oba wegun wepe. Oludeye o. Alarun mi bare, oba to joba lori aye gbogbo. Oluwa oluwa wa, olori ke gbagbeje, kabi esi o. Oba to mo ya awon irawo. Eni to gboro lo le duro, se ben to ba dimu lo le so ngogbo.

Zastri. Lakutan leka ere daraya olori akonimo gba fun iko agbabolu ti Egypt Mohamed Kamal nlo ti mo wipe ko rorun fun okan lati di eji nigbati won ba fi won ko pelu iko torilede Nigeria yun Super Falcons to je pe o ti sunsoko to nto bi re le dandan fun ti asekagba isori ki lede oyinbo ta mo si Group C fun ti ifese won se 2026 Women's African Cup of Nations yo waye ni asale ojoru Wednesday awon iko Cleopatras ona ni won ni ipolongo eleyi ti ko dun mo ninu pelu bi won ti se borele pelu ami ayo mefa sodo 60 ni waju iko ti Zambia ninu iside won saaju ko to di wipe won tun do bale fun iko agbabolu Malawi pelu ami ayo meta seyokan iko Egypt ni won gbodo tabi elepe bayi latari ati jawe olubori lo mo awon ti won won ko lowo kama ona ni ireti wa pe o ti tun sokoto nto bi re so latari ati ri daju pe o gbeye mo iko agbabolu Super Falcons lowo sugbon ko sai ko rinre ki iko Super Falcons wi pe akin omo ona ni won je to si je pe iko to leju ninu ifese won si ohun ona ni won je kin to mo lo egbo awon koko nurun yi le kan si ajo wa hek ni won o fi esi idanwo WASSCE ti awon olukopa to je egberun lona adojo odin meta o le gbanje die iyun 167486 latari magumago danwo gomina ipinle osun naka lebu si ajo EFCC wipe won pete pero lati gbe ese li apo asun ti ipinle osun saju eto dibo si ipo gomina ti o waye nbe teran nlo ti ni ifikun lokun to nlo lowo pelu man lori ati si omus pada ona ni ko ni nkan kan se pelu ile America olori akoni mo gba fun iko ti ile Egypt nlo ti tun sokoto nto bi re lo ti tun so bayi latari bo ti se gba wipe iko akoni oni ko agbabolu Super Falcons fun okan ojo kan awon iroyin to ti kan niye ta koso sita atawon iroyin yi ka gba nla aye wa mi e kan si itakun agbaye wa ni tana www.lagelufm.com e le tele wa ni kan ni Facebook pelu itana Lagelu FM 96.7 to ba je lori Twitter Lagelu FM 967 lo fi darapo mo wa tode Olawo ni olotu iroyin yi pelu iranlowo ibukun Oluwa Olaguju Okun Joseph eni dobo lo ko temi e seun te ngbadun wa e ma yi kuro eto yin ta lo takin pelu Kodri Aderogba the street ambassador ni o mo gori agbagbe.

0: ku dede akoko e ni gbogbo bi te ti lanfani lati ma gbo ikanni ikanni ti lagelure ti lagelure lagelu 96.7 fm oke gajoke le funfun ba la felele nile ibadan a dupe lowo olohun oba to so lati ose ile to koja lo na de tu wa pada wa si ori eto iyan ni akoko ta wa yi mimo se wa kuko anu la mo rigba abi kile ti ni mo wi anu la rigba anu ta si rigba na olohun o ni gba ko lowo wa o se ma je niyan niwon ba ti e ba ti se omo e dada mo to ba ti je wi pe olohun oba ni ati gbogbo eyan lo nu fa ikan ni lagelu fm atuku akoko yo bo ni lapo odo ti yin be yen se eyin na feel ojo yen e feel abi o ro lapa bi na ni to wole agbara be ba nwo mi gban ba pe camera oni je mo pojo pa yen wole agbara ni abi bo wa ni asa wa seto o si bo je o se le ro to awon ti a tin duro de wa aya tori bo ni a si wa seto bi se ti wa se gbanu eyin na ri abi ehe o e ojo ayo ojo otura ojo odunu yo je fun ko wa gbogbo wa o lagba olohun oba ojo ayo ojo odunu ni ojo isiki yo ro fun gbogbo wa o se je niyan loruko lo tu eto oga wa Tunde Olawuwo Alex Ferguson niyan ba kan na eyin ba tu fe wo e ma lo si ikanni badidore ye Facebook si ikanni ti lagelo 96.7 fm e lo darapo mo e ba se wo ni ke ma share ta ti share e je mo gora yin lo se di e ma share o se je niyan Abdul Qadir Adegba ruko temi alafida ibere pa nle lo se ni ibere yi ile ko lo le yin na le down re e si fi ebu se faje o ibere ni ti ere daraya ni o ehn oko to pe o o ba mo po takini o ti se wo to mo fenu ja kan fun le ball o ba ti takin o ya rin so nibe bo se je niyan bo ba ti taki o pe wole lowo kan ni to ba mo ko taki no ge se wo to mo fenu ja kan fun le ball o eh eh bo se je niyan a ki to lo la pa be yen tori pe mo mo pe losan eni e tun ti ma re ti cash e be ni ani gba ti wole agbara cash e won ti te owo sori computer mo wa nbere pe awon eyan o ti e ti igbori wole ti cash e ti te owo sori computer se ba nwo mi lori Facebook e ri pe mo koju si computer kan computer yen awon to ba wa nbe won ri wipe nkan kan ro o dabi green bayi o dabi green e ba n gbo o tan green ti be ba ni paper tan green e na awon mo igboro gbofe tan ba ni paper tan green o ti yi awon mo igboro wipe o ti mu yes niyan ti paper re ba fi le tan green la to kede le o ti mu yes ni be na cash e seri ani nigba ti wole agbara gbogbo e kan tan green ni bi cash e ba de ti tan green ba yen owo ti wole owo ti wole mega child gan ri owo eruba mega child gan gba ti ori degben gbe owo to joko le rabata e bo won ba wa joko le awon eyan kan na yo je owo yen iyen to tumo si wipe e n ba ta cash e losan yo gba owo ti won wo yi e ri owo yen lo se mini jojo yi ta lo wa kan ti o gbowo losan teni o ku se n to ba ta cash e e wa n bere pe bo le se ta o ye je n sare gbe yin debe laarin iseju perete ni seju perete de sare gbe yin debe se ri lori phone yin elete fin gba lati yen phone te mu dani yen ni bo je tana sobe bi temi nlo yi tana sobe lemi na nlo emi na lo phone eh bi tana sobe ta jo nlo bayi e wa jo tana sobe yen bo ba si je iphone bo je 100 na ni omi eko na ni be ba ti te ṣugbọn kan to wa be ni wipe eh number te fin gba lati sim te fin gba lati gangan ni e fi dial code yi o code wo le wa dial star 347 *1004*2#. *347*1004*2#. Bẹ́ẹ̀ bá ti wá dá kóòdù yẹn, yóò wá bèèrè lọ́wọ́ yín pé ṣe fẹ́ ta káàṣì ẹ̀ tẹ̀ yes. Yóò wá bèèrè pé mélòó lẹ fẹ́ ta, bó bá jẹ́ mẹ́ta, bó bá jẹ́ mẹ́rin, bó bá jẹ́ márùn-ún, ṣùgbọ́n bó o bá ṣe fẹ́ jẹ káàṣì ẹ̀ sí ni o. Èmi máa ń jẹ́ tẹwe eyan si be eyan ba se fe je ka se si ni e su gbadi ni be ba se fe je si ni be ba ti wa te pe boya marun le fe ta ehe o ti ye yin ba merun o je e mo ye to je ba hun yo wa fun yin ni account number kan yo send account number si yin se ri account number to ba send si yin yen e mo jiyan wi pe ah account number yi ko lo send si mi lana o ko lo send si mi je e mo jiyan be ba ti jiyan ba yen bo ba je account number any account number to ba send si yin eyin le ni si yin niyan teyin o yato si telomi o si account number to fun yin lana o yato si to ite ve gba le ni o yato si tana be ba ti wa gba account number yen e kan sanwo sori e e sanwo sori account number yen lowo kan ti ni pe ke kan joko ke mo gbo radio e si mo ko mo so wi pe awon ti won ba se se nta cash e ni akoko temi soro yi awon na mo saba gba ope mo fun yin lori joni yen o ke le mo bo se wa si eyan ba wa si niyan o mo mo to ba je pe network yen wa ko jale olohun o lo mo eyan kan ko account number yen sinu paper ka bi e ko sori phone yin e lo fun awon pos ladugbo o eni e ba n so si mo fe ta cash e e ti darapo mero ti darapo mero niyan awon ti o jewo cash e iyen lo se ni *347*1004*2#. O le fi ta cash e mo se je niyan e je ka won ti o pe wole kan fe bun se faje fala folo won o le ko ebun lole awon to n duro ti wa lori eto yi won ni mo ko ebun lole mo fa won eyan abi bo wa ni bami dada Mr. Anthony Bodurin oko fun mi number to lo nda lola je nsoke ko je nsapo baba niyan lati agban United Kingdom of Liverpool may you never walk alone ba ntoju pin fun mi number ele ton se number to lo nda lola bakan na baba tun de aje tun mo bi baba jet niyan lati Ireland awon ti Chelsea e ku farada won tun pa Chelsea le beran abon pa niro losan yi o lagbara Juventus tun pa won a mo bi ti baba o ka si o si o si bayi olohun o sanu o se je niyan e je ka won ti won pe wole 09123708675 08142491006 se n gba ipe kan ni kin to loju oja abi a loju oja ni ka to gba pe o de ja se bayi kawon eyan mo pe mi o sere lo se ni se ani mo be fa won eyan lebun e je n gba ipe kan ka to loju oja hello my face show hello
1: Alafida
0: hello ma ki loruko yin papapa
1: e ka so yin san ti esi lati aya igba
0: iya chesi lati lu egba
1: ojo lohun lo ran bi o
0: orun ran be yen ojo ran bi bo se olohun se ri ise olohun awa ma ri di ni e bo olohun se ri nu e aditu ni eyan oletuwo o ya mu bere ma ojo ran bi orun ran be un ibere le ketala
1: then
0: idije FA Cup ni le gesi ni odun 2018/2019 ko wo lo gba
1: idije kile pe
0: FA Cup
1: eh ni 20 kile pe
0: ni 2018/2019
1: FA Cup Man City
0: lo gba
1: then 2019 Man City
0: Manchester City ni o ye wo bere yin to gbeyin
1: ibere kejidinlogun
0: ibere le kejidinlogun abi
1: then
0: lodun 2006/2007 iko wo lo gba yawa Champions League
1: UEFA Champions League
0: 2006/2007
1: Inter Milan.
0: Inter Milan lati le ta lo.
1: Then.
0: O da AC Milan lo gba kese Inter Milan. AC. Ah. AC Milan ni ya Chelsea yi. Iya Chelsea lati egba. Egbe mo Lisa bi agbongbo akala. Lisa bi baba egba. O segun oloyo o laje.

0: pada lati eka polowo oja ikani ti lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajoke ile fun bala lawa ladugbo felele nile ibadan be ma se ndarapo mo mi e lo ma wo mi loju ikani ibadan dare facebook ti ikani ti lagelu fm be ba se wo e ma share lose ni akando ni mu yin lowo *347*1004*2#. O le fi lanfa lati fi ta cash e iyan ni eni owo yen ti wa nle owo yen ti wa nle sugba e ja ma beri aniyan bo e ja ma beri aniyan bo e je ka won temi o pe wole kan fi ebun se faje 0912370867508142491006 081424-9106 o le fi pe wole. Hello, sir. E ka san, sir.
1: E ka san,
0: o. Ki loruko yin bo lati ba yin soro?
1: Mo ka se ikan lati osogbo.
0: Osogbo oroki?
1: Be ni.
0: E ka bo sori eto yi, sir.
1: Oya.
0: Oya mu bere.
1: Bere karun.
0: Ibere elekarun number 5 abi.
1: Be ni.
0: Idije German Bundesliga ni sa 2023/2024 iko wo lo gba.
1: Bawo je nani?
0: Ki la pe?
1: Ba mo mi.
0: Ba
1: Hello.
0: Yes sir.
1: Ba kemo la barba kusin. Barba kusin go barba kusin.
0: Ba ya le ba.
1: Barba kusin.
0: Ba ya le ba kusin lo gba abi?
1: Be ni.
0: Oda. Oya mu bere yin to gbe yin. Ba ya le ba kusin na lo gba.
1: Ibere kerin
0: abi number 4
1: ibere kerin
0: ti lo
1: ibere kefa
0: ni odun 2016 orile de wo lo gba idije Copa America
1: 2016
0: be ni sir chile Chile lo gba Copa America. Chile. Orile de Chile na lo gba. Orile de Chile ni 6861 lo pa number yin abi.
1: Beni.
0: E ti je card pe lori eto yi lati ilu Osogbo. E se o. O se je niyan ni odun 2016 orile de Chile. Awon lo gba ideje Copa America lagbon South America lodun yen lohun. O se je niyan. E je ka tun fi anfani le fawon yen lati pe wole. Sugba ma gbagbe wipe owo cash e o ti mi le gbe sogoto ma mi ya gbarin zo sogoto ma mu ya gbarin zo e ma ta lo oni sowo

Eja network yen ni network a ma gbianju e na a ma gbianju e na ni ti o fi lanfani lati fi dun rege bo si je niyan ta ba si lori ofe ati tete si a je pe lanfa lati pe won niyan eja tun lo bayi

network yen o lagbara mo pe o ba ti diru akoko bayi sugbon awojo wa si ti wa lo number yen o pada ni e mo pe ojo ni o da sugbon ta ba ri won pe na ta fi pari eto a je pe eyin eto a mo pe won niyan sugbon number yen 080 ni 080 080 9538 a mo pe won leyin eto niyan o ti tori pe awo sa le lo gbe o akoko lakoko ka lo mo ti o ka lo ya o da eyin eto la pe won tori network yen ni e me binu network yen ni bo se je ni e la pa be yen mega child o ti sawo si mi pe won ma lo pa akoko ti lo se n woju ago ni won o ba emi na tin ya mo ti ya tele igba won ti na chelsea ro le bayi ara mega chai o se gele e pe chelsea ni awon chelsea tan ba si ti na bayi o mo lagba so bi friendly match ni mega chai my friend idijo lore sore si ni idijo lore sore si ni owo e se pada jeran to ju irin lo e pada jeran to je irin le mo wori of chelsea oda eyin ti wa ewo ojo ni ma ba pe ni eleyin eto sugbon ni oleyin na lale yi won tun mu e to je lori ti cash e na *347*1004*#. Ka dupa lowo awon to fun wa lebun lori eto Mr. Anthony Bodunrin oko fun mi number to lo n da lola je soke ko je sa ko ba ni e lati agbon United Kingdom ba n toju pin fun mi number o lo n da lola baba Tunde Ajetumo bi baba jet lati Ireland of Chelsea Honorable Adenugbo Olukayode Alase Atorodari Ile-ise Adenugbo Asan Limited iyen ni lo abi okuta loruko lo tu eto yi oga wa Tunde Olawuwo mega chat lo je lafa lati gbe mi kaakiri agba nla aye of Chelsea Abdul Qadri Adelagba do ko temi Alafida number te pe mi sire leyin eto 090 50 27 5364 090 50 27 5364 ese ten gbo ikan ni lagelu fm Alafida goodbye lo nje be lede india o dabo

0: mo ki wa nile yi mo ki wa loke okun iyan lo je nlo gbolohun pe mo ki wa pe akude de akoko ye gbo aye ta ba wa ta tin lanfani ti afefe tin gbe ikanrin lagenu kan wa gbon ta ba wa ta lanfani ati ma wa lori ikanrin ibani dore nkan se
1: o kiriti ti oju mi da omo ba
0: abi on ti mo nso oye mo ki wa mo ki wa e ka bo sori eto eleyi ti e ti nreti eyi ta pe ni ohun ojuri kasa

obi o tun se mistake bi le keji pelu akose jaye e to nwo yi tabi sura re to nwo yi osokun lara e o da epo mi lo kojo se o pe won fa titi dodo awon ebi arakunrin yi tabi ka pe egbon re se igba pe ke mo so pe oluwa shina ise alapata awon to npa eran ti won ta ohun lo yan layo iyawo re si je yi to n taso ninu oja nla nla kan nile Ibadan ise to ba lowo awon iya ti ere ohun lo na de koju mo omo Nigeria kin ma lagun jina leyin opolopo wahala se mo ke bi ta ba de lojo ijejo ni pe odomode birin ayomide yi o pada fi to awon ore re leti wahala to n doju kon le oko re oko e tori eleyi ko wo yara e mo rohun ti mo pe to n ba tun wo yara e na ti o ba tun se kurondo abo na ni o tun pada bi fohun alohun ofe obirin mo bi ti ko kere mo ijiri ti o je wo yara yawo e mo leyin opolopo alo ebe sugbon tarakunrin yi ti o yi pada bi akara ti n benu epo iyen lo je ka won re ayomidi o gba ni mara

alagbara alu ti nbe ori eyan fogun tabi alagbara alu ti npa ogun to npa ogbon loju ogun madam ni o da do bale nu le jeje kai pin kini dada po a to ebi o won si pe won ni ateyinto ti won ba wa ti waju to gan ara kini won o da gan taara awon ni eni to kuru ti pe eni to gun ranse ka sa mo gbe fun yin o eyin nu abe yin ko e ma binu o jare o ko ni a so die nipa won ni ah awon eleyi sorry awon won yi mo ni awon yen Olorun go mo ni lowo die Olorun kan je o po ju bo ti ye lo ni Tunde be lo ma ba mi ka lo okay awon niyan eh eh Abiola Akinwale Abosede ka re sister mi o jare o nju we

0: a soro ka ba be ni yomo lewadi ile ni won ma fi ki alase ato dare lese kakashi wire integrated services ka bo si le ise wa e ma yo nu si mi odun ni won lori eto iwon ki se imo foloko gbogbo ba de ti wa sori agbagbe bi eleye
1: okunrin to bi e yo nu si mi
0: nitori pe ile ise won gbe ise iwadi to lagbara won gbe dani fun ilalaafia omo ede eyan won ma nri ohun kan tabo miran lati fi laaye won ma fi la wa loye iyen no se ma ki won kaabo la wole san yen ise kakashi wire integrated services alase ato dale ise ohun wa lodo mi ni aye oni mo nipa eto ilera ilana to loyin mo ko kiye kaabo sori eto fun ti ro e ma ku asale
2: e ku asale sa o
0: awa na ma kiye
2: iba fun re ade
0: ati gbogbo awon ti eleduwa ni ko ma gbo wa
2: yes sir
0: ti won si ju wa lo
2: yes sir
0: aki won o
2: yes sir
0: o ma lagbara ni ro le ike
2: o gba be de be
0: se ogun kan lo nje be yen na o da to ba ri be oni mo segun nipa ti eto ilera omo ede yen lana ti oyinbo mo ke yin lose to koja lo awon kan bere bere kan ti mo fe ka ti bebere ni role yi ohun ti won si bere na ni pe won le sala nipa machine eleyi to nse ayewo fagwara won wa ni bere awon ni pe nje awon ohun ti machine yi ero yi to ba pe jade se gbogbo awon kan yi na to je ipenija lo si ni ogun sa
2: lopọlopọ gba o ni awon nkan ti machine yen ma ngbe jade nipa ti ayewo na ki ba ti ni
0: nipa ti ayewo
2: be ni a ma nso
0: ko si nkan kan to le fara pamọ fun machine yi
2: won ma ni se ifani opọlopọ ma ni iro ti wa ti lopun ati ya ni npa yen a fe wa ja
0: oke won fe jaro emi ko ko so wo mi nbe o
2: a be nkan ati mama won jo joko si pa ti machine yen so awon nkan kan o ma yan fi e won dogbon so fun ya yen pe
0: o se mama le kan na
2: ti tu asiri eleyi o ma tu ti so bayi
0: no ba tu ma ki e
2: ko ki momu lo mu
0: ni
2: titesi waju o tu awon nkan ta nsise iwade le lori nipa pe itoju ogun wa fun gbogbo
0: e dakun lati yara gbara lohun lati social media e dakun ba foju alejo mi sita e ma binu
2: jade ogun wa fun a je ti ni aseyori pupo pupo lori opolopo awon ti won ti se ti won ti donwo won ni donwo lo bi yokere nkan ta ti se for over 2000 people
0: egberun bi meji eyan
2: 2000 people
0: eledu ati ran ile ise yi lowo
2: record ni gba ti ko se keep record ati ni record to ti over 2000
0: egberun meji eyan ta ti se toju won
2: be ni je pe olorun die ti gba fun wa lori e nkan ti ero e ma se ni pe o ma wo ogun nkan ti o nsele ninu opolo ninu ori ninu okan a wo nu edo a wo kidirin a wo fuku a wo iwe iwe yen ni
0: o tun sise debi yun na
2: gallbladder o ma wo a wo large intestine yen ifun to tobi ju to ngbe ga jade a wo prostate ninu prostate yen kan meta lo wa nbe prostatic syndrome prostatic hyperplasia ati calcification yen ni pe bo se wu si ati bo se le si get o ma wo gbo yen o ma nwo pe ti kokoro nu eje ba wa lara obirin o ma gbe jade pe kokoro ni eje wa ko de lomi ara nu e lomi gidi gan ni ara mama yin pelu nkan ta ri yo ara yun awon e pe solution eje ti wa te pa ma ti pe nkan te ma lo ni olorun je ngba fun wa dori kidirin e wo ru kidirin to je pe nkan merin lo wa involve nibe elomi meji pere lo wa to nsi to wa okay meji ti lo soke te lomi gan gbogbo mẹ́rẹ̀ẹ́rin ló ti lo òkè tó jẹ́ pé kíndìnrín yẹn ti ń sunkún tó ọ̀pọ̀ àwọn iṣẹ́ ìwádìí tá a ti ṣe àti àwọn iṣẹ́ tá a ti ṣe fúnra wa gan níbẹ̀ yẹn nípa àwọn oògùn tá à ń lò tó jẹ́ pé NAFDAC fọwọ́ sí àwọn stem cell regenerative medicine tó ń ṣiṣẹ́ agbára àwọn oògùn yìí ó ń ṣiṣẹ́ o tó jẹ́ pé kíndìnrín tó ẹlòmíì ò mọ̀ pé kíndìnrín lè rí pia rẹ̀ padà
0: kí ló dé
2: tó jẹ́ pé
0: tó ti ń bàjẹ́
2: tó jẹ́ máa rí pia rẹ̀ padà àwọn iṣẹ́ ayé ti kú ò ní 1962 sa.
0: no 2026 la wáyé
2: 2026 la wáyé
0: àdániwáyé o
2: gbọ́dọ̀ máa ṣiṣẹ́ lomi ṣì ń operate ní 1962
0: kí ló dé
2: ìwọ́n ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ti lọ síwájú àwọn kankan titun yàtọ̀
0: ayé ojúkù nìyẹn yẹn ti pẹ́ náà
2: so nínú ọkàn ẹwọ́ ọkàn nísìnyí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa ní pajápajá opolopo lo je wipe o ma ma re won won ba fe rin lati opo kan si keji won ma joko omo odun mele gan le lomi
0: elomi ma ti ogota odun
2: elomi wa to je pe ko ti wo ko ti ko ti ju ogota odun lo so je pe tin kako to da bi igba ko gbe odomi e o pe to ba gbodo mi ko ni le naro ko ni le ko ni le kako ko ni le bere ko ni le dide so opolopo lo je pe gbogbo ibi egungun eyin lumbar calcification cervical calcification osteoporosis ni bi orokun riro gidi na
0: kilode
2: te po nro won dun won
0: e je kin bere bere kan ero ta nso ni pada ati itoju yi so fun onipojipoje abo lawon category yen to wa fun
2: e ko lo na fin se test ohun 10,000 pere ni
0: ni o gbe gbogbo ohun ta nso yi
2: ko ta nso e jade a je ma farabale salaye fun won leyo kokan tori pa ma so fun e ma so nkan to nse yin a gbe gbogbo e jade opolopo lo ni ifunpa giga to je pe o da bi gba pe ki yepe ko di gota ni ti yepe ba ti di gota te ba n lo ogun bp yen a ja pe won fi shovel yen won fi ki mole sugbon te ba mu shovel te fi ko gbogbo yepe yen kuro nbe
0: omi o je lo gerege ni
2: ipon ma raye koja o ba ti raye koja ifunpo ni lo soko ni gamo gbogbo awon nkan to ti ni fault ninu okan te yan se atunse e nkan mewa lo wa nu okan elomi wa te pe meta pere loku to nsise elomi wa te pe meji pere loku iru awon nkan yen e wo ni isin okan elomi wa to ye ko nku oxygen je bi eni pe generator je po
0: kilode
2: oxygen to nko je o ti poju e ko ba se mi sinu bayi oxygen la mi sinu
0: be ni
2: oxygen ti okan elomi to n consume ni iseju kan o ti poju eje ti okan elomi nko je ni iseju kan o ti poju elomiran wa to je wi pe iye eje to n wonu okan e ko to
0: to awon kan lo poju ta awon kan ni oto
2: awon kan oto
0: bo se wa mo
2: kini ma gbi ni machine ma gbe jade e wo pump ni sin pump wa lara nkan to se pataki junu ninu okan ipele meta ni o ma re o to ba ti re pump yen imi ma wa ni ipele akoko imi wa ni ipele keji ko godo wo ipele keta to to je pe red ni won fi se to ba fi le wo red yen
0: wala ti
2: wa niyan so gbogbo awon kan
0: so tun mo si pe entity e be wa ni ipele kan ipele akoko abi ipele elekeji to ba tete sayewo ara re ogun wa to le lo itoju wa to e le furufe ni be
2: ogun wa to ma da pada gbogbo awon to mo ti ri ya kan to e pe ninu mewa yen oku meji pere
0: nigba ti
2: o ti re mejo sugbon ni pori ofe olohun gba ti won wa bi ose kan seyin ton wa si office wa
0: nigba
2: ta ma yewo pada meje ti wole
0: atani wa yo
2: meje ti wole
0: meta pere loku
2: meta pere loku so meta to kun la ko tu wa se tun awon ogun kokan
0: laarin ose ose kan se ose keji na de ni
2: laarin bi osu kan
0: okay laarin bi osu kan ni
2: won lo awon ogun yen to je pe meje ti wole
0: alafi o tete koko te won lowo na
2: to ti wa
0: ha
2: ngba to n de pada le okay o ku si bi o o ku si bi o awon na ku fojo ara won ri result igba yen awon kan ma pe won ni se awon ma gba card ni kini awo n te card lodo ti wa international won software awon computer yen ta ba ti enter roko eyan si ogun odun le ni ati lo gbe record yen jade
0: ero ina lo ma fi pamọ sori e
2: o ma fi pamọ sori e oruko onikaluku ti wa nbe date of birth ti wa nbe
0: so iyen tumọ si pe to record ti wa fun ibi ti alaafia re nipa eto ilera re igba ki igba to ba pada wa ibi te ti pade tele le ti bere pada
2: so a ma wa la compare result igba yen
0: si akoko to ba pada wa si
2: to ba pada wa si
0: e kulakaye
2: so gbogbo kini yen ti wa iwon technology ti ko ti ewo ka ma ko file ke ki gbogbo onule ke ku a ma fo kakiri kakiri inu office o need gbogbo yen mo technology ti wa gbogbo kini yen ti wa ninu e ti je pe ko ni yoyan lenu
0: file oni paper
2: be ni
0: to jo ba je tun ka lo se mistake wole
2: je get kini yen da bi flash bayi ni te ba ti gbogbo record yen wa nu anywhere te ba mu lo te ba ti bonu computer ma gbe jade
0: oluwa o
2: awon oyinbo n gbo polo kan na awa na n gbo polo kan na nigeria na a n tele won yeget awon opolopo ise iwadi lati se lori
0: sirisi sugbon yen so pe sogun ni wa won ju bayi pe lohun te salaye
2: je ta ba ni ka awon ogun yen gbowo lori looto sugbon a se nkokan fun won ni ile ise wa pe eye ti ile ise n ta jade
0: gangan
2: la n ta fa awon eyan lori ise iranse ni
0: se iranse ni
2: a o gbodo fara nira wa
0: ministry ni
2: bẹẹni mo rọpọlọpọ to pe woman yẹn wa sọdọ atẹ pe won wo won ra awon ogun yẹn won lawon wa lo check e owo wa o wa lori online won lo check ka kiri won je ri pe ba se bo se jade lati company na la fi si so that ni ni won la company gangan fun wa lori ofe ka pe ka make owo lenu ogun yen lona meji ona akoko ni pe direct ona keji ni indirect so nkan ti company ba fun wa ni pari osu aje ko te wa lorun
0: e tun fi kunu e fa won yen
2: be ni
0: e
2: bo se ri ni
0: e ta ba wa abi lowo enu pelu bi nkan se wa ri e e je nfi akoko ikin bere kini kan pelu alaye te tin se lataaro e ba mi ju ibi ti le se kaka se wa ya wa ka won yen le ba lanfani ati kan si yen
2: ile ise wa wa ni number 19 Emmanuel Onitiju Crescent Bello Police Station Road ni felele te ba nbo lati challenge ni di odo legbe UBA bank ele nlo kakashi waya awon lokada to wa
0: awon lokada yen
2: wa gbe yin wa be straight te ba nbo lati yana assas ni molete ele nlo kakashi waya wa gbe yin wa te ba nbo lati onigari ni express yin awon to ma bo lati bi iwo road lati nu soka onigari yen le ti ma gbo kada kakashi waya wa gbe yin de odo wa
0: tara si le se yin ni
2: Benny sir.
0: E sure, everyone fi number yin sita tawon yen le pe ti o wole te gbe fura yin ki se tawon mo se o gbe o
2: 08067 9184 4747
0: se WhatsApp line ni sha
2: Benny sir.
0: Benny sir. Mo ba de send SMS na owo yin lo ma bo
2: se
0: o ma wole e pe number yin le kan se ka to ma
2: 080
0: okay
2: 67 9 1 8 4 4 7 to yawo nipa wa o
0: ami ase idumare to gbogbo eyin ti e ngbo wa fun role role ti gbo yi o ala ti se wa ka ma ti se ara wa alafi ara kaluku ko ni di fi afia ti o tun fi di jebeje ta ma pade lopon na mo ti jani mustafa

0: aku ajale yi tabi e ka san tabi e ka aro tabi e ku role nibi kibi te ba tin lori ofe lati gbo wa eto yi eto wa eto ti baba mi tin be lorun gbe kale ni lagelu 96.7 fm oke gajo ke ni Ibadan o na lo gori afefe o oju oluwa ta pe ni camera gbogbo ise to ni kaluku gbele aye se ni camera olorun ya sile jokan jokan o waye nti inu mi ma dun si niyan pe ko si internet kankan le si laye to le muje
1: yes
0: bo ba muje laye ko le muje lorun o la fi mo so wi pe camera ti soju oluwa o n ya se oni kaluku sile kini a o so nipa ti e kila o so nipa ti mi nigbati ojo idajo ba de tori gbogbo a ni talai ma fara niwaju ite dajo kristi lati jiyin to ni kaluku ba gbe nu ara se iba se buburu tabi rere adupe oju oluwa le toyi loriko olorun ati gbimo alase la kiyin era todo ba wa oba
1: kabiyesi
0: ha baba wa adebayo akande ta fi towo towo daruko won a si tun fi opportunity ki baba ipe eku aseyide ti alagbale kan alabi abese ti olubadan ti ana ti won lo simi oni awon ti de bus stop ti won niyan won ti bole gbogbo idile alagbale kan alabi a so pa lagba be ni alagba ni won ninu ise igbo sarefe alagba ni won ninu iroyin alagba ni won bo ti je oloye ni awon na ori ti an fi se mi oku o nbe titi ti baba fi lo fadagba eto ro aki idile aki gbogbo badan aki gbogbo awon oloye badan aki kabiyesi wa oba oba baba raje alepo won loko oba wa olubadan ti le badan baba wa akiyin o akiyin afẹ ka ma bude ti e ma da ko ni se olubadan ko ku pe meji adupe lowo olorun tori pe olorun wa pelu yin wa pelu ibadan ibadan ma tesiwaju ipinle oyin o ni baje agbe lorun ga lopolopo ninu waju gbogbo awon igbimo alase de mo ti so tunde omo olawo oni oga agba ni kanni amejeji bena ni kebugi les obeche akiyin gbinga olai wola god bless you dixie itunu na moju ero wa aki dixie itunu na ati olotu eto ti oju oluwa ti ale yi ti se folasade ajala aki oke ohun god bless you loni eto akoko niyi ninu osu kejo a lori ofe lati ye awon kankan wo lagbara lowo olorun ti o si tun dari wa si adura nla to ba di oru ni asare idaji kan ṣugbọn lalẹ yin kini ohun ti olorun ni fun wa ni osu yi ohun to ni fun wa na ni pe ohun yo ṣe ohun tuntun ohun tuntun mo mọ pe ninu aye enikan o ma wu jade ki lo ohun tuntun tẹni kankan fẹ kọlọrun o ṣe ki lo ohun atijọ tẹ fẹ kọlọrun mu kuo nigbati a ba lori ofe ati parade a ma jẹ ki a ma tẹsiwaju nbẹ aki baba wa apostopie alimi baba benin in christ ati gbogbo ọmọ ijọ benin aki yin o paapaa julọ ti women confession to n lọ lọwọ aṣeyọri ni o jẹ loruko ọlọrun alaye reverend tunde paul tunde toluwa ni baba lẹsẹkẹsẹ ti bible way crusaders aki yin loruko ọlọrun alaye ẹ ma tẹsiwaju àwọn ni wọn sọ pé ká máa fún àwọn òpó mẹta ní owó 55,000 ìwé ká máa fún wọn lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ aki baba o lórúkọ ọlọ́run ẹ máa tẹ̀síwájú lórúkọ ọlọ́run alaye obi tẹ ti mu owó náà kò ní gbẹ́ńbẹ́ o iṣẹ́ ìrìnàṣẹ́ ò máa tẹ̀síwájú bẹ́ẹ̀ náà la kí ọ̀rẹ́ wa tímọ́tímọ́ evangelist fún ṣọ́ ìdòwú johnson baba spadram aki yin o àwọn ọ̀dọ́ tún máa lóore ọ̀fẹ́ àti kóra wájọ ìpàdé tá a máa ń ṣe annual convention ta ma se fun awon odo adupe o ti ti fe ko the cave of Adullam oni eto teyi lagbara lowo Olorun osi na ma ni osi na ni ojo kedogun osi ni lagbara Olorun yo lagbara gan Olorun yo gba ogo loruko abato mo ti emi mimo Olorun to tin ba wa se lati join na yo to ba wa se lati yori yes eh ohun tuntun nje nikan ti e desire ohun tuntun oda ijala Jesu na wa nbi o David Olatoye ni David Olatoye iko eto yi ni Ola Oluwa na wa nbi be na ni Samuel Akintoye o na wa nbi e ma de je ka gbagbe ijala Jesu a fe ki Olorun fun eto akoko Olorun to so wa wonu osu tuntun yi to pa wa mo a fe ki ni so dai ma ki ya mi pataki pataki lady evangelist doctor Kende Oyebode adupe lowo Olorun God bless you Tegbade Victor Ayomide God bless you Amen. Evangelist Funshoid Johnson God bless you ya fi Debra Medinat God bless you e ma ba share gbugbe en te wa lori laginu yen ma share tori pe be se share yen lale yi ohun tuntun fara hanu aye ti na ni osu tuntun jala Jesu ja ki Olorun ja gbe Olorun

0: dupe a dupe oba to se leri to ma mu leri re se o la dupe fun oju opo yin na ni 0912370 8675 tabi +234814249 1006 Phillips Babatunde awon yin be God bless you. Hello.
1: Ekale
0: o.
1: Yes, I could say.
0: Oluwa seun.
1: Yes, she was also lati Ojengiba.
0: Yes, e se.
1: Oh, I just need to know you me bi pe mo bo ko gba de so me o bi de gba. Olo e die die si me pe mo se intention na ni ma pe. Ye ni ko ju ju mo se o ko tele. Well, there are many ways in China, there's no question for things. So I'm not just with a lower maker, but I'm a genie. So, I can't do it. I can't see about money, you know, it's okay in there. You know, it's okay. That's more than 7 minutes, I'm not sure if you know, but I don't bother me. It's not here, I just see
0: me. Oh, my tijo. Oh, no, ni wipe. Eh, oh, fe. Ijakule laye yin mo
1: bene
0: sir ijakule owo ijakule oko e fe mo laye yin o ntuntun te wa nfe o na ni wi pe e nfe okunrin rere lati ri ite
1: alalubarika
0: to ma mu ni yin do bi e ti wi ni eti olorun yi nitori pe so lori eto ju oluwa ni se ni wednesday akoko ninu osu kejo gbogbo nte o fe yen olorun ba yen mu kuro
2: amen
0: awon to ndi nkan yen lowo gangan loruko jesu olorun yo si loju si
2: amen
0: asiri okukuku ni bo laye yin
2: amen
0: ohun tuntun oluwa yo wa si laye yin
2: amen
0: jesu oluwa wa
2: amen
0: ese hello
3: hello e ka le baba o
0: e ka le sa
3: ni baba Ebe ni lati foko o.
0: Lati foko.
3: Lati mo me gege gbadura fun mi. Iyawo alalubarika. O ni na mo kaku lati oni.
0: Sebe ti pe wole le kan.
3: Sebe na biju mi na.
0: Sebe ti pe wole le kan.
3: Mo wole wole ayi wole.
0: Ti se ile wole le kan.
3: Ise mi mo wole. O kan ri girin ni o
0: ko. Mo ti gbo ohun atijo te fe mo ni adagbe adaso. Ogun adagbe adaso Olorun ko mu kuro laye yin
3: amen amen amen
0: to ta nfe na ni wi pe iyawo alalubarika ko Olorun ko pese e fun yin bi Olorun ti nbe ti emi e wa ohun to mu ko ohun atijo fese mule nu aye yin Olorun ko mu kuro nbe
2: amen
0: ohun ko Olorun ko se laye yin Jesu Oluwa wa
2: amen
0: e se se ti gbagbo e ti rogo olorun
3: ni gbagbo gbagbo wa
0: lagbara lowo olorun e be ti e ba nsile kun fun won dixie ba nsile kun lo mi oga won ti awon ti ati won ti yanju ba won hello
4: e ka lesa o
0: god bless you sir
4: oluwa sagbara dotun baba
0: ami ateyin na sir
4: ohun to je mu ati jo fun mi ni pe lori oro olobirin na ni
0: ah
4: ìjàkulẹ̀ lórí obìnrin láti rọrùn mo ti ń pè ṣáájú kazeem lorúkọ mi
0: òun
4: ìjàkulẹ̀ lórí obìnrin
0: bọ̀
4: nínú ọdún yìí mo fẹ́ kọ́ lọ́wọ́ bá mi fàwé ẹ̀yà
0: ìjákulẹ̀ lohun àtijọ́ tẹ̀ ní lórí obìnrin ohun tuntun tẹ̀ ń fẹ́ ni pé ìwé ìjákulẹ̀ yẹn kó wá di ìwé àṣeyọrí lórúkọ bàbá tọmọ tí ẹ mímí mọ mo sọ lórúkọ jésù kristi gbogbo ohun tó fa ìjákulẹ lórúkọ jésù olúwa mú kúrò láyé yín ohun tuntun kọ fara hàn jésù olúwa wa
3: àmì
0: ẹjá wulẹ fojú òpó lẹ náà torí àwọn ní opó mẹta ó pè ẹ má ti wulẹ pè wọlé báyìí ṣé rí ohun tó le mọ ohun àtijọ́ kúrò nínú ayé èèyàn ohun tó máa ń sábà jẹ́ kó ohun àtijọ́ fìdí múlẹ̀ nínú ayé ènìyàn òun ní ẹ̀ṣẹ̀ Isaiah 59 verse 1 and 2 sọ wípé kíyèsí ọwọ́ ọlọ́run kò kúrú tí kì yóò fi gbani bẹ́ẹ̀ ni etí rẹ̀ kò wúwo tí kì yóò fi gbọ́ ó ní ṣùgbọ́n àìṣedédé ati ese yin lo nya yin kuro gbogbo eni ti ese nfa ohun atijo sile ninu aye re to nje ke ohun atijo ko ma raye fidi mule oluwa ko pa na ese laye yin mo wa gbadura ohun tun tun tolorun le se na ni akope bi enikan ni ba wa ninu kristi o di eda tuntun o lo ohun atijo ti koja lo ohun gbogbo si di otun emi otun yo wonu aye gbogbo okan yi e o de yin lorun ogo ni fun olorun loke orun ni oruko jesu oluwa wa amen. Yes, then wo po meta nbe ko to di pe a ma dide ku olori ejo je ka wo po meta baba apostle Paul Tunde Toluwa ni
5: hello
0: hello e ku legbe nti e fi gbo wa tabi ke yin sile
5: e ka le sa
0: e ka o
5: India tu e olukemi lo nsoro
0: mi gbo
5: pati olori sa
0: ki le pe
5: India tu olukemi
0: India tu olukemi
5: Olukemi
0: latolomi number merin to gbe yin number yin
5: 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2828 2
0: online
6: latomi adi o latomi adi
0: ah se e mo ti pe wa ri
6: ah olohun o je mi pe yin ri o
0: oda oda number merin ami me to gbeyin number yin
6: 7168
0: baba apostle paul tunde toluwa ni baba lese kese lo ni afun yin e je ke lomi oraye wole e se
6: o e se o
0: e je lomi oraye wole hello hello
7: e
0: kale o number yen abi ero yin break o hello eya loruko abatomo ti emi mimo loruko jesu lo gbagbara ti taku ni olorun ba wi laye yin hello
8: rukaya ti jinola ta kin gbadi
0: rukaya ti
8: jinola ta kin gbadi
0: e mo ti pe wole ri
8: ara omi o pe ri o
0: eji se kini
8: ilola
0: eji lola abi jigbola
8: eji lola
0: okay kile pe number merin to gbeyin
8: 2474
0: ta mo po ti pe bayi o 2474 oju opo ti e ma fi account number yin ranse si ti a ba ti se tan bayi o na ni 08057929941 08057929941 eyin ti e ma n ti o je pe e pe wole te ma n fa account ranse eyin le ma n je ki owo awon eyan tete pe ko to dowo won tori pe nigba te eyan meta ba wole te eyan 50 si fa account ranse e ri pe omi gbona ti dapo mo tutu ogba suru niyan loru leni mo ro gbogbo eyan lati pade wa lori asale idaji kan pelu oluwa tori pe Olorun so pe oun fe fi aanu gba enikan ku lowo awon ika eniyan ma fi aworan kan han yin to de ni se yo lo pelu eri na ni o na ni o lo pelu eri ni abo ni oju olu ayin asale idaji kan pelu oluwa laago kan loru leni ni o gbogbo eyan to fe ona abayo ku lowo awon ika eniyan e je ka jo lori ofe ati pade bi olorun tin be ti emi e wa a o ko fi aworan kan han yin a wa so awon oro lori e a wa gbadura o se pataki kemi ati njo pade o to mo ti so fun wa ohun atijo ese ni o e je o koja lo o e je ko gbogbo ko di otun o lagbara lowo olorun oda bank o se

titi ojo mejo ta tun ma pade lori eto oju oluwa ati titi idaji ta ma pade ni asale idaji kan pelu oluwa e ma gbagbe 08057929941 mo fayin si abe ori ofe christi oju oluwa e ma gbagbe o nwo mi o si nwo yin baba wa apostle pia lemi mo ma ba so yoku

0: time it's allowed, the fellow saw down that in UK. Hello.
1: Mo wish pe picture ya yen wa lori phone mi mo se sorry because woli to lo nbe ya si mi igba mo ri picture mo wo picture omi de nbo loju mi that at this age she's blind gbogbo ara won gbo so mi oni fe rayin oni raye lati wa di nkankan mo fa yen le olohun lowo ko ye yin sir but e je ka kokko save life ya yi na ti life ya iba wa saved yoku oku olohun because to ba so fun mi pe ohun se eyan Bible tell me nka say Chikito who made you a judge over anybody Bible so pe mi o se ohun talo so mi di adajo fun eyan kankan so o ba se Olorun oku Olorun but eyi Olorun ba ti ran wa e je ka kokko se na so
2: we look at the different we look at the different we ma ke di ara yin oni ki ara me ba de oni ba
1: wi
2: oni to ba ro ku wada oni dariji
1: oda e se gan
2: se jo
1: yes
2: o si ni te record ni ba ya yejo oni to Olorun fun Olorun be yin e se di e se mi ti le ba mo
1: okay sir e se gan sir e se gan sir e se gan sir e se gan sir e je ka lo soda uncle bj ati daddy uk because oh of course po okay hello she comrade ni e
3: yes ma'am I'm
1: comrade e kabo
3: bene e se comrade sir ata komo ki awon daddy uk ati ora bona jina gugu de pata
1: yes sir
3: itin e ku se tan se ise ano ni oloju anu ti eni yin na
1: olohun
3: anu ni won yin na tomo toko toko yin ẹwọ́rù ìyá ẹ̀ ní ìsìn bí à ń ṣe wà pọ́n ìdàbí aláìndẹ̀ nìkan tọ́ta wọn bá kú ní ìsìn ẹ̀rì táwọn èèyàn mọ̀
1: jáde
3: àwọn ẹbí wọn jáde àwọn ọmọ àbúrò ọmọ ẹ̀gbọ́n gbogbo wọn ni wọn rọ̀ jáde ìgbà tí ìyá ńlá tí wọ́n là kọjá ní ìsìn kò fẹ́ ṣe wá rí akọ̀tẹ́ ẹ̀ ń sọ wípé bóyá kinní ni ọwọ́ wípé wọn ò rí ìránṣẹ́ rí ẹni tí ò bá rí ràn lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà àwọn èèyàn ò kì í súnmọ́ wọn kò dẹ̀ sí méjì o ju wípé tá a bá lọ kí èmi náà lélẹ̀ kò sówó tí ń fún lọ́wọ́ mi wọn ò dẹ̀ mọ wípé ọwọ́ wípé ẹ̀kọ́ tí ẹ̀ lọ́ kíyàn yẹn lásán ó owo ni to ma se laro ni ton ko se to wo te fe fun o je bi pe ke kan fi ife ho si iyen la so di teori ke e wo ro ojo ti eyin ati dadi UK e wa sodo ni bi ni ba re ti e e wo bi mo fu dide lojo na bi mo gbohun yin pe ah
1: kai
3: a ti ki to ma mo gbohun e ke chemo ayo mi kun lojo e bi mo joba lefun dadi UK pe ah Oluwa mi se mo ayo yan ku se wa ri o be se wa wa yen ko se wi pe boya fun temi nikan awon to wa layi ka mi awon gba ri pe ah eni yo se ko lu o so di eyin so ko si wi pe boya kini o lawon eyan pataki legbe o iyen gan laso o yo yan ju onje lo bi won fun yan kan bo ka to wa so pe iya to ti dagba to bayi ti won wa sanu to wa riran imo bawo yo se ma ronu bayi o onikaluku na ni o ku dagba ere onikaluku ni o jere ise owo e lagboro olohun ko ni baje fun ya di chikito
1: amen
3: e pe to
1: e se gan ni sa e se gan ni sa ah oda ti ba ni ki si phone mi ti ba ni ki screenshot phone mi course ti mo ti ni le ni ki send e seyin eyan e ma ri call mama po re pete po mi o le gbe because mo wo pe ona wo ni mo fe gbe kini igba olohun ko mi ona wo la fe gbe kini igba ko to di pe mo gbe phone mama because I don't want to give her
3: hello
1: hello
3: era ma
1: era
3: e mo je enjoy program ni mama te nko se ki se data na nge lo do na
1: clearly
3: e jo enjoy so re o je jo bo se ki se data lo do na ni mama en gbe
1: no kini ni won gbe wire and cable ni mama en gbe
3: okay amo ro pe mama kan to wa ni side wa ji mu te ni masala ti to wa lo bi kitchen o bi data
1: ki lo se won
3: no mo ro ku le nso ni ba e mi mu won data tori college mama mi ni teacher ni won ni o to do adugo yen le mi je gbe dagba
1: se mama yen ti wa ni
3: ni wa mo ba yo nitori mama ile na fo loju awon lo ni Riverside Hotel tele awon je ti mo rara
1: kaya so ta lo wa ntoju won bayi
3: ah in fact mo kan gba adugo yen koja ni toya e adugo won yen gbe le won le mi be for almost 40 years so mama yen na ko lo mo ko le nikankan o ma lo si Saint Paul Anglican Church to wa ni bi ori gada yen ka to bo si ayara nti mo ro ko na so ni mo kan de bi o ni se wole lati office mi
1: se ba at least mama yen ri toju
3: okay
1: se mama te so ise mo ri toju abi
3: na pe atin atin yen ni ti oro won ri mi o mo ba yo na le yin na tin so ni
1: no ko ele yato now kini bawo la se fe ba ijoba soro lori awon arugbo won yi won ni mama to ese soro e ton si won ni mama yen na obi mo won ni won de ti fo loju I don't still get it please hello e kale sa e last call ti a ma gbe ri kale so da won daddy UK an gbo yin ami
4: wa ma se ni oko ati agbara
1: ami
4: e se pupo
1: Oluwa lo se.
4: Ṣé ilé ìjẹ́ ẹ̀kọ́ sí gbogbo wa? Láìpọ̀ àwọn tó bá ní challenge tó ń bí. Tó kí àìkú ní aláwùjọ ibi tó bá wà. Kó má sọ pé nǹkan tó ń ṣe ìlú ìlú àwọn àwùwà. Ẹni tó bá ti ní ìpèníjà kó calm down kó bẹ̀ sùn mọ́ lọ́rùn. Ṣé a máa bọ̀ bí? Ní dúpẹ́ lọ́wọ́ sàájà ta kankan. Kò ṣe púpọ̀. Ọ̀rọ̀ tó sọ lálẹ́ inú mi dùn. Ẹ ò pa sáìdì ni ní àti bàbá UK ọlọ́run ní táyínì ilé jẹ́ kí mọ̀ yí pé ẹni tó bá ní ìpèníjà kó má rò pé ti tán fún un èmi ọ̀ ti wà ní pín in láti 19 years ago lójútó
1: ilé ti ríran
4: ọ̀sán kan oṣù gbá mi gan ọ̀jẹ́ kí n mọ̀lá ẹ̀mí ráre o
1: ami jesu
4: lo adu mi jẹ gbogbo tí mo máa ń gbọ inú kíkọ pé sórí rédíò bíbá àmì popular map látàrí rí àbí tí ilé iṣẹ yóò rẹ ìwé challenge rẹ kò kí n tún lórí àbí àti rédíò máa ń tì mí
1: Hello.
5: Mami Shikito.
1: Ekalesa. Papa kalo so
5: da. Ekalema. Uko temi ni Kofoshi Atolunde Ibadan.
1: Eshi.
5: Mo ki onku BJ, mo ki daddy UK. O ni fofo ranse si ni pelu gola.
1: Amen.
5: Imale aye ti won na ni work eyin na. Aye ni gboju lowo ni.
1: Eshi.
5: Jeri awa ta ba wa physically challenge. We need someone behind us. Eyin e wuru iya yen so brother mi kan soro tan se pe en to ba ni pe ni ja oju ogbodo ni wa ogbodo o si be yen se fe ni wa to awujo ta wa yi awujo to ti ma ta wa nu ni afedo na ba fi fe wa si lokan gege bi oga mi Saida ta ta se soro lekan ife lolorun fi si dadi UK ateyin lokan te fi ta wa nu na e Kolo ma je ko lo ma fojo ale onikaluku wa rari.
1: Amen.
5: Eh? Ko si nkan meji tan pe ni rari. E wo bu nkan te iru nkan toju ya yen ri. Azatna irare na pe na pelu ogo lo oju gbogbo wa oni rari o.
1: Amen.
5: Ani rari lojo ale o. Ko fe si ni la to lunde. E ko eto.
1: Amen. Ase. Uncle BJ se wa nbe yen. Shanku BJ wa nbe yen. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?